من المشركين مستسك جف إبراهيم مستتراير من وإبراهيم كن لن لون من خنا ثاكرا لأن أمي إبراهيم أبسنتا كن لون إبراهيم داول سك جف أبسنتا كن لون ثاكرا لأن أمي لدان سنت برام فوق فك أبسنتا كن لون من وما خوالي إبراهيم نك أقل ما قتك أي جفة جفة أكفي مجار ديجمع نمروس lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara lu ni jëmal nañ ko ko waye ibrahim nek santa kon rek neena ba lolu amé rek ittabahu ma tan ko nak légui def ko mu nek na mo soj ma tan ko def ko mu nek essentio gis nga ibrahim kon ci mëna sant la ko yalla jëlé def ko mu nek essentio mbolam lu yalla bind te gëm yalla te nara dem aljina ëlëk mu nek sa essentio mom ibrahim alayhis salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la doon sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma daal di koy tan yemuma ci tan ga wa addahu ila siratul mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratul mustaqim ma orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar esegul ci la seigne touba jaar esegul ci la sidi alhadji malik jaar ba esegul neena yoon wo nga xani ko ci massa jaar do esek ci la tek ibrahim mako orienté tek ko ci la yam dedet ibrahim jelewul lol do nga ci meuna sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adinam jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adinam ma defar adinam ma possibilité adinam dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko facilité legi facilité la ci adina ba lepp luy taxa dem sawara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet dedet xaruna fi eppone alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agne du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilité ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede dess na menen maqama wa innahu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek absenta kon nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gi mu doon sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienté nako tek ko ci yoon waxani dootu essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan nako defar mbirum alakhiram ñenti daraja yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek essentio monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy mayeli wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay di santé accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndiegu xar waxuma gelem gelem yi nga yew wo sax xariti cameraman yep ñu ñew di filmer ngay togg di wacci tek say table yu rafet bu ci aqi sa ouvrier yi ngay liggeelo gennon do am ndiegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de
sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray peme sax do ko am ñeegu jaray peme ciak pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga déssé pariru or ay ca lool kay dara neeku ci waye sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolém ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen daas seen tama di yolo le mbadantaan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarité cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbess mbassé wala ben ambulaw 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukoy camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di ci rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la animateur yi di metti mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek waña mu taru wak soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wut lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sante ci yalla digal luñu def ko akay nam bernde ci sante la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngagne ko bam sobl len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi ci wowo dess ngeen balma sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram wi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jangatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demon jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulaw 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xaatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fekk rek ñi vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo muni suko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana mawlana motax muni ibrahim alayhis salam ci sante yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon monde bi radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala
dama bëgg ñu and santé ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salam doon santé ba am daraaje joju non la Musa alayhi salam doon santé ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu santé le ko yalla mu ni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may santlu moy geejuk tabe moy la geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk mukk mukk te moy sun borom rabbistu jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasita bi dox digem ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ku ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man Moustapha Mbaysam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jeru tontu di ñuna man xamna sa bop mu bune leccek sikimam bu wex di katch ba wa adina ñepp xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeru ko ni len naqari teguma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé mangi and ak Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy farako nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al ma'i muni jamono bobu lama yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lo limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba wax ni moko may ak taxé deglu li seigne touba wax ni moko may mbolem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbolem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar la wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako
kenn ku ni def sa audio kenn ku nek di def sa tiktok diko añane seigne touba muni man te di nelaw muy mako de bu ngeen mako añane yalla defal na mako nut waye nelaw muy mako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima daatan deg jereje fi yalla man seigne touba bima daatan deg jereje fi yalla mina muni daj na lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an arari dan mu'abada radi Allah ta'ala anhu walax njaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara han yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fé nak talib baangi ni jakarlok serigne muy muhammad muné é ya muhammad muné ko labay ko muné ko xolal pak bi ci sama bat bi dañ ma na rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yawmal khiyam légui waji bu amul ngëm est ce que dañ way yawmal khiyam moy lan yawmal khiyam da ñewugul yaw do ma xet li fi ci adina nga affaire yawmal khiyam waye dedet da gëm ni liko muhammad wax deug li wallahi da gëm ni fatu rek ko tay dem aljana dajé gënt yalla muhammad té ñing ko teurde jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam mune ko ya sheikh yow sama serign mune ko labayka mune ko xolal paka bi ci put gi mune ko joxna la randiw yawmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yawmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu don talibé légui da nan ki ki kay mëna luma dara yawmal khiyam waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal xiyam ci lañ joggé tim seen morom ba faaw ci lañ joggé tim seen morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci seigne touba raw len adina raw len al-akhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato de kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit ba lay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal luy kasso lan amna ño xarit mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek bula fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam loolu mom waxunuko loolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kaw te dara du ci deug ku wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amata mu ñew indale daraja ndale daraja motax bul
suñ borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci suñ borom djiblu bu neexal suñ borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yubbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jaam jaam bobu yalla nam ci mom yëk ci dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñu borom da la nara yubbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté husayru ak buxtu nasar husayru kera bam ne suñu borom gañangi ni tuumal ma buxtu nasar ngi ni tuumal ma ba teñ ma kasso luy def na mako suñu borom niko après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako suñu borom niko ewaye ndaw ya neex mu ne ko buxtu nasar lolu mu la def man mako ci xir bi tuuma ji mu la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na ma dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow mum tuumal xam nga luma djublu ci yow mu na ma ko dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay len ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay len ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki saraxa wi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu li leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xane wër wi rek la leen yalla xamal wër wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la leen yalla xamal amna wali yo xane yalla de leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy waajal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wétam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wétam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu délo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bimuy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bëss roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënul lolo dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay wi lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yeeram leen tabarak wa taala ci yermaneen ju yaatu ju magga ja ndax lele nga degge ñi nga xamni ñoy jabuli ci nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoni par ci par la bo demul magal da ngay de mom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani wa man yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajrun allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn
bi ngay genn magali dong dong la taxajuk sant le seigne touba yalla dong la taxajuk sun borom neena sant le yalla ak seigne touba sa borom mo la taxajuk far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqfu ra lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di sante le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable la mako taxona juk mom xamna ni evenement bobu evenement wu jaay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni maangi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak seigne touba da rir ma ni yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku la juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp man naam ndax alcorane ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu meuna né kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnatu sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam néna innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamne gaddaay na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabarak wa taala sak pay duma ci dessal dara dara dara dara dara dara rabbi situ jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yonnata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dan ni faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi way nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutu jalla sallallahu alaihi wasallam amna ño xani bañi gadaye makka dima fek ci madinat munawara yalla taxut ñin len lutax mu ne xana commerce bu dox ñu daan jënd ak jaay joggé nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joggé makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ni ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mu ni amna ko xamni jigen di rafet jimu bëggona tak jigen ja gaday ñew madina mu nawara mu gaday top ci jigen di bëgg ko tak mu ni koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ko ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp neenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatu munawara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu mëna xew yalla neena waman yakhruj min bayti muajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana la waqfan rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm touba dara dunul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonent bi ak seigne touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken mënta téma fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla leen yalla jéggel yalla leen yalla yërem yalla na yalla def senu faatu di sen nof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi
lolou dal danaka diina terete nako ay yoni yon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yonent bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ki lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yeerum te jéggal leen te texel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moyen yi dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner nagn ko solutionner waye nak jambat mom muruko seigne touba mom wotewul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom bi ñewé négatif yi touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nagn xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nagn nangu dogal bi te gërem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gërem ñepp di dolli di sante di gërem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mané depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangal ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ce 28 kamil yi ñu deppele ko arafu touba waye non lañ gërebe yi tamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañ ñi dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagne dal nako yalla doli ñeegal momit doli koy leer ndax bis bi bu massaane ñew effort bu nekk danako ci def ngir téral gani serigne touba yi ak taxawulen yalla nako yalla djegal te doli ko yermane te wonale ko seigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggey seigne touba waxtu yi xamni ni magal gi delusina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte wayu seigne touba won ko liggeyel bam nangu sa liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sik neewu ci ndax da liggeyel yonnata bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gërëm nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci Gambie ñi di wax Serigne Khadim Gueye ni ma leen ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor loolu gërëm nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Serigne Mustapha Thiam di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantim bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi ñom seigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak seigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu dooma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek seigne kossafal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñepp sant leen gërem leen ñi wax ñepp ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew am nak ñom ñu xani musuñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yebal ni li nak mako yobul ba ca Mustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla ma leen yalla fayal ni ma leen ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako señtu waxe won señ ma labin djob dagana muy jasakumullahu khairu jasa mang len koy wax juma tibe ci sama xol nak mang len di wax jazakumullahu khairu jazaihi al jaza wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla numa len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni deggumako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir
ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi la biré donga yi ak di événement bi ñuy ñuy togg di leen jox xéti bernde yoyep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fala nek di def émission bi ni di wax jazakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na suñu xarit ye suñu wëlëre ye ci melni cheikh mohammed mbacké ak señ Modou Rakam ak wa keur señ abdourahmane yi ñom ñepp suñu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak señ ahmed mbacké sama xarit suñu wëlëre ñono ci daara ji jazakumullah khair jasa ñu ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy señ ahmed mbacké bobu di def conférence yi jazakumullah khair jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bul téré to comme binduma dara wa yalla sédé nani ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom señ cheikh dion nak nek fofu ci amerika señ cheikh mbacké ak nak nonu señ cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullah khair jasaahi alhamdulillah nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

boko jënde luñ leer bëgg lu yomb ñetti fan mu yàqu ah bëgg lu yomb moo tax nga ni campagne jar na bañ a koor la xadar la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jar na bañ a woor ba wote bu nuppi la xadar la wala saman ku la defal fatwa boobu dugal na la ci musiba de moom kay boo mënee boole sa campagne ak koor ay ca yoonu kenn niwu ca boo mënee boole sa taxaw bisub lëm di rang pour wote ak sa koor yaa xam yoonu kenn niwu ca waaye nag mu jaral la ba koor gi subhanallah subhanallah ko def duutoo ko dolli de boo dajeeg sa borom da nga ricc ricc goo xam ni mënatoo koo dabu mënatoo koo dabu kon weeru koor a ngi noonu di dëgmal suñ borom farataal ko ci ñun mu nekk fardul ayni ci képp ko xam ni sart yi daje na ci yow ca mooy nga mëseur muy benn ànd ak sam xel ànd ak weer yu sax ni feeñ na ay ca farataa ngi ci saw loos farataa ngi saw loos weeru koor di weer woo xam ni moom rek mooy weer wi yàlla tànn wàcc ci moom téere bi gën ci téere yi muy alquran alkarim daa bokk ci ndombay weeru koor daa bokk ci darajay weeru koor mooy alquranu karim mi wàcc ci moom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan alquran la suñ borom nee na weer wi nga xam ni moom laa farataale ci yéen ngir ngeen di ma ko wooral mooy weer wi nga xam ni samay wax man yàlla di wax ji gën ci wax yi ci laa ko wàcce muy alquran alkarim mu ne alquran moom nag li ko taxal ñëw mooy orienté doomu aadama mu dal li naas alquran li ko taxa dikk ci yéen mooy daf leen di orienté daf leen di wan fi ngeen di teg seen tànk ba àjjana ji ngeen jóge woon ñëw àddina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi leen di niital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delluwaat àjjana ji ngeen jóge woon mu dal li naas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñëw ngir distingué dëgg ak neen alquran dafa ñëw ngir distingué digënté dëgg ak neen mu ñëw di leen orienté di leen léral li nga xamni moy alhuda haqiqa dëgg dëgg njub moy lan ndax dafa am njub am jubantu dafa am njub am njubantu sun borom neena wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñëw ngir léral lan moy dëgg dëgg ak njub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nuro njub te du ak njub bu doon jamono bi da nga nan li ñu tuddé faux faux njub faux njub waaw nga dafa am or bo xani faux la faux nga pereg boko ñu sé da nga koy tek or muna mu ñu am na xéeti njub yo xani boko seené da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni waajangi ci njub muna mu ñu fekk dara pereum la pereum pereum waaye du or wa bayyinat mun alquran nak lay ñew pour leral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xamni ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bind bu nu katanal ko sa bo jaaré ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub woowu lool ba ku ko gis defini ak njub la mu naan leen nag mu daal di ñëw jël mbalit xëpp ci sa njub gi yow naan gaa yi xool leen nekkul ci yoonu njub waaye njub gaa ngi nii seytaane la yàlla may kàttan googu am na benn nitu yàlla bu mag bu daan wax ni seytaane saa bu yàlla diglee daayiratul iman ni bërit jëm ci ndigalal yàlla fas yéene fas li yàlla digle manaam ne day fexe ba ña fasagul woon kenn ci ñoom du fas ña fasoon mu fexe bañ fecc lañ fasoon waaw seytaane waaw waaw day ñëw fii rek daal di dugg ci dereti benn oustaas wala mu dugg ci dereti benn borom xam-xam wala dereti jenn ilimaan ni ko neel gaa yi mën nañoo bañ a woor waay élection 2024 jërum ñi woor mën nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours.

liñ ci am nañ ko lem rek graw bu passé ñu fay après iblis rek amna ko xamne mom fason na bi wéru feñ rek fason na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu euf ko ngelawal ni ko neel gaay wala mu duggu iliman ji tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna parti par là légui lam fason mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah ba tax sun borom alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma am compagne ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeunte deug ak neen wal furqan tere bobu nga xamni mo wacc ci wéru koor sun ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayn al haqq wal batil al farq bayn al haqq wal batil moko taxaw non al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum mustahara falyasum'u ku yalla defal tawfiq ku yalla dajale tawfiq defal la ndimbal bayelak sa bakkan bayelak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum mustahara mana mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew mana mune wor ko sun borom neena ku mu fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum mustahara fal yasumhu bul bayyi mu dem woral ya bul bayyi mu dem woral ndax xamo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak fal yasumhu wor ko hadis ba neena yonnatu sallallahu alaihi wasallam moko netti mun yawmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi di ko wat waté ko birti birté waji rombu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tin leen ma ci malaaka yi ni tek taxaw teye seen yari daqar ne ko ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waaj yo xamni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal nga ni nañ ko bayyi yonenti ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wetti sama yon nekatul ci mom nama sori gaaw sallallahu alayhi wasallam lolo hadisi la nama sori hadisi la sun baram ni kon nak man sa'id minkum sahara falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal maut sa bu ñewé nga mbass ko jaar droite bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi mu ne wor ko nak amal jëmi wor ko falyasum'u ay élection bu mu la ko té wor falyasum'u amal jëmi wor ko ay élection bu mu la ko té wor rawat na élection yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul bay cité haqiqatan moy yalla am yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lool nenañ sen programme yalla bokul ci lay cité lool lay tekki di moy man sama programme yalla bokul ci kep kuy ñew di diine lu nak nan la buma fi toge jele fi lay cité waxu deug malako wax man mustafa mbay sam kep ku fi ñew di diine lu nan bis buma fi toge jele fi lay cité waxul deug lay cité kiko fi nara jele bu ñewé du wote wo ak diine wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul kenen ku len ko wax ci politique yi ndax koko du doon ko xamni tubab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikom lañ wax koko
du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na la def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi lay sit xuma nak dana fekke wala duma fekke waye dana ma sa ami inshallah taala dana ma sa ami inshallah taala dana ma sa ami inshallah taala sun borom ni man kana maridan aw ala sahar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon par rapport ak nak bu fekente ni legui moyenu transport jaxena da ngay deg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken netliw yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganesiko yara bim koy gane si waxna ma ni dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu su jëk fek ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk si baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonké won sunna daf ni wëlbit jakarlo mbolo mi dal di joxuñ ay nit ci biir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de délégation yim andalon joggé Louga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bimu waxé lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal dal di wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ len matal waw biñu selmalé waxtaan nañ illay lola lu ko waral waye lolu itéluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamni ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay souralé sababu nusulu aya bi bamuy wacci ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef munuma taxawa luma xamut inshallah taala wala bok njum te lay don ci man de wala nit djum lo ma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom la sus ci mom kérok mang mom men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nek bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi dess sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañoo mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga na ci tukki bi metti na
waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne election rawati na election la yisité bobu tukki taxut yalla lay wax de wala safal bolé wu ci campagne election rawati na nak election bo xamni la yisité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dox waaw yow yalla ya mom jammi bindi len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama leena bëgg ta sonal man yalla bëgguma leena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak bëgguma leena sonal nak bëgguma leena tek fitna waye xamna ni wora gën wanta so mo khairun lakum ay bëgguma leena sonal bëgguma leena sonal kon bokk julit yi ko rangi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sarte dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñuy tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko bayé koor ga yaq wari me ci borom masahib yi dañ ci wouté borom ngir yi wouté nañ ci rukunu yi ponk yi ndax mom ay ponkam bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni li siyami ruknun wahid anafiya te moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal e ki deegal imam abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñoy ñoy anafiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am anabila moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ñu mi neenañu koor ben ponk rek la am waye inda shafi'iyya wal malikiyya ñom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponk la am rukunatayni inda shafi'iyya wal malikiyya ngirum imam malik ak ngirum shafi'i ñom dañu gis ni koor ñaari ponkulam anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponk rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu leen wa legi fan ngeen di bayyi nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena inna ma ahmalu binniyati wa inna ma li kulli imrin maana wa fan ngeen di bayyi yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaw yi ñoko xam digeunte ponk ak sart fuqaw yi xam nañ ko lijeenti nañ ko ku jang fiq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponk koor moy al imsak anil muftirat dégage sa bop ci lepp luy tax sa koor dok ponk ba ngok dégage sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci su lo xam day dok sa koor rek nga fexé ci détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicc ñi nga xamni ñoy shafi'iyya ak malikiyya ñom dañ ni yene ponku la watax ñi ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponku bu jëk bi ponku bu jëk bi sanihuma anniya moy yene watax ñom ñi ni ponku ci koor ñaari ponku la moy téyé sa bop ci baña dog ci dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yonentou sallallahu alayhi wasallam neena képp ko xamni
fanani wo fanano yene ci koor ak fareta am lo koor lo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala di wax wenn xeer ñetti picc wenn xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor weru ko wi lepp ci ngirum malik moy bu digënté bi wéru fégné ak fi fajar ci di xaré digënté bobu fofu yéné rek ni fasna yéné wor wéru koor wi rek ay ci yéné ji tabina sa bo ki mën nga baña bésalat yéné ji xana luddul dok gar la ci digënté bi bu lé féké ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jéxé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw de yeselat yene ji de reprendre at yene ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba de reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi gude ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogalé mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momi day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponku la te moy tey sa bop ci lepp lo lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nukhsani muni koor fi ñun la ci malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponk yi lan la muni ñaari ponk yi amul yok amul wañ muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci bayit ba an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mungo bayit bango neena radiyallahu anhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyatuna sunu yene wa kafuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngone donte yoro pikini yalla momi mo lay yankewal lu lewlo doge pikini yoro ko pikini la xadi yoro ko waye bu koor bo woré ba ngone yalla dana la wërsegal lo doge ak fo meuna doge nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari ponk yoyu la yeeso bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor weru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bok na ci sunnay koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur teela dok way na fekk jantu sode inda bahdil khurub na fekk jantu sode bu sant jaxata rek mba sisé mu nis rek nga ni jantu sode dedet inda bahdil khurub na fekk jantu so dañuy bañ nga yo wané ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dog jot niko ñen nak défé dem julli ji timis ba ñëw soga dog dedet dañu bëgg mu dog joté donte goxu ndox la donte ab tendrama la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolu sunna la ñaarël sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan batay yeexal xëdd
dañu bëggit koor bu nekk ku tayal ko xam da nga naan man duma yew fajar li wala du wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeñ tudd lolou day gattalu fon sax nak ndax du may wëru yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxus ndox sunna la sunna la té tax yaronte jangale ko sallallahu alayhi wasallam dafa am santé ci yaram dafa am santé bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiye salam min ci jep wax ñu ñaaw waye wax ñu rek tiye salam min dedet tiye salam min ci wax lu bax waxu ñu ko tiye salam min jang al qur'an waxu ñu ko tiye salam min ci jang khasside waxu ñu ko tiye salam min ci wird waxu ñu ko tiye salam min ci digle lu bax waxu ñu ko waye biñ wax tiye salam min moy bil fahsa wax ju ñaaw wax ju amul ndariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ku ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñ ni sa sutures morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xagne tuyaaba de day xagne barke de day xagne attaxe de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone nit moko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ne da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sax li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax ak mëna jàngalé seigne touba ne ku fexé ba saw lamiñ woor ci wax lu bon sa loxo yi woor ci jëf lu bon sa tank yi woor ci dox lu bon sa nopp yi woor ci deglu lu bon sa bëtt bi woor ci xol lu bon seigne touba ne yowmal xiyam xam nga lolou la yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal xiyam mutabbal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'ili fa innahu yuftiru bil fada'il seigne touba wax radiyallahu ta'ala lolu seigne touba wax moone lolu day hadith la yonent ko wax de sallallahu alaihi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek way yonent wax lolu yonent sallallahu alaihi wasallam ci bopam moone man lam yadda khawla su wal amalu bih fa laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu lolu hadith la sallallahu alaihi wasallam neena ku wor ba nopi ku wor ba nopi ku wor ba nopi meeting bo dem wax fa ayi bi jambour mitin bo dem wax fa lu bon seigne touba yonent neena sallallahu alaihi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo xif yendo mar waye sa koor gogou yalla dula ci yool lu tol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy legui dem nga ci meeting ñu jambour yow xam nga ni meeting bi ne ko farando ki def meeting bi do farandom waye lolu taxa ñew ci meeting bi moy xol ay fayam ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent ñena jërul ngay wor sa koor gi xif ak mar dom la wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipande ko muy wax lu bon nga arrestere wilipande muy wax lu ñaaw nga arrestere wilipande yonent neena sa koor gogu sa koor waxuma ko de mustafa mbay sa waxu ko de yonent bi sallallahu alaihi wasallam moko wax de laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu yalla sukhluwul amul aajo yittewul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla mu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambour wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambour am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom ben fay rek
danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkeuti yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu lu nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay yi ñoo graw waye baxna ku ci yakar do la lo so nday jor ayta ayta wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy worlo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci señ modou mbay cham mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdi na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw muni bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis xam ndaysan xol be koy togn ah man dox deug yalla señ modou mbay cham musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga wéddi sa bop yow li say bëtt gis nga xamé ko modou mbay cham say nopp bëgg la ko wéddi lo digg ab audio rek digg am nangam rek te yow gis nga say bëtt da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom légui sa bëtt yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi ni bu ngeen éggé mudduk jamono folli leen seeni nopp tefal seeni bëtt mag ñi ñuko waxon xamoon nañ ni dañu aksi fi légui gaay dañoo folli bëtt fal nopp degg jo xam kañ la degg na rek waye ma gis da naka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu naan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété yu démé non dañay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëtt bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yowmal khiyam dana la teewal laaj lako de yowmal khiyam dana la teewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajje ak sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmu ko ci mom te jaxaso na ma ak mom nangam yet na ma ne ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ku honnête la ni deñu ba yag mu ne ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jumna de na ma ne man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma netti dong maneko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gem lola ba kero ngay gis lu ko dindi ay deg nak fogg nak yakar na rabani yi ñom do nu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi na lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worati keur gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yin la du rabani yin koko ramadani yin la amna ko xamni ramadani yin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadani yin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yin de ramadani yin la tanan bu wer wi weso ma fay wala bobu campagne bi jeexé ma fay rabani yin moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoy ñoy rabani yin yi wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nekk
suba ak ngoon rabbani yi na ya ngoo kon fexe la doon rabbani yi na te baña nek ramadaniyin malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit mo wor duñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ de football tombe ak wéru koor man nañu baña wor mu delu ci wat ci lim waxon ñi nga xamni dañu jël ruksa yombal ko señ touba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñi ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamni ay nit ko inventé rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañu ko ballo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen deggu ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xamna ni day lan motax sharia jangal la ni la yow masonerie bi yow masonerie bi sa bo xotte sa ko suma bi soti ko wala ngay liggey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemign di jall ci sax mbax sharia pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel non bu wor waye sharia waxu la lol de dañ la nga wor waye nak poussière bobu dugg ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggéey ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay manon na la wax rek ni la bul wor par ben yon waye lutax waxuluko mu pardonné la yoyu yu sew sewan yoyu parce que niweru kor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an la yalla neena fexel ba say nopp wor say beut wor sa xel mi sax na wor nang ko manen tu mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp doon xalaat lepp motax señ touba ne ku wor lo sam xel ku wor lo say nopp wor lo say tank wor lo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen wori dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy atmé dama bëgg xam kan ci yeen moy atmé ku ci am jëmi atmé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tégal ay élection wala ma len tégal liñuy tuddé examen wala ma len tégal ben jumtu kay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo jup kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yikoy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëm yalla wala nablawannakum atta na'lamul mujahidin minkum wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko as-sabr motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ as-sabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi as-sabru nisful iman wala xinjay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de
ya wax deug lu ay muñ mu jeex lu ay muñ mu jeex bu len nit ki eppon la doole dila nogatu guddii becc ak suba ngon ngay muñ rek lemu jeex legi yalla ray ko kay mu joge lay jeex mba yow yalla jele la fi mu jeex faawu ñaari benam motax wala fni lu way muñ mu jeex ñu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner na natto leen moy wer wi nga xamni bu masana ñew rabani yoni yi ma doon wax nga xamni ñom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabani yi la ñom seigne touba ñom seydi alhadji malik ñom bu weru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside ge seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadabi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala wala magi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa set ci yama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñ ci texé sëriñ ci ñeegal sëriñe lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gën go xani so ñewé indi ñu sëriñe bu doona sëriñe bu doon atabil bisri yalla xam na ko dama minal sama dong yi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëriñe rek jënd lu ni motax buñ déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tane wul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé yu ma sëriñ donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëriñ ci bu doon ginnaw non la deme nak ahlan wa sahlan na amone ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna luxe sal bi gëna luxe ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal bo mo meuna rasuwar beugumako dudul sal bobu yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu luxe yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa ba ila yawmil qiyam mune amune al masjid wa qalbul iman al qalb al mu'min motax seigne touba ni ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba yow wéru koor waccal ci sama sal bi ban sal al qalb ma nga lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adab sal bi nak bo fi duggé may na la possibilité lo bëgg jëlal fula neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite wutaluma fi limit sun sali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ngay way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi muna am ni sobal ban neex la fula neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad
fula neex ci sama psalm man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mënu ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo dugg teral la sil ta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi bako wax arif billahi bako wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisa walli walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggé fepp suuf wi tanki bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbeulé tay de mala gën ndax walli laal na ma tay tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tegg na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jar na lu ne ñu ñew sa kër jar na lu ne jar na lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama kër nak ma entrer ci sama sal bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tira ngay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wëru koor tira ngay jaamu yalla muniko mom la lay ganalé man seigne touba mom la lay ganalé tira ngay jaamu yalla

0: tirange jaamu yalla
1: mune ko ndax yow weer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yene yi weer nga wo xamni rabbani yene yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yene yi moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara dara dara dara motax mune ko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la yow weer koor da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax kep kuy tutal wéru koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay élection yow ku wéru koor tut ci sa beut nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillah sharika la yow wéru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wuté la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mën ta yam ak ñeneen ñi ci dess muné ko inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wéru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foyé mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasadi ñi téggé ci ak ñub ñepp xam sa dayo yow wéru koor ñi téggé ci ak ñub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foyé mukk na bay joxé fatwa naan kum neex budé élection par ci par là wala diw sangam buñ ko komboké bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wéru ko subhanallah la qadarullah wala samad la qadarullah wala samad yalla kombu kene yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonnentou sallallahu alaihi wasallam ni yalla andu kombu ke pour ñu défendreul ko diinem ji te bu diine ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula boole koor gi ak riposter ngir diine ji existé mayna la nga baye koor gi ndax diine ji existé ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer waye buñu éliminer diine ji fala koor ga dayam kon li kulli shay'in wala bok sababu nusul li kulli shay'in lahu sababun la arabiy di wax waye nak nañ baye sababu nusulu aya bi yow defandeur yo diine diine ju existé taxul ngay wote ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existé laïcité bu existé motax ngay campagne lol jarna baña wol wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay tekki ko seen mu waxu jëm ci irniya ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokku ci sun mbir ma ng koy deugali lolou jarna bañu wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci bañu wor nak la qadarullah wala samad ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay tekki moy ma ngi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amo ci ñun par sa ñoño digal sa ñoño téré ma ngi dem deugali wat lolu motax mani man li fiek senegal woté wuñ fi loi woté for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek woté wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jëlé fi lay cité waye kuma seen ci carte do falu dé ndax man duma deugal lu yalla dakh duma ko deugalal kenn dégg na lak li borom xam xam wax lepp mang koy dégg fu ni ñu difa jema dugg ak la yalla ka wax mang koy dégg waye convaincruma señ Touba sédna non subhanallah subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo
0: ngo
1: ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lol doyna mak citoyen lol doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lol doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adama la ila sawm fa innahu li wa ana ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena doom adama lo jëf yow la man amina salin fa li nafs garati bop du may mbagum borom mun way nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn di la rankom passé duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jeufi jeuf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jeufi jeuf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jeufi jeuf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor weru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñewul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy Absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone ni amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iz'allu bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka'annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jarna nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacc fa rek ñu set ci la rek jarna muna ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana dawa allak fi jami anwar tastaqhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundele wallahi du yam ak yenen barab yi ci dis mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundele mën ta yam ak benen yenen barab yi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waw mu ni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waw mu ni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanamu yalla dila defandar pour yobul aljana motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundale moy alquran moy nafile yoy ñi ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da boole seen mbir ñu ko waliser non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatchak adina di fek gatchak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara o kañaan moy yalla defal nit dara nga añaané koko ndax parlo nga añaané koko Seigne Touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muné naf usiyamu sahri fi daraini yakfikumul harain wa narain lool la seigne touba wax wor néna bokk na ci njariñal wéru koor résultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non di ëlëk yowmal khiyam sun borom mussel ci safara nim lay mussel ci safara adina amna ñu yalla sak ñu xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo dé lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa ba kagn waxunu far de far dagan na aw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax abdul khadim tuddi fi non koko la faral deug yalla dama far waye par parlo wuma de lima xam ci Abdul Khadim diko wax bumako xame ci Seyd Alhadji Malik non la koy waxe bumako xame ci Cheikh Tidiane non la koy waxe bumako xame ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak fi yalla seyade nak yalla seyade nak bok na ci resultat wu koor ak njariñam xamna dañ ci massa ñu spécial ci resultat wu koor bok na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko netali asiyamu junna min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day defandre nit ci safara ni nga xamene sa bubum kongmi non la lay defandre ci xej ni lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la defandre misil nga xamni bu misil nawe jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الدعوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي بك أوديتيري خسيد أونلاين، ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñuy tuddee min xaajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Naa bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wassalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni likulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaroon ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaqia yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqaha yi wax, lu ca ulama yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable lu poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmme sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la saytoo noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka wa taala moom mi la jox alalam ji gën a foor muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox mooy nit, ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg gën ko cee fonk mooy nit. Mu ni wala xadd karam naa benni aadama wa amal naa am fil barri wal baxri ورسخناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ممن خلقنا تفضيلا من يالا نو بيني ليب واي نك دوم ادم دنج كو ديفال اكسبسيون موتاخ ما جوخ كو اونور بوما جوخول كين جوخ كو دراجه جوما جوخول كين جوخ كو مقام بوما جوخول كين وور ماليكو نوما وور ماليوول كين موم دوم ادم باتاخ ما جيل كو teg ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk, te du am bakkaar lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi bakkan la, comme bakkan comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan choona bu ni toll la def ci bakkanu xar mi nga añé choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni toll la yalla def ci bakkanu melantaan wi nga joggé kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilège yu mag ci lim bindi lepp dom adam momu la moromum dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu wotay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur san ci mbedd mi wa mbedd mi la ko yaral te wa mbedd mi jikko juné nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bok na ci boko joxe sa njabot mu dila ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamoñ la koy joxe loxo chamoñ bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam mbindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamoñ la koy joxe te yenen tou sallallahu alayhi wasallam ni yen julit ni na ngeen di lek seen nday jor ndax chamoñ jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamoñ ñam wowa li fi ak muy res ku la liggéey japp la ku la liggéey rek japp la ko la liggey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamoñ la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamoñ lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot te nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mën ta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujji mom ci bopam mu wagniku di yare mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sa borom mu bindi te mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak ma ngi sant sama serigne bima yar de mun ay bur won ak sama serigne bima yar kon duma xam nuñu yaro ba mana yare kon duma xam nuñu yaro ba mana yare waaw doom adama lepp lu yalla sak bo gise doom adama amul ben virgo man na mel nuné doom adama man na dem beugun malaika malaka allah de ni mu foré doom adama man na dem beugun ko upp ko dara jafa yalla waye doom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi doom adam man na dem be yes ko wal iyas billah la khadra allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umum amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawu ji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama def ci dom adama muni man yalla bayima dara ma faratna fil kitab min shay bayima dara do adam bi ko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yépp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yépp yalla dajalé ko ci doomu adama motax muni doomu adama man na mel lu ko neex sa départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gëlem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sa départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon dom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina raka yi bari sante ko sama borom rabbi sitwa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ciis wu nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu wone daw nako choona bu ne xale bi tek namako choona bu ni tek wonako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sedeni xale bo bi tay xale bo bi tay waccina alquran barki dem xale bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xale bu ndaw choonay man na bañ bari waye xale bu dem ba presque am 15 ans xam xame jëm 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessu wuta yar wessu wuta delosi wessu wuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digënte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal nday ak bay moy dox sa digënté ak sa dom ba do ko mëna yar shaytané la génné ko fa lék lék sa nday ji la jur moy dox sa digënté ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la wax dé moy dox sa digënté ak dom joju di woté wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku lék lék sa jabar ñoo ci gëna bari nak jigen ni lék lék sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayday ni ko daara ji bi fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mëne tapalé rek bu ko defé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy defé corosolé bara ay ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy olof njaay nak néna joy yi goné mo gën joy yi mak joy yi gëné mo gën joy yi mak mané baye man kay yow rek la yow yaama jaaxal waye yow mom bu fekké ni nangu nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te génné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gonay dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tege la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo ko nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da la gis ay comportement yu bari yu samassé kon da ngay yar te mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li ñu noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té ngop ñor buñu noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy punir dang koy punir benen bi ci moy nga xam seen langage xale yi dañu am seen langage ci bop yare kat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ño xamni dañu mëna jàngalé mëna yaré mëna jàngalé mëna yaré 2014 dama amone ben xalé bu wacc alquran xam nga xalé li seen wajuri dañ leen di wax nan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalé bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisee dong buñ la ne yow kuy se serigne bo ne Mustapha Mbaye Sam bëgg kuñ bëgg Mustapha Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalel bi bu fa ñewé niko man dong ab serigne Mustapha Mbaye Sam la da koy abdu telephone mu abal ko bu ko defé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël ci dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digginaaj bi té xolal bi wax lool niwul sax ci bir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wër ci téléphone té nan bay bi boma jël mursala si la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nak maama mako fi indi won mom ak ay fréram muneko maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo ba mursala comme waccé na dama bëggoon mu ñëw wax maniko hé yow mursala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg mursala ñëw mam ji woma may na ñew jël ci bay bi ñew mani waaw yow goor gi mursala mi dala daan wo telephone mani waaw mani ko ban numéro la daan woyé mu kër këri luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mani ko lo yow da nga daan abal diw sa telephone mu ci wote mu ni ma waaw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam mané ha mun wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque muna ñu ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako bolé mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mané ko li moy yaq seen njabot acci jëlal xalé bi yob mën wa dédé kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu wayé def na ñom ci or la ñi yëngutu xalé bi amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba
1: ngop
0: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam de dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yeruleen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekki mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu bëgg lu neex xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet bëgg lu neex xale bi wërtaté nga yar xale bi ndax droit la bo xamné ëlëk da la koy laacc ci kanamu yalla mas'uliyya la yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet deug nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yowmal khiyam yalla mi la ko tek da la koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na yar bi rafet na tour bi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gilay tax dom jo am tuddé ko baye gilay pourquoi ndax mo yoré sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na tour bi rafet na yar bi rafet nayar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima fikke jamono ba xamé sama ndey jor ak sama chamoñ ma yeg ni kiñ ma tuddé moy yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yent yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wako muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé seigne touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ci ahmed bamba sall ci ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam bani ko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur yu gëna mag gëna reey ci tur yi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laj ëlëk respecté wuloko ayca ci vaawa ayca mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fimna amna ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek lakalé rek lakalé la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa rewma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga ci kër ga la tambalé dé da mag ba ak ci mbéd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul guddi mom yo du nelaw du la bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo sa ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci ciopte lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamuñu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulul liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel xar non la mel am ño xam ni melaw gëlem duñ fatte duñ mer bayyi duñu fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi mukk gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisee wat bu lay gis defay 10 ans la wax bu lay gis defay xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ jang ko toñon lay fayé mom gëlem mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mus amna ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni mun la jariñ dara te dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tégal la ko ci sa kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat ben ndariñ amalu lako mom mus xana lum jekku mu dem lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara té kuñ mëna jariño jariño la té fuñ tollu dina lor nak légui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu ben par ben ben par ben ben par ben jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñuy yonal yar lutax yonnabi sallallahu alayhi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nam koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonnabi bi yalla yonni ñun ni bu fekkentani ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nangutu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëni su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek lim ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudd ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele nenaay da yeeram gone gi ci yar beey nenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par là te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def mu duma ko lolu yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yobbu legui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wèr nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko don té ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxu dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais bu ñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mu wad du ko mëna sax tié waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionné la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeenta njabot yi sa njabot gi ne senegal benn serigne dara nga koy sandi pare nga ci at mu ne bo moytul benn yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne benn yon wala ñetti wèr yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne dara nga koy sanni rek pare ci budé serigne dara bu ragal yalla toona yépp mo koy togo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ca daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu ken xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu ne xaalisam dina ñew kene ci daara fay jangale fi sa billahi bolé ko yara wéru déwu ne du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo né lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum yonentou moko wax alayhi salatu wassalam waye senegalais la yalla bindé boko né balma fétalé fi mu bayélak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko balma roqanti la fi mu bayélak roq ba waaw dang ko nan balma roqanti la fi mu far bayélak roq ba lolo dal wa koki lu wa yub rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran neena ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ñu na mu ni préparer leen seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax seen njabot dama arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecter ak num meuna def ba respecter ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliyya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable on ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable on ana noko don doxale xolal mas'uliyya du yalla don wax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mustafa alayhi salam yaron ta yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da la ñu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa alayhi salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko na nga len soñi na nga len yar na nga len jubanti na nga len conseiller na nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy bu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot ak makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliyya bobu ni mu diise taxna mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak ciono bu reey ci nek yar njabot muna mun ciono bu reey ci ne yar sa njabot muna ciono bu reey ci ne ku nangou ta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ ciono bi ci ne bay bo muñ ciono bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la leleng ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi ciono bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek du na def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonent waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom lool la ko wax wastabir alayha muñal ciono bi nekk ci yare muñal ciono bi nekk ci education leleng nga defal ku nit sax lele nga defal ko ni sax mu trahir la mu wor la mun waye bum la tax décorasé dé bum la tax décorasé dé sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mun bum la tax décorasé dé mom du fay dé yalla fay mom du fay dé yalla fay wastabir alayha muñal lolou rek muñal ciono bi rek wastabir alayha bul décorasé xolal yow 4h de maté 4h de maté yaq sa li nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yété ñu mënalul seen bop dara yaay yëkëti yaay yëlëp bu day waxtu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu ji xiyay jappal ni defal ni xepil sa bëdi xol acca bombal say bët ila akhiri ila akhirihi choona bo bëpp kat yang koy togo wajur ya ngay tudd di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha choona bob bob yëpp yang koy daj lu yëngutu nga jox lu yëngutu rek nga jox lutax masuliyé bi nga yoré ci yor njabotu jambour té lu yëngutu nga jox bala nga tudd ñom ñëpp dañu tudd ba nopi kenn ku ne nga dem xol nam tudde bo julé ba selmal niwul bi jakarlo ñom xol ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu wastabir alayha choona bobu muñ ko lolo ci gëna tuti kat légui sa programme yépp arrêté nañ ko ñom mënuto dem fenn mënatu la dem fenn nit dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko nan midi la mëna ñew midi bu xalé yi wacce xolal lool sa soxlay bop yépp bayyi nga ko mënuto dem fenn légui ba ñu fatlikou Cheikh Murtada ab mbacke mbacke la fi la ñewon ci daara ji dafa lejjon yalla may nako xel nak dafa lejjon benn bis ma piné ko nak fekk may waji genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak ñiko acca togal fi ci buntu bi legi man saw yon yaqku na mënutu ma dem gone yi diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la mu ni moyen yeena dof man kay mako piné wallahi wax na deug moma piné wallahi wax na deug yalla xam nako man ci sal bi diko deg mu koy waxante gone yi gone nan ko piné nañ la mo man kay mako piné xam na mom lay xaar buy dem may dem waxna deug moma piné yalla xam nako moma piné waxna deug way lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom exemple na mo sej non la ko yalla xamalé ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xani bind na ko luñu xamal na ko droite xamal ko gauche ci nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alquran ko wax ashabul yamin wa ashabul simal na muni parti bi jëm aljana ak parti bi jëm safara ñaari parti adina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñettel ñun nak ñewal suñu rew ñetti téméri parti juroom ñaar fuk ak genn wal ak demi nga fi fekk mané ni yalla nañ yalla mussel ci démocrate bu féké li moy démocrate adina la xdi adina gëna yaatu sénégal té adina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom mohammed ay seen responsable moy seen président de parti nga xamni ñom aljina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabul simal moy parti bi nga xamni iblis moy seen directeur moy seen responsable moy seen leader ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene aljina ba aljina dak ñaari parti yoyoo fi am yalla ni doom adam mo bind bu ne muna muni wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara muni tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré mang lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhu sayatin ñaari minita yoy rek am muna amuni nonu ñaari minita yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitam yag nañu deg ñu naan xam ngeen man duma politiciens waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag nañu deg li ñi tuddé manam minutasme manam niñ ko waxé sax niñ ko waxé sax way discipline bi nga xamni minutant bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jangalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti Muhammad ak parti Shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla Muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lox nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sante ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonnta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minitaw iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu magni len dem nek militant wu iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow militant wu yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek militant wu iblis moy mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer sou tarbiya loko arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexeba muy dem ci sesu parti bi di fekke congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ñu bax ñëpp na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun muni kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay minitaw fa ngay minité wu kuna muni jikko ñoña ngay amé minita bu ne jikko leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala way kat bi wax minitant bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé féké minitasme bi deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel non ngay mel way suma kana ahlul khair fa hunaka khairun watax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi lol la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi

mëna xamé du yow yaay jema jaay affaire diko jema dedet isa ajabat ka khisal imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ya jaaron boko seene rek defeni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu daru mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al-kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhu sayyid alhadji malik ba dajé cheikh ibou saxo mas na ko ben way maniko kep ku ni won buma gissone cheikh ibrahim nis al-kawlakhi defal ko nangam nga giss barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gissone cheikh ibrahim nis do ko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñet ñoo ñan la cheikh ibrahim nis al-kawlakhi barham diop al-kawlakhi cheikh ibou saxo serigne sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ñukkel fi ci senegal parce que desordre biñ fi fekkone fawda biñ fi fekkone limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xalé yi ni ma dañu bëgg nga defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu ka ko war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi leen bëgg firew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dañe muni lalta baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lalli lo fi lal dina ko lalli waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gone yi ak di philosophe philosophe lu pour na xalal yi lu ngeen fi lal ma lalli ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lalli inshallah taala inshallah taala motax bima def bayan ci jumaaji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diine ji rek manam dal ni lañuy julle ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balleen fi jumaaji ta dem lolu téméré juni at ak ñi diko wax te gone yi defuruñ manam maniko gone yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qul ala qadri qul ni ngi waxe sax ala qadri niko yonti bi sallallahu alaihi wasallam khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alaihi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax fa ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañoo dëng bu jëkkoon daanaka mën naa wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci wàllu ñi bëgg a nax gone yi rek bi amee ay nit yu jóg dugg ci internet bi bëgg a firéw li gone yi wala leen ni sëriñ si ngeen di topp waruñu leen a topp ñi ngi fii di def lii di def laa wax ju bon ju ne ñu teg ko ci seen kaw ci laa wan ñu ko waat nag ma ne xaaral ma defandal sëriñ soosu te teg ko ci xam-xam teg ko ci alxuraan ak sunna ba pare soo ko delluwaat ci la ma nekkoon loolu ñun ñëpp ko jàng ci alxuraan waxuma sëriñ si waxuma sëriñ si waaye yonantu ye sax alayhimu salaam yonantu ye alayhimu salaam suñ borom dani maa leen yónni mu ne ba ma leen yónnee am nañ ay seeni sët yoo xam ne ña nga caw yónni coow ci alal kitaab wa sunna mu ne waaye nag am na ci ñoom seen sët yi yuñ fi bàyyi ñoo xam ne ñoo gën a dëng xalaat yonantu yi laa wax de loolu alquran la bu ma juubul ma nga ca suratul hadid
sun borom ni wala khad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam ak ñaarel mu yonti yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciowu ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne ci sun serigne su jëk ci taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fi ay seet yo xamni ño gëna dëng xala lolu xam nañ ko waye est ce que lolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñoñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel kenen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fule que ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alquran mo nako sante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wet ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wet ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état té comme lég légui du ñak ma ak mom ñu wara wéet waxtaan biiru nek té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi procureur bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daar rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul ko ko té cheikh abdoulaye mënta ñak baña jaxaso procureur ñeërem parce que njabot gi muy japp mom procureur yépp di leen mandat def ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay ba legi serigne su djub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dana ci massa ñew serigne bu ma serigne ñu mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon aga guñca amna sax ñukoy jema def da waxone in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajje wo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci tamanu mani amna ño xamni dañuy jël khasside def ko muy sen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlone muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat digli wul terewul di muhadimat num mana nek sa serigne muhadimat mom diglewul terewul day tag gën gi bindef ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serigne ab serigne day dund dila wax dama ni nga ne ha muni defal bal lol mo dil serigne ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djeblo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tere yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle aka tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ka tere legena buñ deme ba bu la serigne bi digale nga ni intérêt personnel am la mom la concerner lol tamit batay nagn ko set
kon ñaar ñeppo febar serigne ci febar nañ donga yi febar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mourid yi bon bari serigne ci bon dañu bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñeppo febar waye batay amna ñu wir pelak nak bo demé hôpital yi ñinga fess jël la ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaquba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet agguñ fofu agguñ fofu bo xolé huqal bukaw bi ñu nan matna serigne huqal bukaw bo gisé ñu nan matna serigne huqal bukaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak agguñ fofa su boba kon do jibulu ci uqal bu kaw xam nga noy def moy jefeli ci uqal bu kaw dang koy jang jefeku lol lañ la sant waye sax uqal bu kaw doon sa serign dang koy jang jefeku da uqal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaron ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi wali yi jaaron jang ko te jefeku wa legi yow mo xamni mëno firi abaja da awasa ataya kala man sa hafada kharasata sa mëno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nekk sa seri te xamolum la digal xamolum la téré benen tiaxani dem len ci nitaki nopam ngeen niko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila téré ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi ñena bo gisé señ moudou mbay cham jërul ngay laaj ana señ moudou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam waaw mu ni xolal ka muy andal rek sétal ñi muy fréquenté rek jaxassol ak ñom touti ñena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy moudou mbay cham ñena jërul ngay jema gëstu ci kan moy señ moudou mbay cham mu ni xolal ay andom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan seigne modou waxtanu ben pass bi sax jeexut yalla xam nako su ko defee yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg dongay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jangalé waat su ko defé kon xamna dama yamalé fi waxtanu rek te dem jox leen seen bindu inshallah ta'ala rawatina ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamal fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jangale ko tuti ci majalis ba inshallah ta'ala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di am mbekté lool mbekté mu reer reer yi dimb amna ko yalla xam nako dimb ak katrir moy ku ñi wax yag na ko tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 mang koy fatali dama joge fek magal bu mag di djubsi ma joge keur seigne touba ga def fa ben waxtan bay ñibbi ci dara ji sama telephone sonné muni mangi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ngari te deg na da nga yor dara dama dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko bobak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mo rakam jigen ñoo di borom kërëm sax mësna ñew fi ci daara ji fukki at gisumako té du tardé fukki at yu ne ki at wër wu de wu ne dana ma yone hadiya ak joju ni ma defal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñewé sax la nama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ Modou Mbaye Cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 ja demb la fi soga ñu bëgg lool ba bëgg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mu won dara ndax man li ma fekk sax yaakar mo ni sax ñun mi toll na fofu mu ne ko wa mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabaaraku ta'ala mu ngo
yalla xamna ko dembu dama beglo mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna si ñu and fi comme niko soxna Jaynaba defé and ak borom kërëm Wali Fay ndeysaan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lu goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domine bi don set ci kër rakam ñum jënd fi xom dan ni wa man di mas na may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domine bi la dëkk ñu ni ko xolal soral bu le ngay seen moy dara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ko lay seet may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci sal bi yalla xamna ko joy ni ma fukki at ak ni ma la di la deglu guddeek beccëk dal di génné radio bi yépp won ma señ mom radio bi yépp la génné won ma ni ma xol radio bi sa buma wacce sama bëre bu liggéey kay mom lay deglu ba karam may nelaw jëf jojju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf jojju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci Tuyaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xamnako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nekk yool bu reew mal khiyamat akbar ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ak ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am Tuyaba ku ca ñew lum ci def rek da nga ci am Tuyaba yalla nako yalla def ci sa tire jeuf seigne Modou Mbaye Thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xamnako waaw ndax nit ñi rek ak telephone yeek dikki gi nangam nangam waaw suko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdde taafu ma toll yalla xamnako yalla ko yalla def sa tire jeuf yalla nako yalla def sa tire jeuf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ciy def ak luñ ciy ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu nuñ ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jeuf way yalla nako yalla def sa tire jeuf ndax ñun suñ borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñ borom sédé nako ah suñ borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka dañ melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and munta ñak motaxit fuñ toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu so ñass jazakumullahu khairu jazaa'i jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jëf jazakumullahu ak mbolam ñu nekk diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonne mom ma lim légui ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tamit ndeysaan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yënné addiya damay gis sa bu yënné wat addiya da koy yok sa bu yoni adi da koy yok lolep beug lu bax rek wa yalla ne len ko yalla nangul def ko ci sen tere jeuf yalla ne len ko yalla nangul te def ko ci sen tere jeuf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye terewul daara ji rek lo xamni man dal señ bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khairu jazaa'ihi ba ci ñom señ ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayyi wuko ila akhiri ila akhiri yeen ñepp dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khairu jazaa'ihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa gu mo wo mu dégg liggéey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fone mané ko mang ci toori demay liggéey mune mo way loy wax ni mané ko man sa bu ma xey mangi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laaj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndeysaan xol ba toy mu coupé
gëna bi lama soga waat nak wax ma lim ma doon doye ila akhiri li la mag ñi xamam kay leen nu dem da ngay jitu ba nopi ne kay leen dem sama dongay tusu dañ makoy wax da ngay gis lo xamne man nañ ko liggey waye ma koy liggey sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do bayima def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wala fi jangala fi indi demal jangi liggeyel ma indi wala fi jangala fi indi mu dadi re dem te waxna deug li ma don def man nako def maniko demal ci sa liwaje yow liggeyel ma indi wala fi jangala fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem ba meunatuma ko dole ji new waaw yonentou da waxone ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur yi ngir doom adamay jariñoko te dañu bëgg bokk ci sayyidul khawmi nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mu bañ keur bu ma daggé diko tégal mu bañ ni ma saway bayil li ngay def maniko yaang may téral lu ma señ touba digal mu da di re ni ma kon nak nopi na ci mu ka señ touba mako digal de señ touba mo ni bo bokké borom xam xam wala nga bok ak kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko daggé diko tégal man digal señ touba lay def ni señ bass xel ko mune na ngay wormal worom xam xam yi soga defé mel nga ni ko wormal borom aras nga ngi ni ko wormal borom aras waxtu wo yegé sen aajo nga sol saw dal dox to lo man man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajatihi sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajatihi ku yeg ni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yeg boko yegi ak boko yegu kon rawatina budé nitu yalla rawatina budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top to xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako mu suñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoyu waye xam deug wax ko dara di ci nekku ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salih mbake radiyallahu anhu kenn werantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari khas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim nel ma ak yow bok bay da ngeen yakar ni bayyi derata ko taxari wax xamna ni ñoo bok bayyi derat waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidur ruh moko taxone di wax cheikh salim da bok ci nga xamni seigne touba seen wajuru ruu la direct yalla xamna ko da ci bok waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bok waxuma lol mom mom mo roj ay tolam ba beut wara seb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko récolté joxe magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw xalatuko te amul jiw wuma bay té roj na ba nopi muni ay lay yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiwu amul lolou bimu koy wax guddigi xawna dem touti ni touti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiwu ba jiwu wa dess kérok lay top bejo fofé la ko topé beuti wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone day kuka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botom xonk waye nak ñom useet beut xonkat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ca yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ca moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis kudul yalla soxla so sen nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisul ma lamba wala bo gis na lamba sax kay ndax sa affaire kay lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire kay lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci aajay mbokk julitam yalla momit

ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa aaju yow te yow kat man nga xey yendo dox aaju waji ba jant so te du faju waye yalla mom aaju jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gon waxuma gon sa waye ben nit mu faju sun borom aaju jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadis neena wallahu fi auni al abd ma kana al abd fi auni aqih yalla du deñ gi dimbele ak jaamam li fi ak jaam baangi nango dimbele mbokum jaamam moramum jaamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopam al qur'an kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj nit bal ba motax seigne touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajjal aajo yi nga xamni dañ may liggeel dima xidmal guddi ak becc waqdi awaij allasina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyal seigne touba ben bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax seigne babakar touré ñen ñi gën ko min ci seigne bay touré talib ci ahmadou bambala won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetele won mam ci ahmadou kabir mbay niko logo bëgg liggéey lo nang ko liggéey lo seigne babakar touré momu mo dalal alquran bay sam mom seigne babakar touré mo dalal alquran bay sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem leen bayali ma sama tole seigne babakar touré wo mbolo and ak ñom ñu bayyi tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk mu tok ñen ñi neñ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme seigne babakar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bindi ca man qaddama salihin irtafa man qaddama salihin irtafa lo rek la ci bindi ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko ni ko waaw ñi ngay jundi fi lay liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñu ngay jundi liggeel leen benn bis mo putu yaaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang mani ga ñu nak lan la seigne touba di jundi ga ñoñu la tambale ci yenen touba ba ci sahabatul kiram ñoñu la seigne touba di jundi ci xokal bu kaaw naan touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xagneel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekke ni amo doley khidma wala amo moye bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fass moy lan moy ciofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoyu bo ci am rek wali bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou issidil bustami ci ngadam gogou
waye abou yusuf mom radiyallahu ta'ala te kat abou yusuf xam ngeen ko mi ngi bok ci xam satu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yusuf radiyallahu anhu cheikh abou yusuf bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenké mu wagnou ko wat jëm ci wat kërëm ngelaw ni way way bi ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw liko dugg kon fimu jaar ndegata yéré mo xottiko yéré bi mo xottiko ndoxé ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man dé sama yéré bi da xottiko fi ma bëggon nga daral mako teyer bi niko simil mu dal di jinn bi mo jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu niko def na ko hadiya mo abo yi ci abo yi da di salat mbubam mom ñi bi kërëm lolu ci yor yor la ci takusan la teyer ba faatu teyer bi kërok bu mu gané adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla gërëm ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikkel ko nir ba ko mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mutit bani xana abou yusuf bustami abou yusuf bustami moy sa borom malaaka yi tit ba xam biñ ximiliko ba ko door sun borom ni bu ko loxalal wo len abou yusuf ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kasfu moy mu dindi kira yi dox digënté abou yusuf fi mu nek ak fi waji nek ci bammelam abou yusuf dal di tew malaaka yi ni ko kiire dañ ko laaj koy sa borom mu ni abou yusuf dal di tin ba xam bimu xamni ko mom abou yusuf dafa gëdd waji arsalé ko niko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wañ waxuma nit waji ni degg ba yag mu ni ko sa baram niko waw sa yéré bi nga sol ku lako garal ci yor yor abou yusuf dal ni tek xelam dem ca kako garalon yéré ba di abou yusuf ne tek sun borom niko ah mba da wax deug di abou yusuf ne ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna ba yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yéré xottiku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ne accam bismillah jam abou yusuf xana xamul yow liggeel nga ma bama geureum la ñu ni aha kay mu ne kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeur maane jima geureum yi abou yusuf bustami yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yobu aljana ci biir ngeur maane yi abou yusuf ci la yalla deug jéggal waji yobu ko aljana motax ram ñukay wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla djegalal morxu je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg kep ko xamni ni jokku na ci man nga djegal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku djeblu ci yow dana ko djegal ëlëk yowmal khiyama taxel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de mo gisé walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu djeblu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti djeblu kenn loolu tax parce que sun borom ci bofam daf leen di wax ni bu leen wessu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal khiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal khiyam ngay jema lijeenti yalla djegalal diw dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga deg seigne touba ni waqdi awahij lisina damu fi khidmati ba yowmal khiyam fi khidmati ba yowmal khiyam
ba yawmal khiyam juroom ñaar fukki jooni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis peñ ci dedet fi la ko faggo doga dem fi la ko faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis peñ ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddu jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak dima jox jéggal leen yalla ñi nga xamne dañu def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la akay nangul na la waaw kay ay xaar bu yowul xiyam nga diko jëm doko man de doko man doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal bëgg and ak ben delegation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga leen passeport wutal leen ay réservation nga xamni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwol lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñëw amerique nga doora dédét dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi rasul tibani wa akhrina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam andak yermane ju mat wa rahma wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu khetu yannabi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal khet bi khidmal na khet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na khet bi ci tarbiya ay nit khidmal na khet bi ci jangal ay nit khidmal na khet bi ila akhir ila akhir lolu moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexe ba doomi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xidma la bok ci xidma la bok bok na ci li taxat xe ëlëk yowmal khiyamati akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen ni nit mën ta wone bopam nit mën ta wone bopam motax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith ba di man dalla allah khayr ka fa'ilihi ku gis ku bax mbalu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna wallam bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beuti wom yi rek sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplié nako jox mam cheikh rafal wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku warmal yonent bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam leni ki du morom ki moy rasulullah
ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxati ko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi kenn du len jitu aljana yalla xamna ko nax ñom li lu len yomb la wone ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi wone sax du lu ku du ko bax waye ba ku len maye tax rek li ci pos ya tax bobu nak njariñ li fi la yam ci adina amna njariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom njariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peure mate woko doko du yow anna anna laysa huwa waxon na ko ca conférence bamakuba bamakuma gab bamaku bamakula conférence bamakuba ma conférence ba conférence bi jeex na ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal ji dara di niw na lool waye ba waja sante sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assane ndjay surtout mam cheikh mbay surtout mam cheikh rahima fall surtout seigne yaram mbay wax bani gar ah bo wala fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xelef yi di lambi poste mané jox ma radio bi na mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la lolou la leen bëgg wax man beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu génné ci mbéd mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett lu ko walal jikko jawna fi tut xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisee ci man and leen ak man bu ngeen gisee ci man tegg leen ma fi tuuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diw ñu daal di reño ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni lima gëm la leen wax rek man loolu la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy woné nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga woné ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi néna bo gisee limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sa borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye defuma ko ngir dam alquran daf ñuy netti ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran bi ñuko netti li wajaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabiul mursalin atabiu man la yasalukum ajran wa hum mu'tadun cheikh ibrahim go waja'a min aqsa al-madina waju joge fu ken xamul waju joge fu ken xamul dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo mi dem ji ngeen def morom du morom de top leen ko ko top taxé dé mune mandar gaangi ni mi len di jox ma len di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nit yalla la mune wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay
mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te laju len ak pay wajangi top len ko ku ko top taxé de man la salikum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laj gu mat bala leena defal conférence da ngeen di xobat lu mat jox ko bala leena jangal seenu njabot da ngeen di xobat lu mat jox ko waye man la salikum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabi'ul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax nang moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun allasina amanu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo leen ni mor ko je waliw la min way topal fele koku day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di leen won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall bin ñewé di wone mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gemnu lu neca rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sekeur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajena ay sekeur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni abdulit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la fay dello mu jangale wut ma ngay conférence bu conférence wut ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñuri ci sa xol bi loy bañal waajo ji lo añane waajo ji fofu yetele waajo ji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na leen ko attabi'ul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun du leen laaj dara te ku bëgg tuddu doom mu tuddal la ko tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye yi mu ci sax nak wahum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeen nga jakarlo ak mom wahum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legui kay adkhulil janna demal duggu aljana mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nokh ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waju bax jarna de khala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al mukarramin nga suratu yasin
biñ ko rayé ngir woné waju bax mi dess gannaawam ngay way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema woné waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxéti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki personne muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxaw mi ya'lamuna bima khafar li rabbi akan neexon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñi gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla yalla ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laaj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay alquran la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko duñu nok cheikh ibrahim fall cheikh wara mu ñew di jema wané seigne touba lum ci dajul lum buru dajul ci taal dañ nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci mom maam cheikh rahim fall té wone seigne touba ko di nok may kat wone seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax maam cheikh rahim fall danako kal maam cheikh rahim fall dan wax nan gor japp ci gor japp ci yalla deggal hadith yaronata sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaronata sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu sept arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allah fexel am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci mso bolé nan ba bolé tour kun ma allah ya daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de mune wa illam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam moy wax de mune gëna yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fa kun ma aman kana ma allah mune wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibib seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridum dula tan kat li wax salam miñu la yam ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man lañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamnako de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sant ma la ko wax waye xamnañ ni yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu seeti ko fenen lañ koy seeti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sant buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñoo
ñom Seigne Touba rek yalla da dogal ñu sant sant wi dong nak waye Seigne Touba dong lañ bëgg même buñ sant won sant wi Seigne Touba yeen lepp ñom amna yaron tou sallallahu alayhi wasallam neena as-sayq fi qawmihi kanabi fi ummatihi as-sayq fi qawmihi kanabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërlani Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut defana ni misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu xabdu yep nim toll ba legui do xabdu boy julli do xabdu wa lutax da dama ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté mané ko dama gis hadith bu wër wéré wër ci saddul saddul muna maniko bu mako sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadith bima gis ci saddlu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel boko tok nak hadith bima gis te sotup cheikh omar fouti tal binduko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen tere bo xamni sayyidina akii moko bind defena imam al-khasali wama hadith yoyu man dama ni ki wax ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo sant yalla muni xana fu muhammad tege tankam tek na fa sa bos ba mujj sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wute ak sunna yow yow xalat nga lol yow lu wute ak sunna sant yalla muhammad dana ko def muni ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh mallou djum adagani ci gennawam la dan top di julli mam cheikh isa djenn ci gennawam la dan top di julli cheikh daru assane ndjay ci gennawam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégué seigne touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ neela Ousmane ko netali wala hadith bu ñila Abou Bakar ko netali wala Ali wala Omar boba hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu nani xel man na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gennaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Daru Assane Ndiaye di top ci ginnaw Seigne Touba gis ko muy xabd Seigne Touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na mëna lool li tax Cheikh Daru Assane Ndiaye daan seddu lu Cheikh Issa Diène di julli di seddu lu Cheikh Mam Lam Diop Adagani di julli di seddu lu ci Seigne Touba lañ ko jëlé li tax Cheikh Mohamedou Fadal di julli di seddu lu Cheikh Moudou Moustapha Mbacké di julli di seddu lu Cheikh
Abdou Khadir Mbaki di julli di seddlu fuñ ko jëlé ci ñi Seigne Touba yar bu Seigne Touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa kër Seigne Touba leen di daq xabdu bu Seigne Touba dan qabdu ahlu qabdu la xño wa kër Seigne Touba leen daq di qabdu xam ngeen ni Seigne Touba limuy diglé njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man Seigne Touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man addi su qabdu bobu nga may wax ak woor na ma ni Seigne Touba du def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga way man dal saway yow mun addi yi ño gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la addi su xabdu ño gëna bari fop addi su saddlu man ñaari hadith yi wax do nga la ci gis de cheikh ahmar surtout cheikh ahmar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi bama poser question bi li la ko tont ali la ko tont ya bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj koko muni sidi alhaji malik day ko amon xam xam la jang na hadisi xabdu ba xamne qabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di qabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juyo ak mbolo mu tal ni wa senegal mané ka kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madinatul munawwara yagna jangal ay talibem ruko ba ci gido ga xurnon jangale nako batay ibnu abbas neena dagan ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julli fajar fek ko fa julli suba mu julli so ba nopi daldi xurnon ba nopi doga ruko biñu noppé talibé mi yiko top niko wayo jangaloñu won li dé xunoot ba nuppi dogaru ko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo saddu lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunoot ba nuppi dogaru ko tay da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mu leen wa ndax ay teggin la ci man ma nekk ci dëkk bo xamni imam dar al hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggine gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggine ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ modou nañ yamale fofu waxtaan wi walla yalla xamna ni xaju te préparé wuma dama ñew rek tambul won na doon ci bind touti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord ni mala ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñen ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seeni casque def ci seeni nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser tiwul rek bëgg lu baax ak yaakar ni danañ fex lu am njariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabje rek dina gorgorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabje na def ko lol do nga ko waral beug leena fay bor bi rek wan len ni tiofel gogu ngeen am yeg nañ ko sun digge sun borom tabaaraku ta'ala motax minit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggul rek xam len ni deug galankor la waye inshallah ñu meen ko wax won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñuy continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xamni mom
mom lañ ko sekkal muy seigne mouride mbey cham bam ko tambalé ba tay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolit ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kéro ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koka déglu da niko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy seigne ibrahima ndjay defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax doom seenu mbax rek damay jëm doom ëpp mu fi xam xam dax mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaanu yalla natto bi wayef te musul ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañu yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor nga xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax inshallah taala ñu ngi koy ñaan yalla yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci leen ñaan di leen ndokkel ci xew xew bi fi wessu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamna ko yalla xamna ñaan yek joy yek kilifa yi rek seen bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi magal cheikh abdou khadir gi weso ñuy joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna muna mun amul genn kilifa gu yewoo Touba ludul ni joxna ko loxo ci magalu cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk laaj moy miru mustapha mbay samma mba yewen mba jeexna mba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñooñu ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñomako bok ci lañ ma seen me di ci xey doong muy tol alquran ak l'islam tol bobu doong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon na ko ci mbolo mi ñu won fi doon siyara ci tin nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de seigne touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lolou do nga tax ma gis len kon seigne touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp seigne touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khairan jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñiñ gis ak ñiñ gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana leerna ñing koy gërem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé ni mbir mi amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn te yépp mënon nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoom ñing ko wax jëre jëf mbay yaram jissaka allah khairu jissa di ko xamni hafizul qur'an la sul qur'an bamay goné lañ ko wutalon ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui nak ba légui bayyu boko fekk lam ñu wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jaza ñi ñi bu baax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngi jaxé waye téré wul rek ku ne def na lo man rek ci wote téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga
sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkel billahi non la ma nit ñi doon ndokkel ci fi sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkel kilifa yi diine yep yep dañ doon bagan fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñep ñu dima ndokkel ci comme niñ ñi ndokkel sahabi yu bu daanu ci xare man fofu la muti jangé histoire ndokel ci sahabi yu daanu ci xare buñu jam ñu ñew di la ndokel rawatina nak njabotu Seigne Touba gi wax deug yalla fami yépp ci fami Seigne Touba yi fami bu ne amna ñu fi ñew ño xamni lool do nga leen fi indi gis ko xamni ñew ni la man day gisé ge yalla ngoy dogal jaarelu ko ci bir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji seen mam cierna bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegé danaka da tang jir on dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni muk ni jaamu sama borom yi talibe Seigne Touba yi jaral na leen lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma lu ko jar wala waxuma lu ko jar wala japp damay jema gor gor rek tek ko ci nak sama bëgg Seigne Touba ak wooluko and ak yaqim waxna ni waxuma dara ci Seigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Seigne Touba ko ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxuma ko ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gëm wala kuma jox tiyel bul ma gëm yalla seedena Seigne Touba la bëgguma ko ngir da sant mbacke dedet yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba kuka xam baxna kuka xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina gu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnatu sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amut mom yonent da sopp Seigne Touba sopp ba amul fum yam mom yonent bi la xade sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wut ak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñi la ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bum doon sa serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggulu yalla ko bëggulu yalla ko bëggulu radiyallahu ta'ala yalla ñu yalla doli sutura te jéggal lu te def lu deug deug julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fum yam yalla mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak Seigne bëgg Seigne Touba ju amul fum yam ndax Seigne Touba neena tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yal na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid
ju and ak bëgg Serigne Touba bi amul fam yam ku ko dégg nak mako ñaanle yalla wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dugal len ci sama mbal mbal na len ba japp len nga dab ma tekkali len genn len ci sama mbal sanni len aljana yow fan la lay beugé yow xam ngay duma la bëgg mukk yalla ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm ji muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bindu ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bindu gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentu sallallahu alayhi wasallam ni ko wa iblis yow tamit yow ñak nga njaamur di ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jibli boromam top boromam waaw koku lool bu jotey mom ba diko bañ mu ne ko yow ki yalla yoni xam nga ni loolu ndaw mu ndu ko bëgg ndaw lo xamni iblis da ko soxla mu wan ko gannaaw adina soxla ko mu wan ko gannaaw wan gannaaw adina wan gannaaw iblis wan gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni loolu ndaw mu ma ko bëgg mom la gëna bañ gannaaw sa jëmmu ji mom la gëna bañ gannaaw sa jëmmu ji yalla sallallahu alayhi wasallam ko waaw nak legi batay bëgg na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj joxol lo xamni boko gisé rek contane boko gisé rek contane mu ne ko xana li nga xamni buma ko yëgé buma ko gisé gis contentement yëk contentement dëgg na mo ne ko moy man mu bëgg adina man mu bëgg adina fu mako gis rek contane na fu mako gis rek contane na kon rencontre digënté iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ doom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawatina nak sa morom julit mom da ko jëlélé te bo xolé nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko la joon xaritu ab julit ni mom ab xaritam bo xamni ab julit la ni mom mu ne ah man ñi mënu ma xaritok ñom waye gis nga boko la joon ab xaritam bo xamni gëmul yalla mu won la kenn ni la diw sama xarit julit bu mën ta xarito ko julit te mëna xarito ko bi yeufal ma gis tidiane bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid tidiane bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid waye d'accord na xarito ak molière d'accord na xarito ak victor hugo d'accord na xarito ak sarsu bous waye xarito ak mohammed mi ak mourid xarito ak mohammed mi nga xamni moy abdullahi dedet xarito abdullahi mi ab mourid dedet nga gis mourid bo xamni momit xaritu tidiane waxu ci dara bo xamni ah man kay tidiane mom nangu la am xaritu tidiane waye nangu na am xaritu sarsu bous nangu na am xarit intime bo xamni sarsu bous lay tuddu nangu na am xarit intime bo xamni ni trump lay tuddu nangu na ko am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu alhaji mali wala cheikh omar fouti dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleli na nak ko xamni ab julit la nga gis mourid bo xamni waxul dara ci am xarit bo xamni salafiste la salafiste yep xana mom di ñepp doy war amna ci ñu bax de nga gis salafiste bo xamni waxul dara ci xaritok mutasawif ab salafiste waxul dara ci xaritok ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mon kay nono rek bañe rek te bañal gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañal gi dara

quem que estaria? Wahabi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi loko bañe mune parce que du dund sunna wa da ñu dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo demé mom fimu jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lolu bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mune kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala am murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokalé kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokalé kat lañ ay niti bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ni mo ki bo waxe muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant ari amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gënon na ciëkkale da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gënon na ciëkkale kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañé jikko djum sari ak nañ ni du nek ci mom sa bu ko bayé amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko bayé amuto droit bañ ko al bughd bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la alakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ñu tax mu ne parce que ay frère ngeen te ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante le nga gis frère yo xamni dañoo bañante bañante bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la lola sax bu ko manana ray ray ko ay frère frère yu bok ndey ak bay bañante ba duñu tudante wala ñu bok bay bañante ba duñu tudante mu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw table gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lool da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko waye lo bañe sa grand frère bi mu ni mom alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lool da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñoom yow sa wërsek da ca nekul loolu jëru bañ nit sa frère bi loko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dédé da ngay waxtaan ak mom bam bañé doon samba allar way lolu jërul bañ nit jërul bañ nit di bu bo nuyo doko fay doko tudd doko tass dédé jëm ko sun borom ni yeen way gëm ni ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digenté dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi ak murid bi ak tijan bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen ñu fa aslihu bayna aqwaykum fa xelen do sen digenté rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal safara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang hadith diko jefe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma nga tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bida ba dekkal ko safara
moy parce que buy nuyu seyñam day sujjot parce que lay lek buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lolou nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adama fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqbilul yadi bi ñi def rek fon loxo bokku te bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fahalen ba defar seen digeunte bo du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi la ñi ay set lañu rek ñi ay set lañ waye lo don ak 8 ngalam 9 ay set lañ yow lo don 8 ngalam 9 tijan bi nga ne ko lo bañe murid bi muy murid li dañu dof murid lañ yow lo don ina murid li dañu dof ko xamne lum amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene soufu defé ni ya ko upp daraja fa yalla mo sipi daraja am yëkëti say daraja koko di dof ak gogo ndofa neex ndofu yoonu aljana ngok ndofu yoonu aljana ngok ah lool nga bañu murid bi yi muy dañu fanestisme dal ñu seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wërsu demé nonu fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tijan bi mu na mëna ay frère ngeen mu na ñu na seen digënté ra tax nekkal ci sa tijani di wirdu sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yenen tou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yenen tou bi sallallahu alayhi wasallam bim fi datam jégé muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam bim fi datan joge mu woñenti sahabam yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci benn neek ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lampe bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidatuna aisha taj ndab li genn fel fel lu lampe ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut mudul rek yegut mudul rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci omar muna dogu yap wi day noy na te neex waye wallahi omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam omar pousse ko ndank ci kanam omar sayyidna omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla wala jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day waq ci reji bam xoot mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex ken du yegni daj na dogu yap ken du ko yeb mu pousse omar omar daj ko mu noy neex mu ni li day ousmane mu ci gëna yey pousse ko ousmane ñu na bi tax sambe Allahu akbar Allahu akbar subhanallah subhanallah mu ko pousse sayyidina ousmane yor loxom daj dogu yap wi mu noy
mo xamni ni doga yap la ndax ni day sayyidina alim karamallahu wajha moko gëna yeyo rabbiyallahu ta'ala anhum jami'an sayyidina alim karamallahu wajha yor loxom daj dogu yap wi dani ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yeyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yeyo da di ko poussat Abu Bakar nga xamni kon dogu yap wi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap wi ni diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñu taal lampe bi gis dogu yap wi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gisson nako waye bima ko gisse Omar la ko pouss momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gisson nako waye dama defo ni Ousmane mu ci gëye gëna yey mu pouss ko Ousmane ni may dajon nako de waye dama yaakarone sax Seyna Ali momu ci gëna yey mu pouss ko Seyna Ali may daj nako de waye dama yaakar ni Abu Bakar ci gëna yey mu pouss ko yenante bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defar defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp dan محمد رسول الله والذين معه السداء على الكفار رؤما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتقون فضلا من الله ورضوانا سيما في وجوه من اسعار السجود ذلك مثل في التوراه ومثل في الانجيل الى اخر الايه سن برام محمد اكي غايم محمد اكي غايم منامني بولم غيسه بون جاكار لوكو بييفر buñ jakarlo ko yeufeur ab yeufeur dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yeufeur bi nga ne xana kefeuram gi gis nga li tax nga bañ ko teñ nga ko ci sharia newo dama nungula may ci alalam ji newo dama nunguta jappale newo dama nunguta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ne parce que dal gëmul yalla ab yeufeur la kefeuram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabam buñu dajé ko bi yeufeur dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw 'ala al-kufar dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufeur waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day beug murid be defé ni ño bok nday ak baye ru'amahu bainahum wahabi bi day beug tiyane be melni ño bok nday ak baye ru'amahu bainahum ibadu rahman bi day beug wahabi bi melni ño bok nday ak baye ru'amahu bainahum ibadu rahman bi day beug murid be beug ibadu rahman bi ba tiyane bi beug wahabi ba melni ño bok nday ak baye ru'amahu bainahum ru'amahu bainahum frère beug frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bughd bañete teggu ko ci sharia en balma mu ñoo bo leen gisee as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin neena julitam moram ja buñu gisee mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacce bopam ma ngi siyar de ma ngi jeglu de wuyutu patam ndox sax jotuko mu gaaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurit beug sori dalam mu ñeukleunte ak mom jubantil ko dal yi musal as-sillati 'ala al-mu'minin as-sillati 'ala al-mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacce bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisee tijan bi wacce bopam defé ni tijan bi ko gën as-sillati 'ala al-mu'minin mo le ni le tijan yi jëkke melon ak mourid yi jëkke de Seyd Touba ak Seydi Alhaji Malik dajé nañ fi barap kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wala jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacce sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin muy tok tidian as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati 'ala al-kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla
buñu amul won daraja sax danañ créer daraja buñu amul won daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawle julita gën yéfer ahissati alal kafirin murid bu dajé ko yéfer bu amul won daraja sax dana créer daraja ci kanamum won ko niko duma sa nawle ci genn wet asillati alal kafirin tidian bu dajé ko yéfer asillati ahissati alal kafirin bo mu non daraje sax dana ko créer ahissati al kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al bughdu legi al qur'an da waxal ni ahissati al mu'minin julit ak moramu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tidian ku ci gis sa moram da nga wara soufé wacce sa bop bo gisé yéfer bi acc sa bop titeru ci kawam wan ko niko duma sa nawlé légui safan bi la légui murid bi tidian bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom liñuy def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin nak asillati alal kafirin way ahissati alal mu'minin asillati alal kafirin buñ dajé yéfer yi wacc seen bop nan no sar su bus du moramu gaay quoi sar su bus dal kenn du mom non trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacc seen bop ci seen kanam asillati alal kafirin ñu ngay nermelu ci seen kanam di noylu ci seen kanam waye xolal buñu diké ci julit ñi ahissati alal mu'minin murid bi ahissati ala tijani yuna ahissati alal muriduna al wahhabi ahissati ala salafi asalafi ahissati ala wahhabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tidian ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi yu daraja wahabi bu ma ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone sumorom daraja di jaay xam xam bu ruy koy ñaan sa morom xamoo dara do dara koku moy ahissati alal mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati munamuni alal kafirin waye asillati munamuni alal mu'minin toroxlo wacce sa bop ak soufelo munamuni sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal toroxlu wacce sa bop soufelo wuri dona li yirsu nurallahi bi afwaahihim yow murid bi sun baramay wax de yuri doona li fe noora lay bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tidian wërta existé nañ ko fi jëlé ak tidianiya mu ne te tidian di leer gu yalla sotti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko ci ahmadi tidian nga ne na fi jog yuri doona li fe noora lay bi afwaahihim yow murid bi yow tidian bi nga ni murid dafa wara jog te leeru murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mudou bamba yuri doona li fe noora lay bi afwaahihim yuri doona li fe noora lay bi afwaahihim yow wahabi bi nga ni ibadu rahman wërta existé murid wërta existé tidiane wërta existé yow rek ya wara existé ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dund sunna mutasayif bi wërta existé yiri don lut fayn le luri dona li fi nur lay bi afwaahihim yow salafiste bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay nga ni tasawuf na fi jog tasawuf du dara sun borom ni wallahu mutimmu nuruhu walaw kari al kafirun murid du fi deñ du fi jog ba karak yowmal qiyam donte salafist yep
andagn ni na ci yoonu mudi djok wallahu mutimun nuruhu walaw kare al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmad bamba djim beggon ci yoonu murid ba fam djim te salafiste du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimun nuruhu walaw kare al kafirun yalla dana motali dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmad bamba mom la cheikh ahmad tidiane beggon ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimun nuruhu walaw kare al kafirun murid bi bu fekke ni da bëgg ni salafisti dootu fi am ab wahabi dootu am yalla ni muy salafiste muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ang ko jaarale ci loxay diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wala mutimun nuruhu wala karel kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lutay ñu rafetal lutax video bo genné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo genné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran du ko jariñ dara te am ño xamni dañu gëm ni ku faatu ko ko jang alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suñu duté ñom ñuy jangal alcorane ko faatu kon lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamne dañu gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma diw yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ne kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yok dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije bamu jur nono ak bañante wallahu mutimun walaw karel kafirun walaw mutimun nuruhu walaw karel kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurullahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay ngi ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel rek bi afwaahihim ci seeni lamiñ non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mouride yi lamiñu reey rek de lamiñu reey ci télé yak yi waye gis nga buy dem télé te wara dal ci kaw mouride day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki wara dal ci kaw tidiane nonu day yobale garde corps mbel rek yuriduna litfa nurullahi bi afwaahihim yalla samp ak leram ngeen bëgg mbel ba leer gi xey fay yalla ni lolu mën ta am wala mutimun nuruhu walaw karel kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ñu fi jog al bukhd bañ nit te go ko fenn yeneen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahjura aqa'u fawqa salas aw kama khala al-islam rasulam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni ma ngi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bumuk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox
nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale seen digeunte jam mu ndax degeunul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan degeunul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena degeunul murid bu mere tidian lepp ñetti fan yonent neena degeunul tiyan bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena degeunul alayhi salatu wassalam ah kon de man ngal la jëkër ak jabar ñam ci fofu ñam ci fofu sayyidina abi urayra ya tilin ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الى رجل كان بينه وبين اخيه زأنه فيغال انصر فيغال انصروا حسين اتى يستلع انصروا حسين اتى يستلع او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم ابي ني جله كو سيدنا ابي هريره Yaronte sallallahu alaihi wasallam neena guddik altine bu nek sun borom day ubbi buntu aljana afal guddik alkhamis bu ne sun borom day ubbi buntu aljana afal neena di jegal jamam ñep bepp jam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar لكل عبد لا يشرك بالله شيئا بيب جام بو خامني بوكالي وول يالا غودي غوغو يالا دالاي بال منا بام ديس الى رجل كان بينه وبين اخيه سانو بام ديس واجو خامني ولا ñar ño xamni dañu mero ñen bal ma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ñu nga xam dañu mero lepp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier leen ñi melni yow mo xamne da nga jëlon dossier benn prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abi hurayra yonentou neena sallallahu alaihi wasallam bu sun borom de gracier goudik altine gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mune waxtu xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero lepp ñett fan day wax ni ñoy tegal len mu fele sen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox sen digeenti dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali an siru hadhini ata yastaliya tegal ma fe document bi ba kero ñuy jubo ba kero ñuy jubo ta yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dundu nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara dara dara nun ibadur rahman la wala nun ab wahabi wala nun ab murid la wala tidian la li rek nga baña waji kesse li rek nga ko bañe Subhanallah. Subhanallah. So, neena al-Qur'an, ci al-Qur'anul Karim, inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus. Yalla neena damay am mbekté di am contenté di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop do melni ñaari bir yuñu takalé sima. Mun yalla dama am mbekté ak contenté ci digënté mourite ak tidian bo xani boole ñu seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima ak wahabi ak ibadur rahman bu boole seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yu ñu takalé sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf suratu saf mun lool damay bëgg lo man yalla te yalla sa bu bëggé soti mbigam sa bu bëggé rek
dana taw yermandem ci kaw ñinga xamni ñoko beglo mum rabbi sutti wa jalla jalaluhu yonen ci sayna abi urayra dila anhum yonen tu sallallahu alayhi wasallam neena la yuhillu li muslimin an yahjura aqahu fawqa salas mune faman hajara fawqa salasa famata dakhala an-nar na'uz billahi min an-nar li urayra neena rabbi la ta'ala anhu yonen tu sallallahu alayhi wasallam neena ali salatu wassalam dagamut yellut jaadul ci ab julit mu mere mbokum julitam bagn ko lu upp ñetti fan ñu waxtu lo xamé ni mere nga sa mbokum julit lu upp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na ci jakkay malis munawara dadne list touti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu dugge ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok list touti ñu gis saway ñew dugge ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka tayatul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yaron sallallahu alayhi wasallam delu waxani ci kanam tuuti da ngeen gis ben way mu guddé ci buntu bi mu ñëw dina julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu wa aljana sayidina abdullah ibn omar di observer mu gis ni même waji ñëwaat même waji ñettelu fan ba yaron sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñëw julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ahlul janna Sayyidina Abu Sayyidina Abdullah ibn Umar delu di observer xol gisat muy meme waji ah bi yonenti bi waxtane ba waji genni di ñibbi Abdullah ibn Umar top waji ba waji dugg kërëm mu dugg mu ñew mu ne ko dama bëgg nga mayma ma fanan sa kër ñetti fan ah waaw lutax ana sa kër bay mu ni bay dañu mëro mak mom mak Umar dañu xulu bo Omar moy bayam mo ko dama xolok Omar bo xolok mom dama ko def sa keur ñetti fan duma fa dugg may ma fa nan fi ñetti fan waji ni ko acce ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ke sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafi lay guddi moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddé ko ko may wala fu mu jël ci daraja mu fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu julé gé safa wésor te dina law ba fajar mani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumi def lu ñun ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñun ñoo xamni ñoo gëna farlu waji ah mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibbi mu gundé ko ba ca buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw mu na mu niko ñetti fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon seet ñun dañoo tok ci jakka ji yonent ni ci kanam tuuti dana am ku dugg fi def ñaan rakkay muy bok ci ñu wa aljana ñetti fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay sétal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de sétlu nako ci sa bop mu na muné ko amul genn guddi go xamné dana tudd ci ablal mu na muné ko nelawale bañ benn julit ci kaw suuf tudd ci ablal yobale bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolou musta am dama juddé ba tay mu door loxom niko waja ngo yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ci ñu aljana yim ñe net liko yonon yonon niko mu bok wala ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana tudd bala ma tudd dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw ni fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma tudd nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana no ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon
ni ñoo baxoon ni ñoo selloon mune kon julit bala mat julit murid bala matuk murid tidian bala matuk tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé seen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu buñu ko laajé lan moy mbagnel mune wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab mune mom seigne touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bagn nit niñ ko gisé ñom borom xam xam niñ ko gisé néna mom seigne touba bim vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan mune xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab bi nga waxe ba nuppi daraay sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ab yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko ni xeyru sabab mom dal mbagnel gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafiste la neexuma lol rek la ko bagné mune bi xeyri sabab sa mbagnel gi amul sabab sa mbagnel gi amul sabab motax mune gess ay talibé mom seigne touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bagn tidian bo xamni deng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bagn de bu kenn ci yeen bagn ab salafist bo xamni deng ngeen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bagn ab wahabi bo xamni deng ngeen ca lamiñu mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah mom kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni cheikh ahmed bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal sen nit talibi nit yalla yep ndax wali ni ben sen la ni yonanti ali mu sallam nek ben sen ben silsila wali tamit non la bo gise wali bo weddi wali bo bagn khutba saman bo bagn bagn nga yonant weddi nga yonant wali tamit non lañ mel kullu waliin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aql ahad la señ tax ci masalikul jinan neena wali yeb ñoo bokku liñuy tuddé edef edef benn bi benn vision benn bi rek lañ am moy muhammad rasulullah benn bi rek lañ am moy allah rabbuna allah rabbuna benn bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom kumulul awliyaahi ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom benn vision bobu do nga lañ am benn vision bobu rek lañ am benn bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna benn bi bobu rek lañ am ñom walu yep nak walu yep yaronte bi sallallahu alaihi wasallam borom da ko wax ci alquran ni ko adha bi lati hiya ahsan mun adha bi lati hiya ahsan ليس الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أميم سورة فصلت يقبل ما يا محمد صلى الله عليه وسلم بنيت نيتي يو اند جيكو دي نياو منامني بوكو تونتو جيكو دي نياو بولكو فاي جيكو دي نياو الدفح بلتي هي احسن
mune ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na mune bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñane ko lu mu koy fayé mune bi latihi ahsan mune ko ndax waji man na la nonu ba yagg ëlëk mo ñiko di sa soppé bu fekkon nga ñaaw ci xarabé nak waji man na doon sab non bi la gëna non xey legi nak bokku ci soppi la gëna sopp amna ben sahabi yu teewlatu mu turam xeyna dañ dik sama xel bala ma jexal dafa am ben bis dum duggu ci l'islam dum duggu ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad moko gisse mune ma ngi ci yalla ni bima duggu ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mu way gis nga do duggu ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp ba mu ngi sukurat mu ni dom ji gis nga pot su ndaw si muna mu ni ko damit rew yonnte bi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak lenn ci morso yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewit rew yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dal lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana abdoylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett liku ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonnte bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ramu adina ak li ci biiram genn wuñ la go ci rocc dong man na ramu adina ak li ci biiram malaaka yi bo gisé Seigne Touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du ma sa am ngeen balma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen balma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku yam ci fofu munu yalla bind lepp buma tuba bu dug ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna soppi ci yalla bind ali sallatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw wan la ak mbagneel sa digg ak mom muna ad fa bi lati hi ahsan waaje bam deme dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko loolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mëna mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié mëna man loolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuyu ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arrestéré ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma denc mané mané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gessu gis ko xam dañ nan ki daari Moustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam mana mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ku leni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxuma jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bi latihi ahsan ndax ëlëk man nañu do ni soppé ëlëk man nañu do ni soppé ñaar suñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibad rahman la tégon ndax tawhid bi muy wax ci Seigne Touba ni ibad rahman la tégon waye man dal bu ma jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy addafa bi lati hi ahsan kon sun borom neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu
da ngayena bëgg effacer lu yalla samp da ngayena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun borom ni lankna baat bi non la jëfëndiko de lankna la wax wayaballahu ilan yu'min nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempeku li fek nopi wuma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi muni man yalla ma lank bantu bi du fi sempi ko li fek nopi wuma ci ba xam lu ngeen ci man lutax ñen bëgg bant bi simple ko da ngeen ko bañ rek li tuba bi tudde xuma salusi la xuma salusi moy nit ko xamni fiira ngay xol ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak muram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak muram de fiira ngay gogu ak yomb ci ñom ak yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doga ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wayaballahu ila yu'min nuruhu walaw karal kafirun donte yeen ñepp bolo ngin di xex bant bi muna bant bi du ñu juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidian mourid bu bañ tidian sax way da ngay gis mourid bo xamni sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakul nuko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko mëna bayfo waxuma bayfo lo gis lu ne amna fo ne mourid fo amna tidian fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax li ñu liggéey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire lo gis amna fo gis mourid bo xamni mi ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tuddé baye fali mo wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mer ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé mourima dama lay laaj mbirum baye fal noko gisé mané ko baye fal isma awma ci gisine man nga wax nak nuko l'islam gisé mané mané ko ba xam nga ni seigne modou mustapha mbake moma gëna ragal yalla ni waw mané ko fela nek di lek adé baye fal ba xey genn adina musulena critiqué ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla ni waw mané ko mbirum baye fal isma fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musulena critiqué ba xam nga ni cheikh abdou al-ahad moma gëna ragal yalla mu na moniko mbirum baye falisme fi la len fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mando won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bass ba ken waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yi nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj maniko xolal kébé mère ngi ni mu na maniko digënté kébé mère ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mu na maniko baye fal pire et dire la ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limay sama mam te nek ci baye falisme taxut ma tontu le li dama la ko tontu ngir jëmmi yalla ak xam xam limay sama mam du li cheikh ray sama mama tax mo wax ko dedet man parparlo wu ma man kuma xam xam ni man duma parparlo cheikh ray fa limay sama mam taxut ma wax ko sun yaram bay limay sama mam taxut ma wax ko Cheikh Ibrahim Mbaye limi sama mam taxul ni wax ko dama ko wax ngir jëmm yalla rek tabaaraku ta'ala li mo wax ñun ñepp ko dund ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek addi bayfal ba xey joge fi sa bu leen bayfal yi joxe addi te xam ngeen ni day wa keur Seigne Touba yi ñepp ñu ful la ba fekk lo xamni ni Seigne Touba cautionné wu ko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak ful la nekkul ci ñom dogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlël nak Seigne Touba mom daana lek adi Cheikh Ibrahim loolu wax du yaq la mom koku mom ci waxuko ñu wax ndax Seigne Touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fu la bay cautionné ci Cheikh Ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonent andu ci Alayhi Salatu Wassalam loolu seen xel man nako nangu kon bo gisé baye fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisé mourid bu naccodiku diko gisé tidiane bu naccodiku diko gisé julit bu naccodiku non la amé baye fall bu naccodiku nga xamni ki da naccodiku rek
waye pire edir ba mom ma nga ca la ko war pire edir ba ma nga ca la ko war hmm ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamné ma nga ca la ko war tidiane bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp mang koy def julit bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp mang koy def non la amé ñeneen ño xamné nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo doon li ñu tuddé al bukhdu bañ nit tété woko fenn bañ nit tété woko fenn mourid bu bañ fa bay faal tégu ko fenn tidiane bu bañ mourid tégu ko fenn tégu ko fenn tégu ko fenn kon nak seigne modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppé sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye dem melni do nga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudde majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci suñu waxini fi su ko defé xamna kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombe yi defena dessé nañ ñetti tombe xuma ñent inshallah dess na ci dinañ ci ñew wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi depuis jamono yi Baye Sam bamu daan and ak Cheikh Murtada ñi dem bitim rew di leen fa fekk ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñu wayjur te sa bu ñewé Sénégal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusu rusu rusu bani tott rek damay rusu rusu ba jaxlé waaw rusu rusu ba jaxlé ñun ñep ku ci ñew rek japp jappin wo xamni wax waxin wo xamni la la gis ci ku joy dani da melni rek Baye Sam la gis da melni rek Baye kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen beug lu bax ñu leen di gëreum ci lool di leen ñaaral ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu nuyo ni seen Moustapha Baye Sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nek ni dé ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mi na durul ñaar da melni mi la ñu way way señ bi dimbalé ma ngir yalla mané ko xamna da melni budul ñaar dal mi moy wax ci radio bi mu man dama yakarani momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mané ko fi di mom ay bëkk ni amu fi ay bëkk ni amu fi fi daal li fi am moy alcorane ki donga ci jang rek man may donga bu mag bi ñom ñuy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba dimb rek am na ko fi ñew ko ñi wax bay jili sek dimb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xol jannatul mahwa nim sore fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba Senegal te diwma daara Seigne Moustapha Mbaye Sam mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ko sante jeng defena fatena tour mu ngi

0: alayhi wasallam ibnu abbas hadis bo xani moko netti mun alayhi salatu wasalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibnu abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna muni bum yag ba nga kilifa ko falyasbir alayhi bay bu mu rek xamne natu yalla ibnu abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexula yaa mom bokku len xalat waye li fiek mi ngi ci sa kanam doon sa kilifa muna mu ne baye bu rek fa yasbir alayhi waxna ko ci khutba yi ba tayi kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bu mu mun moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito muna yaangi lek sama gunoy nga tollu gannaawam muna yaangi joggi sama diyam nga tollu mom muy dal ma bir mag legi foy mucce muñ rek ndax mëno téwu doon ci kilifa bu fekke yaangi dund l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmad ibn bambar radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu baye la lu mu fat jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit dila ko tiaxanel ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fat mu baye la lu mu fat jox la lu lay bëgg fat mu fat ko moy sun waji cheikh mohammed bambara radhiyallahu ta'ala koko lañ ñu bëgg soxantal koko lañ ñu bëgg foyel ñiko fi lepp rasanté moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jëratu ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jott ni buñ mëna manipuler ba bo jëratu ñu diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohammed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lum waxon neena bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir bëgg gis cheikh ahmadou bamba hayanan mën ta nekk mun waye kërok buñu denc ci cheikh ahmadou fadal mbacke bima jëllu ci mang ko fekk mu tok dima xaar kokoy ahmad boko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen seri bu fekke ni seigne touba ku fi nek dula orienter kon jëratu ko ñu top ay dof ñu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal suñu seigne ci te ñom seen amir liñ top dañ leena gëm luñ leen digal lañ neex luñ leen tara lañ yi bayyi ni ñi joxe adiyen ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su adiyen ñi ñu xey rek dégg ay terme yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi ta'ala ndax kenn ci yeen ñi mbolo mi gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma Moussa bok ñi ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bok aslam tu nafsi ilayka lo mu digal dana ko def lo mu téré dana ko bayyi bis ni ki tay may na la sañ sañ ci sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox ak dia may na la sañ sañ ci sama bop fo wote liggey mo wuy ci def li da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ firé nit ku jaamu nit di sun serigne ga neena ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu wa kun labda shaykhika mayti wudiya bayna yaday khasilihi tantafiha neena bu fekke ni may nga sa bokku serigne bi may nga ko ci sañ sañ lum la digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu ki koy sang muna amul yow di nga jarignu kumu kudul jarignu waye mu di nga jarignu legi non lañu ngay firilé kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu wax ci ron lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi ya mi ngi ci alcorane ni gagne mom baat bi waye lu fi ni baatu dawa nar ba day jaay di waxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgg ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu dakh wa ko lu ko fi indi bu fekke di proposer legi dakh wa bi lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh wa bi djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tiaxale serigne sek seyni talibi muta seyni fone yi legi dañ ñu wax baat bi lu ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal moy ndax waxtu wo tekkali kok sa kilifa gogu lu tan ni sem xam ngeen sem rek moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti gogu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga dee ci yonent neena ya nga dee ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra musolo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ndigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi téré wut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi baal suñu kilifa yi man sama fuu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko net bi muné sallallahu alayhi wasallam neena من أراد أن ينسأ لسي سلطان بأمره فلا يبدى له على نياه هي نينا صلى الله عليه وسلم نينا وقت بو يالا دوغالي nga am njit lo xamni dafa djoum wala nga yakar nim defé duni muna muni bo demé ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni nay def muni jappal ci loxom nga wété mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñi ni boko ko waxe bu fekke ni jëfena fayla alhamdul bu jëfé wu bay wo tok te mun ñi ci resu sosu yi lañu tok di ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu sosu yi neena ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu sosu yi dako ak dinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hi ad moko net ni neena yéetal ak mom bo amé la koy wax yéetal ak mom ñu xagn ñu wala bo ñu bëgg no xagn pour yéetu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal gé ay lolu kum taxal nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ñu lan Seigne Touba ngi ni barki demb lañ ko saga bam toy xep yag ñu Seigne Touba wa Cheikh Moutakha mi ko fi nekkal nak yag gel man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am xalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek Seigne Moutakha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanamu Cheikh Moutakha ndax Cheikh Moutakha mu top ay bayam gën ja day topin bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fuk ak ñaar li waral suñu digal mom bu né da xol ko ñu né ko ciur bu né da ñu ñu ko bukk bu né da wéx ñu né ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñu ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni Abi Bakar moko nekk ni mo ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah wa man ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni Abi Bakar moko nekk ni mo ni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxawayu yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni ku ko war mal yalla war mal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax
1: kilifa
0: tak ñeeram yalla la ci tawsul bu yalla am tak ñeer bu ko war ma yalla war ma la waye bu ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyya tuma bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñi tuddé di déwélo ci bo xamni mom lañuy véhiculé ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réew yi naar yi réew yi naar yi amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba aksi fi musna ma tok tal internet gis mbokk mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisse yi def daxwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developer rew mo me derata ko soxat rew mo doga developer lolu khalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontuat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu developé wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bambou tuddi fi la dekk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal exi fi mu aksi mais pas révolution bo xamne day tour deret seigne touba bi ñewé gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour derek mon fa safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalayam dedit bi mu deme ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila khawmi sahadatana faltakfina yahna yow sun morom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yam ak man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur itan rujuh ila qawmi sahadatuna na nek seen bonheur buma délo sama délo na nek bonheur sama peuple man seigne touba ci bu ñe bari dañ ko ne kay no andi dé mu ni dédé tok leen ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñu waye leader du sacrifier peuple am pour jariñu kuma di demal fi nga lacc Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de prison pour peuple am jariñu rek te yonent bi lolou wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allah anfuhum li iyalihi ki gënal yalla ki nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jari ñoko
2: mana ñi ñi jom nit jamono yi nga xam mana kon ku ñu di rey ci kenn wax kenn du nga lool bu muju
0: ngiss ni kon liko mana solution moy am gidd xiyat gidd bu lay orienter rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañe demé sa passion bop nga bañe demé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi expérience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fi dara ikul xam nga doob jëri mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut Seigne Touba ba def ko ci posam yemu ci lool mu top ay bayam ba def lin ci posam way ki dinañ ko jënde keneen xolal salax ci ma leen wax gis nga biñu leen laajé kan moy salafiste salafu salih man huwa ñum do xam nga lañ tontu tontu par par lo tahassub xam nga senegal loolu ko yaq par par lo tahassub ñom loolu lañ tontu dañ ni salafiste dal moy ko xam ni da tek tankam ci alal kitab wa sunna ñu leen man hu ñu ni al mutaqaddimuna gaay ñu jëk ñaan ñi nga ne mu ci na mi ni wal mutaakhirina adasina sara ala tariq sahaba hum min ulama usaba mu ni mu ci nak amna ay benn benn moy ñi nga xamni ño tek seen tank fa sahaba yi tegon ñu ne wa ba legi nak ñu commencé lim seen serigne ñom ne nañ seen serigne ci ñoña lañ bok ci salafu sahih lañ bok duñu ngeen ci kuñ wax ahmad hanbali imam shafi'i abu hanifa wa adam malik malik ni borom ngir ni fi sen senegal anam duñu ko fen ana imam malik ko xamni bu masan di warate ma muy jangale day yekati loxom ko tek ci rasulullah nan borom rawdu bi neena kasa wa kasa ko ko lañ tek fe neena mo

gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba ciagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wénam rek ndax ciagantem neena bo muytuul dootu jur waliw weñ la weñ yi di naw rek nga baña mur sa wén ba bi génni ci biti ba weñ yi di ci tong bu xolé ci mom mur awram xol ci mom tawhid doy lo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu mbadu fat waxtu ci tayef ak bopam nga xani ni amul dara lu ko impacé te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñetti bu ko wali bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travaillé lepp lu mu fi liggéey ci lu baax yow man xiyam bu ci ëppalé tiyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara luko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu imbi sun borom dana ko fay rabbi subhanahu wa ta'ala motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba defar ben bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñun wa gauche xamal na la ñun wa droite xamal na ko bakkan bi tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla neene lolu mom bi fi juk nday jor ak chamagne rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neene lolu bi fi juk kurelu yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelu shaytané bi tan and ak shaytané xessa ba mel nit tubab mesu bi ci diginaaw defante ndayalante etc yalla ni ay ci yatan wawu yon mun way na qad afla man sakaha te xagnel na jigen ji yar bakanam bani ndayele da aram bokuma ba donte na ma ñepp mere waye man duma ndayele man waxuma na jeer sa dom ndayele ko nit ndayele bi xew la moy bajjen xujja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajjen xujja te nan ko yow la ndayele sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram ba yowmal khiyam haram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil mune haram nga ni man bokuma lutax mune qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema natal sa television gis ndaw sa tek gara face bu guddu bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dakk ko ko jind fop upp ko moyen fop ni way man jom na ko nak ñu waaw lutax nga ni qad afla man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man maangi bok ci isbullahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñi lutax pourtant am nga moyen bi de mune wa waye nak yalla ma gënal moyen lutax qad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sama bakkan bam tere ma bopum nen wajuga ci nafsul mulhima daldi dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngoko ba dotu defante terbiye ngoko ba dotu fayonte terbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngoko
ba légui lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmainna ngok légui da ngay am da ngay équilibre légui

da ngay am équilibre dara mënutu la déranger boko may nafsul mutmaina da nga dem ba dara mënu la déranger so wujj bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci nafsul mutmaina sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujj dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagné la nga bëgg gëna bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bob bo ci éggé bu asaman ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañ dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañi ko nafsul mutmaina ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmaina irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmaina muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbika radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord nak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetliko yonenti bañ ñu suba lañuy dem sa aljana sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga duggu ci sama jam ñi nga xani ma leen tannon yoni leen mi di ay yonenti di ay waliw demal nga duggu ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi muni wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agone ci nafsul mutmaina ba dara deranceetu ko dara naqreetu ko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagageam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan baye bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobbu ndigalago fa ba yobbu ndigalago fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wurtu téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggono def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara taxul nga def ko lul parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yowmal xiyam lam ci war na am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci say tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yeey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay ma son na fi tontu mbokk mu don laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité na ma ci émission bataay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas na ma laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am señ wala sax bu amagul borom keur señ na am jigen wa señ na am borom ak señ maneko waaw dedet lolou moy tontu li waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan ni jigen wuti ab señ dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meuneluko dara yowmal khiyam amna droit taggo ko niko dama beggon nga may mandigal ma djeblu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko may na len digal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom outil serigne ni mom ginaaw yow meuneluko dara yowmal khiyam da ngay na wara and outil serigne su lolu amul bu la taggo te fam djem diko doy akay jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxolo ndigal amulo sañ sañu dem jebuli ci koko waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj benn ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak sañu ta def dara ta taggu sa borom keur don tiya ko mom yow jigen sa alal ak nu mëna toll
buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu wu sa borom kër parce que fim nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn walu alalam borom kër mako mom su baye dom rubu rek lay am rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jëkër ji nekkal moko jul wala jenen jëkër ko jul su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te tagula benen parti bi nak luko ci neex señ nako def ñu nak bu baba yow ndaw si nga xamne sa borom kër daf la téré ni dama bëggona jébul ci señ jiw mën la dédé légui señ nga kon sa alal joju nga xamne señ nga ca def loolu benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox day dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam nga ramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaw yi diggeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diw bam ni la bal nako way do xaar ba yow mal xiyam ngay doga kër kër nan maram mu ji diw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tum ranké bu la fa jitté dana tum ranké dédé parce que préparé war nga ko ba paré day dem rek duggu joxé numéro rek ñu jox ko hôtel mu duggu tok tranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay hôtel dédé du démé non ñu démé non lool taxuma djub ah lool taxuma djub nañ bayyi joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainna bob bim ci tollo ci la yegg ci daraaje dara dootu ko nakareti luko seigne mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu djop dama ami gan mu djop jalal ko yett armualam xambuko armual xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmainna ngirimal yalla ak ngirimal borom kërëm moko gënal adina ak li ci biram motax bimu yegge fofu lako yalla yegge ci daraaje nafsu radiya moy bakkan bo xamni legi yalla geureum nuko geureum ba xolatul daram leppam yalla nangou nako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangou nako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñu tuddé nafsul kamil ku ci ak ci foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yoonam ci safara yoonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju baax ju ñu wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci Rabi'atul Adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek senteur di way mu récupérer khalis bi di faj ay soxlam Rabi'a ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba nodd ba aksi ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frappé mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha baat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'atul adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sanga bi ne ko ayja defaru ñu dem kole dara ba mu ne ko dé kole dara gis ñu tay jeexna sanga bi ne xana da ngay kaf mu ne kafilan kole dara jeexna bat bi dootu dañ ci salam minuy soxlatuma tuddu dara dul bat bi way yalla téré sanga bi dur rabi'a ge dootu way mom dul batu la ilaha illa allah rek muy genn ci lamiñam bi radiyallahu ta'ala anha sang bi sonu bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay
libéré ko gorél ko mom rabia delu ci borom mom gis nga 4 ans 4 ans rek lañ def rabia yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor goor da na leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ku def yalla fay la rabiatul adawiyé ñu gorél ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana gis nga bi mu jaare ci nufus yoyuma don tudde te soxna jaara jaar ci muy bakkan yoyu bim ci jaare ba jalla ba ak sa nafsul kamin ci la don wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa aramani biha ay deggal ma ji wax wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmaina rek moko man mun yow sun borom man rabiatul adawiyé bu féké ni jaamu gi ma lay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal xiyam lak ma ci man jaamotuma la pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara amna ño xani bu ñewon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu leen neex def kon lu leen neex def ma la ko wax munu ko yow yalla bu féké ni da nga yaakaar ne ragal safara dong mo tax ma di la jaam dootuma ni la guddii duma denc ci lu def lu baax yowmal xam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni bëgg aljana tax may sonu ni di nafile guddi di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xam xagn ma aljana aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong nga tax ma di la jaamu yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lool la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidatuna maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasayifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen ñi asufiy moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jaxna gis nga mutasayifone yi ak seen loi yu bari yoy ñi tuddu ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara dina no daf ni wal asil asufiy alim al amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil فشار الشافيا من الاكدار منتل القلب من الافكار سنت باني تصوف دغ دغ دغ دغ وخما تصوف انت دي واي نينا تصوف دغ دغ دغ من امون نيسوت لي مالاي بغا واخ موي كو خام بروما تي جيفه خام جيفه خامغا ويسول كو خام بروما تي جيفه خامغا سنت باني لي موي تصوف بروم خام خام بو جيفه خام خامم تي دو جين ناي جور ماتيام موي seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goora ci ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jëfé lu yalla diglé ya nga ci lum téré doko jégé muni tasawuf ak bok deug deug tasu muni gis nga li ku ci sax xam nga foy mujj muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani bëggatul kenn ku dul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yeggé muna muni du jog mukk ci méditation tafakkur fikru foko fekk day méditer mi ngi xalaat fu mu toll di gëm ak boromam di gëm ak ay moromam ni mi jëflante ak ñoom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngi sayyidna maryam busu radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar ñu fi jaaré ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana maulana ah sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudou bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi ismi rabbihi terrain terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyib yakhruju naba bis nga xamni kon terrain bobu dañ koy wajal ñu koy préparer ni nga xamni bo bëgge sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax
engrais ba nga cey def choona ba nga cey daj labourier ko wal beuti li fete won souf fete kaw li fete won kaw fete souf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni souf ku ko defar mu jox la rendement bu baax para wax ni nit yalla ni nit bo beugé am rendement bu baax ci man defaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muné ma jox la njabot gu sel lol nak mën ta am mané lul préparation way jurwa gis nga anata bintu fakhut xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko téla préparer da préparer terrain domam joju alquran bi ñu ko misal is qalat imraatu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqabal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim ala aya bu wax anata bintu fakhut mi jur maryama alayha salam yaayi isa alayhi salam dafni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek man da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir mu na mu ni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dina ko libéré dana ko jox liberté am ci lepp lo xamni lu l'islam gëreum la bu ñëwé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gaat nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dé goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu ne duma ndayale duma ko forcer mukk ni ko di nga ndayale bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muharraran dama ko jox riyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anat bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam dégg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anata jiimu ci dara da ko baye ak yalla maryama momit taqo fañi amé yalla te moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti mu harikuna netti lañ ko yusuf an-najjar pour yahudi sax ak seen bandite gi nenañ sax yusuf an-najjar moy bayu isa la qadar la wala saman waye dar bi ci deug maryam alayha salam taqo bi rab bobu di jaamu boromam su deme ba ndoxam jeex yobbalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dal gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparé nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryam mi mum seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama sayyidna maryama buso neñu momit biñu ko préparer le pour mu wara dem keur borom keurem dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wursugal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su deme mom la ko fa yalla wara wursugal neñu bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparer wu comme niñ koy defale kuy dem keur bam wara yek ci daba jiko yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi da lañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngale kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran mu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ما كان محمد أبا آدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله على كل شيء قدير مني مال أسف مني اسكي اي واي بور ونك اي بي واي
aya bi doxna sama diir lima bëggoon man dama bëggoon buma démé am fa yonent doomi yonent la fa bëggoon mais aya bi néna ma yonent dut am yalla nopi na ci waye nak kon ke jur yonent muy amina ke jur yonent muy maryama sama turando muna muy biñ ma ëpp jom biñ ma ëpp ngor biñ ma ëpp fulla biñ ma ëpp bëgg lu baax man buma démé dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonent ku tuddatu yonent tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma démé dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonent mom nga cey tek boone yonent ba nga ca tegat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim boone muhammad rek ahmadu bamba nga cey tek radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam xolal ma joju jom xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam maryam ma nga degon tam jur isa sayyidina amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad nama ni moy maryam busu mi jur si ahmad bamb moy maryam busu mi tanki ben la bo jele tank maryam busu tek ko ci tank maryam mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax señ musa ka waynako ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni limu am ndariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juroomu tedd wo ñew keur señ mor antu seli señ musa ka neena ñett yi la fa nekke won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin nga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiim wi joxna la jikko ju rafet ju yeme juk nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yeb señ musa ka boole nako ci wenn way bi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax juk nga jubal nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wird la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu juroom julli juroom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaara ma mam jaara sa arfu jiim wi joxna la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñet yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñet yi mom jikko ju rafet muniko jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñet yi moy maye yalla ñet yi tuddu yalla julli joxe tuddu yalla julli joxe ñet yi ñoy maye yalla rabbi sutu jalla jalaluhu motax cheikhou basir neena sayyidusna maryam buso ning ko wax ci minnal ba'al qadim neena maryam buso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikhou basir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf dan def qiyam layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidusna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam gaay ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mihna bam wax ci xasse ki addis bani mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudriku aljihad almujahidin jëfi kenn ci yeen ci bir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mu gungi am niw ño bokk yam xol rek bokk yi foot ci yere borom keur rek yalla bindal la tuya bay ku don jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xolal togg agn bi rek dugg ci wañ wa di mekk sa xar si muy dugg ci sa bir di baslo say beut leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg kafé ji lak la
yoy yep ngay afaron nga diko affronter wa yalla yay bindal la tuya bay koy jihad ndax kané ci jihad ja defut lu raw lolou moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keuram dara selam lu rek ana agni mi ngi ci felicidaire bi ana ka fe ci gas ba ngo ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamni xalat lay dundé dalé xamni waw ñun tubab yi duñ defal seen borom keri dara presque té seen doom yé fi ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal pour yow dundu adina gu neex gi lolou moy affaire moy affaire bu baax moy réussir da nga nan pourtant ñun tuba bi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def té ñom seen doom yi dañoy réussir ah yow réussir fofu nga kay natte xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yow mal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam suñu borom yëkëti loxom ram mbolo mu dul jeex duggal leen aljana lolou moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom suk ñaari ba ci woom ni yalla allahumma yalla niko yow la doon deg waye alal boudé alal rek kay moy taxay réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal bari alal taxul réussir de motax way kat ba sama xnako bari alal taxul geun neewi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof lol la way kat bi wax bari alal taxou te gën neewi alal taxou la bon lay taxa gën ak bon ci xol balay ne boko bof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defaru bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtan wi xabit da melni tambale guma sax waye ah ñu yamale ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal detaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibrer touti te demit ma ngi doon waxtane rek Seydousna Mariama bu so ci geneen anam mo tax na kon xamna waxtaan yi dañ ko yamale fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah taala xeyna leneen yoon ñu waxtaane waat leneen ay tay ñu ngi doon waxtaane soxna jaar en tant que soufiyu en tant que al maratu saliha en tant que jigen jo xamni deug deug def na effort dexna lu reuy ndax indi na ko xamni khawsul warala xet li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lolu lolu moy réussir way ñun niñ déggé réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lolu lañuy déggé ndey ju liggéey lélé sax nga déggé naan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la te ndayam daawu def dara dañ ko jëlon bindaan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggey nday ju liggey buñ ko waxe du dang xam dam lo xam dang la tuddu ta alquran neena mom adina ku fi ñew dangi sun borom neena adina mom ku fi ñew danga dangi neex na xari laqad khalaqna al insana fik abadin laqad khalaqna al insana fi kabadin man yalla ma bind nit ci dang ko ko bañ bul ñew adina dang lol du liggey dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko degge moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda munta ñak kenn mënu ko te am lu bax ay domam kenn mënu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am ñu xamni nak dang lañ tuddé liggéey ñom dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bul génn mu ni bandar dem bandar wa bu mo déggé sa baat mu ni way wax ba xottiku té pourtant dé mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passer mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara ko yalla dimbalewul do am dara
waye sa borom keur ni la buma deg ci sa kaddu nga ne ko doto ko deg sa tank bu mu wessu fofu mu ni kon wagnu ko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggey yu nday liggey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wolere ngeen ndax likoy tek tele moy man na wax ni kat dari alquran ji nga xamni ci lay liggey la yalla ko yonentam di ci sak ngeureumal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ñi gëna amul ben aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set té wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaba wallahi bo demé ci diaspora bi jigen ñi té nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoomi non lañu def lañ am mo tuti tuti tuti da nga fi gëxone sax day yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon li ma leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañoo soxor dañoo nangam dedet yene leen tuyaab rek ak bëgg lu baax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man loolu la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran mo ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax loolu la yalla wax motax yene leen lu baax ak bëggal leen lu baax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di leen nax ak bam bañ femme féminisme ak femme féministe di leen yobbu ci bu len top ci sen xalat yoyu bu len ci top set len li len l'islam sant ngeen def ko bu len deglu itimit borom xam xam yi nga xamni beug lu neex femme féminisme yi rek ndax ñoo yare sen financement yi beug lu neex femme association yi rek ndax ñoo len di wo ay conférence di len fay ay 300 000 ay 400 000 buñ démé nefa rek di mbata mballe xuma ñu koy waxe waaw di gala yabe di théâtre bu len deglu ñooñu yalla tiyaturul de wallahi wa rabbul ka'ba yalla tiyaturul muhammad tiyaturul de bu len deglu ñooñu deglu len ñi len di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla gindi ci warma yonnati bi sallallahu alayhi wasallam non ginde woni jigeeni l'islam yi jekk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته

0: ñikoy dakk ak diingat kon legi nuñu def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam legi nga bëkko wéddi kon wéddi walil bi weddi walil bi bi lolou amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni sunu mbir dal ak say mbir deppowul ah legi nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci sunu mbir te moy fukki fan muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukkel bi way far yalla dogal diwen je fekku fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukkel ba su boba mot li nga yene yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam jele nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni legui de faman sa'a an yasuma falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legui dal nga wor weru weru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legui dal nekutul farata bi yalla inde farata ji dal muy weru koor legui lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legui ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net liko neena yunus sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañ jëkke waddu kaaba ga ndax waddu batin la wala waddu sahir la en tout cas lu mëna xew non la ko sayyidatuna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al kaaba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xamni mo xew ci athura ci fukki fan ya ci yonent yi ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci keneen ku ko mëna wëddi ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala bindina sun maam aadama alayhi salaam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina buum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex laal len waye nak fala taqraba hathi sajara fa dhakuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubayam fasiyene yakal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasaujuka aljanna wa kula minha raqada aysu sitma wa la taqraba hadhihi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola aljana ni mu nexe sun borom ni yow aadama may naa la sañ sañu nga dem dëkke ko yaag sa soxna sañu wax sayidatuna xawa mu ne àjjana nag lu yaatu la lu neex la fu leen neex dugg leen lu leen neex lekk leen ba mu des rek ngeen bàyyil ma fi genn garab gii ngeen baal ma fi genn garab gii lu tax yàlla bàyyilu fa garab ga mooy bëgg a yar bakkan bakkan lim gën a bañ mooy luñ ko tere boo gisee xalel bu ndaw saa boo ko ne bul def nàngam bu ko ñëmew la def fi sa kanamit dana bàyyi ba nga wan ko gannaaw muy jéem a sàcc di def liñ ko tere woon bakkan la bakkan moo nunguwul bàyyil nàngam fii ak yëroo ko moo tax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiye bakkan nunguwul loolu moo tax sax ba yàlla di wax dañu ba seytaane ñëwee ci bakkan la leen jaare fa waswasa lahuma seytaanu wa ghaathahuma inni lakuma lamina naasihin ñu daal di waat moom seytaane ci moom dafa waat fa waswasa daf leen a jax jaxal dugg ci seen xol jaxase seen bakkan moom aadama ak xawa mu giñal leen ci yàlla ni inni lakuma lamina naasihin maa ngi leen di waatal ci màggu yàlla ni lii ma leen wax ni lekk leen ci garab gi garab gi boo gisee yàlla ni leen bu leen ko laal yàlla day bañ rek ngeen biyal àjjana xaalidina fiha loolu la leen iñaane moo tax mu leen bu leen ko laal waaye bu ngeen lekkee garab gi xaalidina fiha lay doon bu boobaa xaalidina fiha lay doon ah neeñu nag sayidatuna xawa moo provoqué aadama ba mu lekk nañ wax loolu maanaam daal li gën a bari ci nit ñi lu la jafe ci ñoom boo ko jaaree ci seen soxna xëy na mu yomb la lañ bëgg a jàngale foofu mooy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexe ba jaar ci aadama ba lekk loo ko garab ga mu retourné jaar yi ca gannaaw jaar ci soxnaam te poussé ko ba mujj mu lekk ba nuppi digal borom këram mu lekk bi loolu amee sun borom tabaraka taala dal di leen di xawwi seen sutura da nga ci dégg ni kon bakkaar day xawwi sutura bu fekkente ni tuubuloo ko mooy bu yowmal xiyaamee nit ñépp xamoon la yaakaare woon la ak maandu yaakaare woon la ak ragal yàlla yaakaare woon la yaakaare woon la am ci yow confiance ndegete woo da nga trahir seen confiance boobu bakkaar boobu le yowmal xiyaam boo ko tuubul ni yàlla xotte woon war may ba xawwi suturas aadama ba dara wëratu ko mu mel na ko ndayam jure woon nekk pepp fa ko ne aadama am na nday waxin wolof la bu boobaa yowmal xiyaam yowit noonu moo lay dal bi nga xam ne suñu borom xawwi na seen sutura dara wëratu leen aadama def peppam kese garab gum jub bëgg a làqu ci yow nga daw ba ko fa na ci waram xam-xam yi wax ni fuddan rek moo ko nangoo xaar fuddan bi nga xam ni fuddan ñëw na ci garabuk fuddan ca la làqu mu dagg ay car daal di wëre la yaramam làq ay awraam mu daal di réccu moom aadama moo tax tuub xam ngeen ni bu àndeeg réccu rek yàlla nangu ko tabaraka wa taala tuub bu dëggoo day ànd ak réccu réccu suñu ñëwee yàlla nangu tuub insha allahu taala fa talaqa aadama min rabbihi kalimatin fa taaba alayhi innahu huwa tawwabur rahim yàlla nee na ci sama yërmande ci sama mbaax sama tab maa seet ay baat yoo xam ni bu ko aadama waxee ma jëggal ko ma sànni ko ko ci xolam ba tey gis nga yërmande yàlla am koy dabaatal fa talaqa aadama min rabbihi kalimat yàlla ci boppam moom la neex mu ni baat yii daal bu ko aadama waxee dinaa ko jiggal ba nuppi nag fexe ba def ko ci xelum aadama aadama wax ko neñu sayna aadama baat yi ko yàlla sax baat yi ko yàlla sànn ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko mooy rabbana salamna anfusana wi lam taxfir lana wa tarhamna la nakunana min alxaasirin am nañu wax ni nag da caa yokku bi jaayi sayidina muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalam sun borom ni ko yow foo xame muhammad te muhammad juddoogul mu ni ko dama gis sa tur wi nga lëkkale ko aw turam ma xam ni yow koo warmaal bay jël saw tur di ko lëkkale aw turam lu la ci waay ñaan nga may ko ko neñu aadama
1: loolu la tontu sun borom tabaraka wa taala. Neñu aadama bi mu waxee ni moom ak xawaa ñoom ñaar ñëpp ko waxandoo, moo tax sax alquran dafa jëfandikoo baatu ñaar ñoo xam ne ñooy wàqanteeg seen borom, xaala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin, bi jaayi muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalaam, comme ni ko ñenn ci waram xam-xam yi waxee. Moo tax ñu ni saa boo xamee nit ki yàlla dogal na bakaaram jaaxal ko, mu sëgg rëkk ab jéem ci suuf, wax kalimaat yii, ñaan sun borom mu jéggal ko ci darajay muhammad ibn abdullah, sun borom dana ko jéggal tabaraka wa taala. Lu tax muhammad babullah muy buntu bi yàlla, bu yàlla doon am bëkki néeg, bëkki néegam la, wala weesu na bëkki néeg sax xarit la, xarit xarit ca kam xaritool nag mën na ca am lu ne, mën na ca am lu ne. Soppe la, dem na ba weesu xarit nekk soppe, soppe ak kamu sopp nag lu ne mën na caa juddoo, lu ne mën na caa juddoo. Moo tax boo ñaane yàlla ci darajaam rek sun borom mën na laa wuyu tabaraka wa taala. Waram xam-xam yi tasawuf yi ñi nangu baatin nee nañu keroog bi sun borom di jéggal sayidina aadama alayhi salaam ak soxnaam sa Xawa, nañu daa tombeek muy fukki fan ci weeru muharram di bisu tam xarit. Kadhalika boo randoo tuuti nga dem ci beneen yonent, yaakaar naa ni waxtaane naa ko melaaral, xëy na waxtaane mën nay wuute, waaye alhamdulillah. Boo randoo tuuti nga dem ci beneen yonent bu ñuy wax Nooh alayhi salaatu wassalaam. Yonent yàlla Nooh jaamu sun borom la, nga xam ne moom la ñuy wooye aadamam ñaareel. Lu tax ñu di ko wooye aadamam ñaareel mooy li yàlla bindoon lépp lépp ci kaw suuf mujj na leen rey ba dara disatul lu dul Nooh alayhi salaam ak ñi ko gëm, ak ñi ko gëm. Ñu ni kon mooy aadamam ñaareel alayhi salaam. Yonent yàlla Nooh dafa nekkoon koo xam ni ku amoon ak dogu la, ku yéene woon nit ñi jàmm la, ku bëggoon nit ñi texe la. Muy def saa bu xëyee rek di kër kër yi ci lu texeel nit ñi, saa bu xëyee rek di kër kër yi ci luy tax nit ñi jub, luy tax nit ñi baax, luy tax nit ñi dem àjjana rek ca la nekk di yëngutu guddeeg bëccëg. Almusrikoona yi ma doon wax ci internet bi daal di koy contre carré, ña ngay taf photom, ña ngi koy saaga, ña ngi koy xas, ña ngi koy caricaturer, ña ngi koy désacraliser moom Nooh alayhi salaatu wasalaam. Ah, moom it mu taxaw joddu rek, jonnu rek, takk ndigam rek jàmmaarloog ñoom, moog ñoom, moog ñoom ba mujj ñoom waa association internet, wala boog waa association tafkati photo yi, waa association saagakat yi saaga nañ ko ba mu tooy, wàññiwu ko dara. Bi ñu saaga ba mu tooy wàññiwu ko dara, ñu ni léegi li ci des ñu ni léegi nañ ko sacrifier, nañ ko agressé. Daanañu bàyyi ba muy julli ñu doxe ko gannaaw agressé ko, yenne ko ko ab muul mu daanu xëm, ñu wat watee ko. Daanañu bàyyi ba muy dox ñu takk seeni kagul dogale ko, dóor ko yab mu daanu xëm bañ ni deena. Moog ñoom, moog ñoom bañ gis ni kii amuñu ci benn solution, waaye moom nag am na solution. Moom moom am na solution. Moom bi mu toogee saa boo xamante ni bind na texte, wala mu génne vidéo, wala mu def TikTok, gaa yi continue di ko saaga ak a xas, mu ni gees sun borom, ni sun borom mu naa mu ne ko rayal ma ñii ñëpp, mboolem ñi nga xam ne ñoo may contre carré di ma saaga ak a xas ci internet bi, rayal ma ñëpp yow sun borom. Xaala nuun rabbi laa tasal ala ardi min al kafirina dayaara, internet bi bu ci bàyyi kenn ku bon, rayal ñëpp sun borom, ray ñëpp sun borom, xëy ray ñëpp. Gaa yi gisatuñ gisatuñ benn vidéo buñ taf yont yàlla noo di ko saaga, kenn gisatu ko. Ñoo waa ana gaa yi daan waa association kàcc kàcc yi daan saaga noo ana ñuwaay, gisuñu kenn. Ñëpp dee nañ, yàlla rey nañ ñëpp. Yàlla ni ko léegi nag ay ca sa ñaan nangul naa la ko, ñoom ñëpp dinaa leen massacré, ñoom ñëpp dinaa leen sacrifier. Waaye nag ci kaw lenn naa mu ne ko internet bi am na ci gaa yu baax, tànn leen, na ngi leen tànn, épargner leen fi barab, ma soog a rey ñi ci des. Gisoo biñ coupé internet bi, liñ koy coupé coupé am na gaa yoo xam ne ñi ngi connecté wu. Mu ne ko pour ma coupé internet bi ak gaa yi ci nekk di saaga, naa mu ne ko am na ci ñu baax, récupéral ñu baax ñi ba pare, récupéral ma ñu baax ñi, nga dugalal ma leen ci benn site. Ñoom ñëpp lañ dem ci benn site rek. Site bi nag mu naa mu ne ko mot de passe bi mooy bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Mooy mot de passe site bi. Ñi baax te bëgg a dem ci site boobu ndax lu baax lépp dajana fa, mu naa mu ne nee leen site bi mot de passe bi mooy bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Loolu mooy mot de passe site bi ku ci bëgg a dugg. Bi loolu amee yont yàlla noo daal di def li ko suñu borom sant, mooy créer na benn site ni képp ku bëgg a dégg lu baax del déglu site bi, képp ku bëgg a dégg lu baax del dugg ci site bi, képp ku bëgg a am lu baax dugal ci site bi, képp ko xam ne nii gëm nga yàlla dugal ila axiri ila axirihi. Ñu daal di ànd ak yont yàlla noo ca mbaax ga, ca mooy seen gaal googu ba àgg ci menn montagne mi ñu tudde jabalu Uhud. Ñu àggee ci montagne mi, suñ borom xamal ko ni ko tabaraka wa taala, léegi nag mën ngaa wàcc ànd ak ñi nga xam ni ñoo la gëm te topp la. Xiila yaa nu abid bi salaam. Yent yàlla noo daal di wàcc foofu ci montagne moomule ñu tudde Juhud, ñu xamee ne wàcc na fa moom ak ñi mu àndal. Ulama wa tasawuf ni bis boobu mi ngi tombeek ci mbaaxu yàlla yowma asura, fukki fan ci weeru muharram, nga randu tuuti dem ci beneen yonent bu ñu wax Musa alayhi salaam. Musa alayhi salaam dafa daje woon ak benn opposition bu ñuy tudde Firawna, di opposition bu radical, opposition bu radical bu ñuy wax Firawna, moom la yonent yàlla Musa dajeeloon. Opposition la boo xam ni xamul dara dara dara, lu lu rey rek rey rek. Opposition yont yàlla Moussa rey rek la xamoon, rey rek. Képp kum xam ni rek far nga ak Moussa rek mu sacrifier la. Opposition bu ñuy wax Firawna daje woon ak benn leader bu ñuy wax Moussa alayhi salatu wassalaam. Lu tax ma tudde ko opposition? Da ngay dégg ñu koy misaal ñoo xam ne ñoom dañuy wax naan moo yoroon pouvoir bi, déedéet yoru woon pouvoir. Moussa moo yoroon pouvoir bi, Moussa moo yoroon pouvoir bi, parce que li tax ñuy wax pouvoir moom la Seigne Touba di junj ca xoqal bu kaawu lu mu wax alxaq saabit. Pouvoir dëgg day sax, alxaq saabit, pouvoir dëgg day existé. Waaye wa amal batil sail, pouvoir bi nga xam ni ci ay pexe ay système moo ko lal day mujj nasax. Kon Moussa moo yoroon pouvoir bi, Firawna mooy opposition bi. Moussa moo yoroon pouvoir bi, Firawna mooy opposition bi. mu nekk nag opposition bu radical, bu radical sax. Ndax militant Moussa yi mënul ci ñoom lu rey rek, rey rek. Moom fu mu jàppe militant Moussa rey ko rek la ci xam. Moom opposition bi ñu tuddee Firawna. Militant yi Moussa yi di nëbbutu, di làqatu. Waaye nag nekk ay militant yu discipliné, militant yu discipliné, duñu toj duñu taal duñu lakk, duñu toj duñu taal duñu lakk, militant yu discipliné di ñaan yàlla rek, ñu ànd ak seen leader bi ñu wax Moussa rek. Ñu ànd ak moom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting, di def ay live, di def ay conférence de presse, militant yi di gën di dolliku, di gën di yokk. Opposition bu radical bi ñu wax Firaw na ni Moussa kat wax dëgg yàlla fi mu ne nii mi ngi bëgg a bari mbooloo, mi ngi bëgg a bari ay militant, faaw ma sàkk ci moom pexe. Ñu ko léegi man pexe la, ne xanaa léegi sama agent secret yi, sama agent secret yi nañ ma wëral dëkk bi, nañ ma wëral réew mi. Bépp kër militant bu ñu xam ci militant yi Moussa yi nañ ko def croix rouge, nañ fa def benn croix rek ñu xam ni kii militant Moussa la. Bi nga xamee ni yàlla dogal na renseignement généraux yi daal di dugg dëkk ba, dugg réew ma, di renseigne wu ku ñu xam ni militant Moussa nga, ñu croix sa kër. Bi ñu ko defee ba dajal, dellu si waat ni Moussa ni Firaw na jeex na, identifié nañ mboolem militant yi Moussa yépp, identifié nañ leen. Mu ne kon nag ay ca dal di joxe ndigal moom Firaw na ni bu subaa bépp kër bu ngeen gis ñu identifié ko na ngeen rey borom, te xam ne militant Moussa la. Wolof Njaay nee na yéene néeg la borom tey fanaan, bi nga xamee ni gaa yi war nañoo xëy pour rey militant Moussa yi. Yàlla mi nga xam ni ko ànd ak moom te ragal ko, bu la gaa yi sëkkatalee ba dugal la ci mpax, dana la wutal fenêtre boo jaar génn. Fa ma ni taqillaahi ci loo maxrajan wa yarsuqu min haythu laa yaxtasib. Yàlla moomu subhanahu wa taala moo def contraire bi. Bépp militant Moussa buñ croix woon sa kër, yàlla wëlbati mbir ya. Croix mboolem kër yi ñi nga xam ni ñooy militant Firaw na di opposition bu radical boobu. Ah, raykat yi moom kon jox am nañ ndigalal ni fu ngeen gis kër gu ñu croix borom rek rey leen borom, ñu topp di rey rek. Ndeke ñi ñi rey yépp militant opposant bu radical boobu ñuy wax Moussa la alayhi salatu wassalaam, ki Firaw na la lahnatullahi alayhi. Ku ñu rey rek ndeke militant la moom mi joxe ndigal. Ah, bi ñu reyee ñu bari ñu ni waaw, ñun ndekete ñi ñi rey ñépp ay militant Firaw na lañ. Firaw na nag di opposition bu radical boobu loolu merloo ko. Mu ni léegi daal comme mbir mi demee na noonu, léegi li ci des mooy na jóg rek far rey leader bi complètement. Leader bi nga xam ne moom moo tax mu rey ay militant, léegi na jóg rek far sax nag rey leader bi complètement, te mooy yonte yàlla Moussa alayhi salatu wassalaam. Moom lañu alquran di misaal. Lama tara al jam'ani qala ashabu Musa inna la mudrikun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdini. Muy lima waxon legi bi nga xamé ni opposition bu radical bobu nga xamné toj ak tal ak lak rek la xam ak ray bi mu joggé ni day ray Musa ak mbolam ñim andal Musa rocc ko na di wutu num rawale bakkanam rawale ay minitam ñu dal di tak ngir fas ko yene dabi taal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Musa biñ leen sekkutele ba nga xamni seen digënté geej gi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Musa yi ñom ñox ni Musa tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax Fir'auna danañu ray ñun ñëpp aksina ci suñu kaw mom nga dégg alquran di wax ni inala mudrikuna waye déggal Musa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëmé xamna ni yalla la andal te yalla képp ko and ak mom bo démé ba dara cëgg di sutul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayahdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution dana ma jox solution inna ma ay rabbi sayahdini ah bam ne yalla dana ma jox solution yalla ni ko tay nga xam nak and ak man lu muy jariñ tay ngay xam wëru ci yalla lu muy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asaka al bahr fan falaqat yalla ni ko musa lu necc sa loxo du yat mu ni ko door ko ci geej gi xol musa xat yeb bi door ci geej gi geej gi xoti ko fukki mbedd ak ñaar bu la neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar la neex nga ni fukki tele ak ñaar mune acca satax lu ci yak say minitan sayidina musa daldi daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen wal ga sun borom neena fa anjayna musa wa man ma'a ma daldi ajmaina ma daldi musal yont yalla musa muy leader bi ak mbolam ay minitam wa anjayna musa wa man ma'a ajmaina ma daldi musal yont yalla musa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ñu ni ko legi ba nga musale musa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tuddul sax turu sax nangu wala tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu ay minitam Fir'auna kay moy xeynan Musa Musa Musa Musa Musa ba lamine yep di Musa rek Musa fum tollu nan Musa rek way xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu Fir'auna tudul turam sax dañu suma akhrakhna al akhirin man dal musulna sama leader man yalla mu na mu ñi ci dess ñep mal ak leen sama leader ak minitam musal na len ñati dess ñep ma alak len suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen balma ngeen balma ulama wa tasawuf neen xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit mi ñi rando tuti ñi delu ci benen leader bu ñi wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa da nekkon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñeñ wa jamonom bu mujj wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla dina musa isa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujj nak ñi diko jiñ yalla mujj ñi diko jiñ doomi yalla minitaami nan ko Musa teddal nelaw kenn dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndal waye comme leader bobu ñox yon ci yalla isa mom dafa xam yalla dafa xam yalla dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn mënta mucc
0: kudul ko yalla teul kudul ko yalla mussel pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ki yalla mussel yont yalla musa nak esa lolou la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal parce mu ni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal kenn dula laal bayi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika isa ibn maryama qawlul haqq allati fihi yamturun ma nga suratu maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu cartouche yi takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare moseni bu takke rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayya yawma wulidtu ndax bamay juddu ben minita neeku fa te moma ar bama juddi ci jam ak salam bamay juddu ben minita neewu fa kenn assisté wu ko dul mom yalla wa salamun alayya yawma wulidtu mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yaakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yaakar ci mom musulma wa yawma amutu bamay dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yenn ni salika isa ibn maryam xana legui weddi na li minitan yi waxon minitan yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu yurut fanatisme fanatisme bu mu len yobbu ci ngeen yobbu isa fu mu agul fanatisme bu mu len ci yobbu lutax muné salika isa ibn maryama ki moy domi maryama di fi ngeen jaar bu ñew adina fi la jaar yeena bokk fu ngeen jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yeena bokk fu ngeen jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak ku ko weddit moy deug kat lutax muné allah si fi yamturun yeena ngi ni doon wer wer yeena ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci tiktok bi ak internet bi nan isa domi yalla la isa moy ko teddi ki isa moy malaka ni isa moy muné allah si fi yamturun li ngeen doon werante diko tiktok ak facebook ak muna muni ki moy isa kat salika isa ibn maryama domi maryama jigen ko jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryama motax ba waje ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñu maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kaxe yit nak waxo deug waw ñu pam pam te ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ko bax nak ku tedd waye du yalla nak deug deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen di sukku jur do yalla ulama wata sax neenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musulé bisub judd bisub judd bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ramu lolo tax ñi wéddi ramu fekk na ramu après li la ramu ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak ni mu grawe ak ni mu taré est ce kon yawmal qiyam yeen yonante yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibé sallallahu alayhi wasallam ni ko waaw waaw danañ leen tal dama amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak liñuy don yonantu duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni liñuy don yonantu kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après la après nak ñetti birab yoy ram so nga ñew kon ram lu am la alquran ko saxal ram lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoy ram so nga ñew après ñetti té lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal lu neex comprendre la buñu randu waté tuti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jamu sun borom la tabarak wa taala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yoni ci ay minitam mom muni day dem ci nguur gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na junni at ay minitam juroom fuk ko gem ndem mat na juroom fuk sax yow nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gëmulen dara wa bu ngeen gamone dara dama len di jaral len la yeen minitaay li yeen minitaay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala deet muni len alchimiste ngon yeen wa rew mi yeppay alko ina nangou len ma gem nangou len ma top jox ma rew mi alchimiste ngone yeen ñeppay alko yalla niko wa baxam ba alchimiste baxam ndax yow ya yalla wala dit alchimiste dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alchimiste dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajotu li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye cerewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila alfulkil mashun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamna alhud muni ak lu meuna xew Yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti ah bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba faluñuma bu ngeen setané ba gagnewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dotu am tax yeen tamit ngir liñu wax santas ngir santas len legui nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek Yunus daldi mer ni kon nak demissioné na mi ngi dem yalla neena bam demissioné ni mi ngi dem gal gam jëk yam avion bam jëk yam mom la jël wal bim jëk yam rek la jël ne bimu jele gal gi dem ba ci digi geej gi neena gal ga nga fess del nara suux gal ga nara suux mu am ben renseignement généraux bu nek ci biir gal gi dal ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko tego bant amna leader bu jalgati ni tego ko bant dal bant ba dal Yunus ñu xam ni kon Yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkan sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkan sénégalais yi sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkan sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëru ko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkan sénégalais yi motax seigne touba bañ ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni Yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej gi sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom faltaqamnaul hud ma yamal ben ngax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko de ndix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko de ndix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak Yunus nga am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye anda kersa nak anda kersa ay way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu biir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw delu ci wat sun borom neena falawla annahu kana minal musabbiin la labisa batnihi ila yawmi aswana bu fekkontani gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fala koy bayyi ba karok ñaan suba lañuy dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fay barek muni ci prison bañ ni suba lañuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom njumte nak lum for touba ko gëna reuy touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonté ni Yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bin ni suba la yowmal khiyam lolu ma nga suratu safat lam ma tasawuf nenañ borom xam xam ni batini nenañu li kérok bamuy xew yalla nga xettali Yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yowma aswara ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fasenu dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may aswara ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër inshallah ta'ala yal ni len yalla may ci war may asora ñom ñep ñu genn ñibi seeni kër ni yalla musale won Yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randuto tuti dem ci benen leader buñuy wax Yusuf alayhi salam dina Yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalel la won opposition yep mo ci gënal nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent bolé ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la légui nak mbolém opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier
1: dajé ni dañ koy sacrifier mom Yunus Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu magla bayam leader bu magla xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muniko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ci ñi bok ci leader yu mag ya baye mak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni joy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyen leader buñ wax ablay wad ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna muni ko sa riwali duñ la ci baye de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de muni ha muni ko waaw waaw ablay wad ni ko waaw waaw ya da Allahu nasara yalla nako yalla sam ablay wad ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm mu na mu ne ko sa affaire du bax de ah waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamné amagul experience ah mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yore réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu né ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar comme légui mom xalel la amagul experience mu dal di genn rek def laay fam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw ah bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyen bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu yankob alayhi salam yanko bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté jëlok national bis bu ko yanko ba yëgé du nang Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def jëlok bi jëlok national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyen dañu bëggoon dal amna benn jëlok national buñ bëgg ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga baye Youssoufa mu and ak ñun mu ni aja ban xalaatunako da ngeen ko bëgg sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñu ngi ñukay sacrifier lolu xalaatuñ ko mu na même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dédét ñun ñoy doon ay garde corps am ñun ñoy doon ay garde corps am ah
0: duwaye bi ni len kon nak yobul len
1: ni dal di yob
0: ñu and ak mom niko nak legi dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqu fi qabayat aljubb ne bi nga xamé ni leader yi nenañu occasion biñu bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yépp buñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko déglu mu ni dédét leader biñu wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñun wa légui ñi def déggal mom xalaat bimu joxe mom kay mënon nañ ni nak bayi leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañu dal comme mënu leen ko ñak baña sacrifier mina mu ne wa al khufi qabayatil jubbi mi lool lan la mu ne tej leen ko prison yobul leen ko ci kasso bi wa al khufu fi qabayatil jubbi yobul leen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké ni dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké ni bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu mune man na am légui tay du yag dara mune mune ben leader ñew gagné génné ko prison waye fekk mom ñak na nguur gi rek yaltaqit ubahda siyar légui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñewé jambalé indi bu ko défé mu génné ko prison baye ko waye fekk mom ñak na nguur gi en kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax ma nga sorotu yusuf fekke def ngeen lima len wax dañ bi lolu amé ñu sanni yusufa ci ten ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bu len ko def bu len ray yusufa mu bayi len ko fi rek xeyna legi tay ben karawane dana fi jaar récupéré ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen dialogue national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni len waaw ana sa way ñu na sa way de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañu tok ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joge nañ fele ci gannaaw legi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yob nañ ko bi waxe lolu doyen leader yi nga xani mom yag na opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yag na opposé yow xamna li ci ay pexé ak yépp mune li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gëmut yépp ay complot dong la wajahu ala khamisihi bidammin kazib li ngeen wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gëmut man Abdoulaye Wade dara gawma li ngeen wax da ngeen sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot Ablaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fenn ndekete ñoo dàq fenn Ismaïla Yassine yent yàlla yankoo ba da yaakaaroon ni ñii duñu fenn yàlla xamal ko ni ko gis nga ñii li ñuy baax baax baax wala liñ lay niru niru lu baax liñ lay niru niru ñu honnête ñoo dàq wor ñoo fi dàq fenn wajjaahu ala qamisihi bi damin kadib ba nga suratu yusuf ñoo fi dàq wor

ngir yee leen. Ñoom léeg-léeg danañ far fi barab, danañ bëgg mbir ba tàggalikoo seen sago ba boo leen di wax la cay dëgg duñ la nangoo déglu. Waaye nag buñ demee ba ca kanam danañ ne ah ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax démb dëgg la waaw. Waaye nag man bu fekkente ni xale bu ndaw dafa feebar nga bëgg koo pikir pour mu wér mu jooy ni la bëgguma pikir bi baaxul ci man, nga bañ ay jooyam tax nga dencaat sa pikir. Feebar bee koy rey pikir ko rek, na la saaga na la mat na la gajji, waaye pikir ko rek. Su wéree dana xam ni bam lay saaga ak mat ak gajji da ngaa bëggoon mu wér, dong amoo benn intention ci pikir bi lul bëggoon mu wér rek. Lii dong moo tax may wax ak ndaw ñi di leen yee, léeb naa leen kàll naa leen di leen yee rek, jubluuma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc. Ndarxa yu sotti addina du benn bis, bu leen nangu kenn ku yàlla bind ku leen di jaral, ngeen di beccingal seeni waajur. Sëñ bi internet bi nga xam ni fii ak cent ans mi ngi rulle. Mu wóor la ni yow doo fi amaat cent ans te di moo bàmmeel. Nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay camara wër la, nga ni diiw ma gënal sama nday ak sama baay, te kooku ngay wax du yonant du walliw la hawla wala quwwata, te wax gi mu koy wax daray alaxira taxut ëddina tax. Sahaba ya waxoon yonant ni ko yaanu gënal sunuy nday ak sunuy baay, waxunu ko ci seen teyog bakkan. Yonant moo leen wax ni bala seen ngëm yàlla gee mat da ngeen a wax lii, ñu door ko wax. Waaye gis nga ba alxuraan ñëw lu mu wax waxada rabuka ala taxbudu ila iyahu wa bilwalidayni ihsana. Lu ngeen fonk-fonku nit mu ne bu leen fàtte seen ñaari waajur, lu ngeen fonk-fonku nit mu ne bu mu tee ngeen warmaal seen ñaari waajur, lu ngeen fonk nit ki mu ne bu mu tee ngeen jox seen àq seen ñaari waajur. Waaye nañ dund lii waay, bëggal nit ki, fonkal nit ki, respecté nit ki, defal ko loola loo bëgg defal ko ko. Waaye bu mu tax mukk nag ëllëg ñu mën laa waar ni la hee yaa fi becc nga loon sa ñaari waajur, malaaka yi dañ lay waar ëllëg yow mal xeam, ni la kaay yaa waxoon fii ni diwa la gënal sa ñaari waajur, malaaka yi dañ lay waar, bu la ko dara jaral bu la malaaka yi waar. Déedéet bul nangu malaaka yi waar la yow mal xeam, bëggal ku la soob defal ko lu la soob àndal ak moom nu mu la soobee, waaye bul fàtte sa ñaari waajur ni. Bëgg waxtaanu neex bu mu la yóbbu mukk ci ngay wax lu sari at tere wala alquran tere ko, daam la wax ni kenn du ko kafe, daam la wax ni kenn du ko kafe, ay waajur duñu desu ko kafe. Sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla di wax ni nit ñi ne leen yonent bi gënal seeni waajur, seen ngëm dooga mag ànd ak loolu lépp. Benn waay ñëw na ni Jalañ ñu ko dama bëgg ànd ak yow suba dem jihaati ndax ma sahid dee ci lislaam dee ci jihaat ja. Sallallahu alayhi wa sallam ni ko ana sa ñaari waajur ñi ngi dund, kenn ci ñoom ñaar a ngi dund. Mu ne ko waawa waxuma la kenn sa, waaye ñoom ñaar ñëpp nga fay dund. Yonent bi ni ko foofa laa la yebal mooy sa jihaat, dellul foofa laa la yebal mooy sa jihaat. Waa xool leen jihaat ni mu toll ci lislaam, yonent bi di ko compare ak al ihsan fil waliday ni. Ba leen wax jooju rafetut, kenn du ko wax ci public. Diwa ma gënal sama ñaari waajur yi, kenn du ko wax ci public. Ëpp naa wax même bu fekkee ni sax sa cofeel ci moom, sa mbëggeel ci moom ak lu mu foor na nga garde nag sa kii. Waaye daal am na yoo xam ni moom dëgg doy na waa waaw. Loolu lépp nag bëgg laa intik biir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek. Foo tourné ku la seen xàmme la sax yàlla xam na ko. Barki démb dama jógee ab dëj, bi ma ñëwee ba ci crossement bi ma war a taxaw pour jël tali bi may bàyyi oto yi di jàll,
amna ben way bo xamni mi yore pous pous bo xamni café ataya lolou la ci def ndeke wu ma seen rek dal ni mbay sang yaram dal di daw xel ci ataya ji dag nana def ci ñew ni ma am edde seigne touba ni ma mang lay diglu guddé ak beccé yama tax am li yama tax am jom yama tax et cetera et cetera li dong motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man buñuma ma samba buñuma ma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dess moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loolu nga nang ko fim na limay wax wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bass yu leer indil ma alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gëw ma ni dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digeunte ak seen borom fasenu ragal yalla toll nit deug bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi taqi moy wax lo gëmut koku warut la doy ci sa diine warut la doy ci sa adina deug deug kuy jëfëndiko taqi taqi moy nit ko xam da nga mel ne kak tor lo tok niro ak mom lo tok niro ak mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tuwab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes loolu lum doon loolu doon loolu melokanu max la max wa max max moy ñew duggu ci sa biir bant bi max ko bam funux te do ko yek da ngay laal rek muni tax motax ngay gis sax way jur yi leg legi ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom ñu and ak mom dom je day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax munu ho mer yeen da ngeena tardé seen affaireu bidaay yi neeku ma ci sa fitni reus fekk na bo max gafa jaar de muto sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax max du gëna ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way way way goor gi man seen bidaay yi seen affaireu bidaay kon dal seigne moudou li yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi ndokkel nak mbolam diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci darihia ulumuddin ñom serigne cheikh jonne ñom nekk fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne ko safal naka noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mukhtar sar serigne mukhtar sal nek fele ci Angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu ngi fofu ci Angleterre seen taxaway mukhtar sal sax mi ngi ma doon wo sank rek bi nemiku ak ñaan jazakum allah khair jisaahi kon dal kul antum wa kul amin wa antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu duggu di len wax jazakum allah khair jisaahi di len ndokel jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

يا المستمعين الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نأيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميتام بيض الله ونصره. بكري تري راديو خسيد اون لاين ديلو سن نينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي بي نغانتال دوم ادم موكو ورال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alam al islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalais ak fuñu meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam del len ci ndokkelat dina binu genné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci sunu xol lañ ko tibbé xeyna dinañ ko wax bu ni jaxal inshallah ta'ala lolu motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtane xam ngeen ni dimanche bu le wessu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddu muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نجري الجد محمد عليه الصلاة والسلام للإنسان في الدنيا والآخرة موضوع سن موضوع بلي باسي سن موضوع تايرا نبك تي جوك بغ أب ينمت بغ يالله بغ نتو يالله لن لي جري نكي نخ نوار لا ولا سنة لا wala bu dee sunna yit sunna waajiba la wala mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wassalam wal awliya bu la neexee nga yokk ci wal ulama waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam bëgg yàlla fardul ayni la bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg walimu yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la ndax ñàkk bëgg walimu yàlla day waral noonu ko te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaa li tax bëgg ab yonent alayhi salatu wasalaam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk fardul ay nit nekk waajiba sunu borom tabaraka wa taala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la ghafurur rahim wa hal ma sama jam ni buñ beugé am ci man mbeugël buñ beugé man yalla ma beug len buñ beugé man yalla ma sopp len duma yam ci beug len dong waye duma yam ci sopp len dong dama cey bolé jéggal len seeni bakkar yawmal khiyam duma len top dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom né top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa bo né bëgg nga muhammad te top ko mbëggel ga du dëgg sa bo né bëgg na yantu yalla muhammad waye top yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbëggel ga sun borom concerné wu ko considéré wu ko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tudde sen bop nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni dajje bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci diginaaw ga wala mu garafaasu ba ci diginaaw ga soppo muhammad ali sallatu wasalam ku sopp muhammad do ko def ngay skula ni man sopp na muhammad sallallahu alaihi wasallam waye goor la waye bo xole loxo ba seen ci lam ab lam mu tak ko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad bonu tak ñaari jaaro yi xaaliss dama jene le or de ñaari jaaro yi xaaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu ngi ta tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxone sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu mutih neena ki nga beug mbeugel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum dem nga dem fa innal muhibba liman yuhibbu mutih innal muhibba liman yuhibbu mutih motax bu fekke ni topo yent yalla muhammad rek xamal ni soppoko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul fa khat ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene bindu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yentu yalla muhammad alayhi salatu wasalam cheikh oud bamba mi soppone yentu yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonu pi top ko bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggone yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bimu yessé sallallahu alaihi wasallam war gëlem gi mënu dakk gëlem gi mu jox bi gëlem gi ne bërepp daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gëlemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gëlem mu yesul mu yesal fofa daldi dakk gëlem gi ni bërepp daldi daw ronu garab gi mu rocc xob yi nako yonenti bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la mu ni nako muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu mutih waye nga ni yow amna bi yi nga ne ngaay da nga sopp muhammad kunu pi ne dajj ak bopum neen sopp muhammad de jotew len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab sopp muhammad waxuma nak ko xess rek sopp muhammad ah kay gi nga xamni xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexu la té muhammad bimu fi daatan joggé neena la bu féké ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañu soppon muhammad den ci ñom falay yuqayyir naqal qala la yuqayyir naqal qalaala waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñu soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñu lu melni kërign dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qalaa innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma jox motax yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag mu ne len la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji doong mun ni dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ni ay doom doong mun ni dedet daf may bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangou seen ngam da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind wana si ajmaina da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku beug bax da ngay may beug bama gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngam yalla nangou ko te nit bu yalla nangoul ngam rek baxagul baxagul ngay deg walax nday di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañna lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xane du wax lu ngeemul mu du wax lu ngeemul mu sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn ci yeen ku yalla di nangum ngeemum lulul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal loma ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu Omar waxon yonnante sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko Omar muna amane ko kon yalla nangogul sa ngam bala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alihi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lum gëmul muné ko ginnaw nak fofu la aju kon légui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muné ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bi mana yow omar sa ngam matagut sa ngam matagul omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam niko waw kay al an ngam ngi doga mat al an sa ngam ngi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngam ngi doga mat motax bala sa ngam mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wu tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañ wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo koy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasalam fardul ayni la Cheikh Ahmed Bamba radi Allahu ta'ala bindina ko ci khasidam gi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida seigne touba neena ma ngi lay digal nga julli ci selmal ci kan mune ki nga xamni beug ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida dulil tassalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubakum wa la wa ghafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonent yalla muhammad mi nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la dé yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ñu ni ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ñu xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess macci nga ko lol la yenen sallallahu alaihi wasallam neena ay jikko ngi yo xamne kum ne ci yow fekkone ngeum yalla mant fess la muna muni macci nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yenn la muni xana beug yalla ko yonentam bam geunal la luddul ñom beug yalla ko yonentam bam geunal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar ngeum neexitu ngeum yalla musna ko koka musna neexitu ngeum yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngeum yalla mustafa ali sallatu wassalam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu anhu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mune amone xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex adina moy beug yont yalla muhammad muhammadun sinatu dunya walasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yont yalla muhammad mune nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sopp yont yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba tarub adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejji wurusi bu la nexé nga firé ko moy borom geejjuk sariha moy borom geejjuk haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrayni moy borom geejjuk sariha way moy borom geejjuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yépp la boole won sariha ak haqiqa الايمان والاحسان عليه الصلاه والسلام كن محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض العين حب محمد عليه الصلاه والسلام فرض العين مرخص احمد بامبانيكو dahani ila mathi nabi hubusatihi dahani ila mathi nabi hubusatihi seigne touba neena lima pousé tax ma sot khalima jamb da di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma jarafa taxut beug talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la taxa sot khalima jamb da ngir tag yent yalla muhammad mun xana hubbu satihi beug jëm ji ci bopum la beug dem yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la beug nga xani même bu won yent rek da ko beug rek ngir yalla mom da beug jëm ji rek même bu donatone yent gis nga ulama tasawuf bu ni misal ci mbeugel xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko dul jëm ji nga bëgg biñ koy misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon legi luma tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullahi alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullahi muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonent beug nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima poussé ci ma sot khalima jamba da sos da neena du garal beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug min abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xani mom bu doon won yonent yi beug nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da beug yonent yalla bi muhammad nga xani kon bu fekkon tani muhammad doonul won yonent amana du ko beug kon beugelu omar amna liko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alaihi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon omar man nako bañu beug abou bakkar nak meme bu yonent muhammad nekul won yonent yi beug nako rek jëm ji la beug alayhi salatu wassalam meme bu nekul yonent jëm ji la beug rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mo nga bëgg moy kan ñu muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna khayru man yamsi ala qadam ko seen bam ba jëm kaw tank ye fété souf muna man muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bam ba jëm kaw tank ye faré souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bul gene kenn malaaka yek julit ñek yep mune yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddek becc ak foko seen muy rek jeba di sujjotal yalla koka kum mana don muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujjot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom niko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de ñoni mom fuñ nekkuma fa niko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekk fa fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekk fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bobba jëm kaw tanke fa resuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy rek ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gi ma bëgg yont yalla muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bi mu wara na bëgg soxna mbeugelu yont yalla muhammad lek nako muni mbeugel gi ma bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fi ma wara na bëgg ab talibé mbeugelu yont yalla muhammad lek nako ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala anhu mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada
sama mbeugel sen ci yalla muhammad farna ci man bëgg doom bëggatuma doom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defnako mu nek fi daaw motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada muni dépassé na lol ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé muna muni man ci sama jimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu légui jotté na ko yontu yalla muhammad fi daawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada محبتي المختار سيدنا أم المقاني والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في دوله أبدا خديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى عنه فوفلك جفل من يم كن بقي أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام فرد عين لا فرد عين لا بأي والله نجاي دي فرد وحني بتيوجا فينام بالجا am ngeen amna xissa bu ñi netti barki demb rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj manima dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni cheikh ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi ni julli sa talibé ñima laaj ndax seigne touba bind leer bi wala diet lolou mo doon laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind leer bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind leer bi xana kon leer bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne bu suba na ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñepp liré sax da ngeena wor lo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti liré sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñugo bu subana nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo woko dal di koy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba ben ku ko fa pinire wala bam ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay jugu fa nak mang ci digal seigne touba rek nena agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox seigne touba ni jox leen ko mu naan ñu ko man nga delu bu subhana nga wor mu defaat ko seigne touba defaat non neñu bamuy ñetti fan ami ñetti yoon seigne touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall match sob la mu ne ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xissa yu ñu netti bok na ci xissa yu ñu netti kon bu fekkonte ni ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibra cheikh ibra mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek way dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni seigne touba beugé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba mas di misal ci mam cheikh ibrahima fall daf ni cheikh ibrahima fall di kérok bima fekke mbacké kadior di jayanté ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla beug yegg mané ko yalla mom nga beug yegg buma ko gissone doma fekk mu ni dama top tanki mom duggu sa keur bu mako gison mu genn ma top ko ay tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh ibrahima fall ni seigne touba man ki may sét ngir bëgg dem ci yalla bu mako fi fekkul won te fekk fi ba melam dong lima bëgg ci yalla dina ko am
neñu seigne touba niko lolou cheikh ahmed bassir netti nako ci minul bayal qadim muniko seigne touba niko yow de kon mag yow ño bok xal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu ma fekulon ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yëpp xéssa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahima jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako du tax Cheikh Ibrahima bama Cheikh Ibrahima bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni kete banako neena du tax cheikh ibrahima bama mu ne way mayit fayna ko kat ndax cheikh ibrahima bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni len seigne touba mi taxon ngeen may top banako neena du tax talib mi bako seigne touba mi taxon ngeen ni ma top banako neena du tax mukk ay talib mi bako waxin la waxin la waxin la bu wax la ni la bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg wali yu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax motax seigne touba misale ko noni bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am ben bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala almar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadis bo xamni abi musa moko netti muné sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim bëgge ñom diw wala ay diw nim bëgge diw yonent bi ni len al marhu mahamal ahaba kenn ku ne ka nga bëgg yow mal xam fum dugg fofu ngay dugg fum dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yow mal xam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul musik yo lol le mbadantan taccu len mourir bu yowmal khiyamé fuñ dugg fofu ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal khiyam wa ahlul politique dugg fofu ngay dugg ahlul politique fuñ dugg rek fofu ngay dugg lu len yalla def def lako lu len yalla def def lako lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mag yow andé ma djela kuma bëgg rek mag yow dem andé dem djela sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mag yow ñoy andu dagu ndank dugg djela legui nak waxna len beug muhammad tamuy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum tere nga bako lum dan def nga diko defe nam ko dan defe te yalla tax lolou moy beug muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil jann kuma beug rek ma ngi ay andu dugga jann ali salatu wasalam mu delu wat ci al marhu muhammad ahaba al marhu muhammad ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yowmal qiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraaje upp ma maqam tay dama la bëgg mbëggel bo xamni mënuma tok ben seconde ci gisuma ma xamni yowmal khiyam bo muytu buñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek
nañ yonante ko ah kay al marhum mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi benn way benn arabiy yu moy benn sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kañ la bis penci ba kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparel bay laaj kañ la bis penci mu ne ko xala bëgg Allah ak yonentam mu ne ko al marhum mahamal ahaba bëgg Allah ak yonentam rek mu ne ko al marhum mahamal ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu dugga jena kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu dugga jena legi nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñoñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko deg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaarak wa ta'ala ñoñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and andaleen ak ñi and ak muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla te munu leena am connexion direct ci yent yalla muhammad muna mu ne dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun même reçu bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Souy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani Souy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal baxam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek ñom kay lenn nga ci suuy rek lenn nga ci suuy rek mom suuyal ci muhammad ma nga suuy ci lamba ja mu jeex ay musa sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen gëmé yalla ragal leen ko ci and ak ñu deggu ñu top leen bëgg leen ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top leen bëgg leen ngir yalla as-siddiquna yi sidiquna yi ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonent mom dama li ne di jëlale yonent mom da bok ci ay sartam moy as-sidqu al-amin sidiquna yi buñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom seigne touba ñom sayyid alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct sun borom niko Seigne Touba ci masalikul jinan Seigne Touba dani fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Seigne Touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion buni muna muni connexion bobu partager nako wali wi fama yafi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lutax munela annahu warisuhu fal anbiya li annahu warisuhu fal anbiya
hujjaj rabbina ala ala al khalqi iya muy li tax ma wax lako li tax ma wax lako nila wali bo gis ab yenent moko partager connexion li annahu warisu warisuhu ñom ñoo leen donu li annahu warisuhu ñoo leen donu ñoo leen wootu ci kaw suuf ñin waaw ñoo ñu wootu ci kaw suuf donu leen ñum don mune fal anbiya hujjaj rabbina mune ñooñu ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct dañoo am réseau direct hujjaj rabbina ala al khalqi iya mune wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mune wali yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé bañ mëna am kenn ko nek ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tas'ihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tas'ihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena non nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama waliw rek man yalla déclarer na la guerre bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yaq sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yen ni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ku tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuyaaba di reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañoo jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo don yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yonent yalla muhammad juromi tike juromi martaba juromi martaba yoyu le mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay mbaram lum wax la khad jaakum rasulun ben ndom tank ngok la khad jaakum rasulun yalla delegena peuple bu nek mbolo mu nek
association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad jaakum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na

bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen bu dé turuqu tasawufi ab sufi lay doon ni yeen min anfusikum ab sufi lay doon ni yeen ab murid lay doon ni yeen ab tidiane lay doon ni yeen ab khadir lay doon ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamne dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou nexna jangal mourid yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt kuma cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt kuma nga nek Touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom may ñu lako saraxuñ lako malaka indi ñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sax njabot yaak sax njabot daanaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn du la force ci kay fay lemp hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci yam nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meuna melit mu defar len rek jëm len wuuf rek jema waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen meuna mel waye nak ci ñan mu xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala xnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop salayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy rahufun rahufun serigne bu mat serigne bu wootu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rahufun dalen di ñewant dalen di ñewant li nga xamé non la nday di ñewante dom dalen di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rahimun waye rahimun dalen di yeeram rahimun dalen di yeeram legi da ngay deg

serigne si yere muñ peuple bi serigne si yere muñ peuple bi parce que lan parce que serigne si amna ben position buñu am amna ben position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne si am kon serigne si dañu yere muñ peuple bi fekk boba wolof ndjay neena goné dana yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo ak mbiri ni mi xewé goné day yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne si duñu top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne ndariñal peuple bi ci la ne yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen ndariñ nek wala fnjay neena ci buray rayna borom waye sour la beggon lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni ci buray man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam ci buray rayna borom waye borom bugul wona de sour la beggon mag mi xam ni ci buray man na ray borom motax bu bokke goné gi bu tibé lepp muné ko wañil del tibu lu yam lo xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dedet bay bañ mu loru bay bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dedet da bañ mu loru mag mi bu don ben ti dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da nga tax mu ne ko lekkel tibbi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabba hadhihi dahwati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta sabata subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bu mat serigne te wutu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawalaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawalaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru ku dul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal yeb man nañu massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddu wo bamuy jang jango fim dem demo fa ngan ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga dañ ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak reer ci tankute ci ñaka xam naka la seen reew di doxé nan la reew mi li ne ci bi reew mi lan la sëriñ ci mën nañu massa ci umpel loolu té ñu bari ci ñom day intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop loolu wërtu tax ngeen doye del sëriñ ci ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi nakasudul nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabiy fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim doon ci biir ay talibem ci biir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam mi ngi melni yonent ci biiru xetam lu ko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la doon leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay doon man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na madina manara
fek peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññi meññi lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax mu ni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meññi faawu ñu goral ko de mu na bayi len ko dogalub yalla jitu na lol ñu dal di bayyi ci diwen sa dara ci tandal ma meññu ñu wa lu xew baren tandal ma meññu ñu ni ka dañ daan goral tu yaano ko tere de mu na kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandal ma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xamni nek mbir mi demewul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen lol lu meena nek la lolu mana nek la lolu mana nek la waye du seenu ñaka xam de seenu ñaka xam de ak ño xam ta xam ne ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñep te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñep te lu mag ña jang jang nañ ko soga dem man lélé démé posé question sérieusement lélé ma posé question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal wayé depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xass bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa beut lolou yow ko la ko waxon war nga ko meuna gem ba nga yaakar nit war nako meuna ger ba tax mu wax lu wurt wax mbaamu def lu wurt def lolou yow war nga ko nangou yow en tant que julit ko xamne ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako meuna gerati liko dess ci dundam ba diko wax lolou mu gemul lolou dafa koy xalat balegi cheikh muntaha nak mom ko xane mom da da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may bat bi da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamne yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mak ci tiranga lo am joxeko kërak bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ne sallallahu alayhi wasallam bim genné adina ñu bari dañ leer lu nañ waye xol cheikh muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal juko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neew mo ubbi ko du ubbe ko kéro ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu murid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaka duñ ko jëndi lu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu murid rek Cheikh Muntaka monu sutural dem fay day ga te ken yebuko fu day massa takke ci bir yonu mourid Cheikh Muntaka moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yebuko ni dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam
xam nga ni ko def doko netti de lahi ko nar doko netti ko nar doko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna ko yalla xamna ko jakarlo deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolou la munut en balma lolou la munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena beug wali yalla yep dafa war beug len dafa war degal len dafa war muné wa kullu man hada al khiyara ujiba kep ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam néna ko meuna don yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus aljana doko mus mu delu wat ci hadithu hadithu al qudsi man aada li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man aada al qiyara bu baba nak ujiba ujiba ujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus to fa jaar ujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis ujiba ujiba kul man aada al qiyara ujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci resusu suñu lu la neex wax len lu la neex wax len tane jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fini nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yel bo a general ñi koy togn te ñi koy togn ñep ñi koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nitu yalla lolo ko taxa garaw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay fekk dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nitu yalla lolo ko taxa garaw dom yey togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mun way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout sun jamono bi nak sun jamono bi motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritu ngeej nonu ko ngelaw di def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ëfé seeni kala nga xeb ñep bu ëfé seeni kala nga xeb ñep dañu farba jeng lolou la seigne touba di tudde tahassub ah tahassub farba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawteef bu fekkene borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy muy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekkene du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragew man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu
boba nak sharia seuntatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia seuntatu la nga bëgg ko ba diko top bu waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara bu waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal li ñu xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek weyu ndax wali ak weyu len séparer moy lam gi rek ñun aday Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demé wul non rek demé lu doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolu mënta ne fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak bay bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la goor gi fatuna nga ni ko fene ñu ni dom bi lum jangé won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opérer rek ginaaw bayam daan ma opérer na ma opérer rek acca teudal bu lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangalé di yaré di yété dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko mune am mécanicien la de balay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mënalu la dara ñu la yobbu fenn mën ta wax lola jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lool nak wayefu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusi o amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am nañ guide wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na guide generation Seigne Touba nekkon seen guide am nañ guide Seigne Touba jogé fi Cheikh Modou Fadal ñew génération bo gis amna guide yalla neumul mbir mi jéxagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw nun si anati bi khair minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genné am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom ko wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw nun si anati bi khair minha fuma genné am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté len dina fa tégat menen ibou saxo mu orienté génération bi ñew fuma génné am barham ñass dina fa tégat menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamonom wa li kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokki ibou saxo buñ amul liñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang lañuy dëkk nañ ma baal bokki barham ñass buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang lañuy dëkk ndax dañoo gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci mënuñ ci dara ci xol bu tang lañuy dëkk heureusement ñom ay borom xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñi ci ak njub
ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñetti sart ya ngok neena taxagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala waliw yi nga bëgg leen muni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxagn Allah moy ba ci jëk khidma nga liggeyal leen nga di leen liggeyal bu fekkenteni amulo doole liggeyal leen aw bi hubbi kon na nga leen bëgg te Yalla tax wala bok nga addi Yalla leen mbeggel gi soga ñew bu fekkene man nga leen xidmal te xidmalu leen bëggu kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekkene man nga leen jox addi te joxo leen ko xana bëgg leen rek haka bëgg gi baxna de waye bo ci bolewul addi nga tuyaaba ji gëna bari leen bal bo ci bolewul addi la tuyaaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom addi jo leen jox ñu defal lako fulay jural tuyaaba yowmal khiyam tuyaaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbalé way new doola yi sun borom bind ko ci sa tuyaaba yow mako ko joxone te du wañi dara ci tuyaabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko mata jox amul pertement wallahi yalla xamna amul pertement kon ñett sart ya ngok moy da nga len di liggeyel da nga len di jox addiyé da nga len di bëgg ngi len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal leen tuyaabu ju reey la tuyaabu ju reey la asna ma gis cheikh salih mbacke dem siyaré ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lum daan dugg ci kanam la lay bimu genné ci kër serigne abdul khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem kër soxna nday wad waxtu agn ni ñi préparé pour agn amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu munu ma dama koy xitmal mu koy xitmal lool batay kenn net li wumako mu koy xitmal kon formo xitma yi bari na waaw xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lool rek moy xitma ay xitma ma ngi ndokyal borom hamdatu cheikh Moustapha Diop Al-Koki borom hamdatu joxnama ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal guma ko nek ay ñing ko wax jazakallahu khairu jaza borom umda jere jef jazakallah sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasur qiyar al ulama wa salihin bul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len
ndax wali wi dañoo wuté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xet li la dem len ci masaliku dinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali wax ni bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xet li la way amna wali wax ni bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siara ji bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram lu do la meuna xet li amna wali wax nak mbeudaxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xet li la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn nga len di liggeyal te yalla do nga tax na ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir beug beus bu ko def ngir beug ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala muni watlu da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlu du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga jox faxas ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé yi legi xamuñu lolu xalé yi legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla na leen yalla yeeram yalla xamnako dama leen di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene leen aw yiw rek ak jamm tanaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno toga mom bay dem néw ko ñaanal ma xana budé comme yab mbakum min dal muni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu deug yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadu alhuda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadu alhuda del barkelo ci ñom ñun nak maladi yu bari indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barké ba dem ci garab ga wa te ñom nit yalla yoyu nga xamné xamnañ yalla bala ñoo lek mba ñu nan amna luñuy wax amna luñuy yéene doga tambalé lek ka nan way katu arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barké rek daan barkélu ko gis mu am barké rek daan barkélu al barakatu lil mutabarikina kon amna ño xamni man ngay barkélu ci ñoom seigne touba ni del barkélu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jeffe xam xamam di jangale di jeffe li muy jang nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yeneyam niki koy magal yalla rek yeneyam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jeffe xam xamam ko dia borom xam xam bi politique nak man sama yon ci politique man sama yon ci politique amna ño xamni dañuy laye nan waw meuno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamnako waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique bi ni senegal dara deggalu ci yalla xamnako dara deggalu ci nak biine senegal siyasa islamiyya l'islam xamnako d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiyya almaniyu la moy laïcité politique laïcité nak deugalu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugalu rek nak ya ko fa nek diko jema laye la ka daganal waye deugalu politique laïcité deugalu politique laïcité mom deugalu te du massa dagal borom xam xam bo cey deggit na la woor ni ak lum bari bari xam xam yang koy degg ci lu deugunu rek yang koy degg ci lu deugunu ak num ko meuna layele nak laïcité mom politique laïcité mom deugunu nabi bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma'allahi wa in lam takun kun ma'a man kana
ma allah sallallahu alayhi wasallam def ni kun ma allah bu fekke ni man nga am connection direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connection direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekenteni mun wo def ci yalla direct mun amone fekkal ko def ci yalla direct nga moy ci mom lol la seigne touba bindi ni seigne touba lol la wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connection so demé mu partager la diga am connection bo féké waju amul connection nga né ko partager may bu la partager do am dara lolou la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni mënuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay mafalni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defey li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fek anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fek mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Italie sëriñ bu ko fek mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Europe mu ngo sëriñ bu ko fa fek rek tam sentu ci njariñ rek mu ni ko jéblu na ci yow kenn du wuté non ab sëriñ kenn du wuté non ab sëriñ ngay sé sëriñ bu ragal yalla té nang ko jaam nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nekk nak and ak mom ci lam nekk man nga xey benn bis rek siyara ci ko bi ng koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne benn bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibem man na bañu doon ab talibem man na doon sax wëlëreem waye message bi accès na ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga bëgg gi muy bëgg ba gendi ko la ci la sa aaju di fajo budé sëriñ ba yor dara bo démé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek wacce tonup ci yeb bëgg ga muy bëgg ba gendi ko la rek sa aja faju mom la seigne touba di juñu ni fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiko seigne bu becc ab talibem te yalla rek tax lolou misal nako batay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou bu sajeng bi nga xamé ni seigne touba cheikh modou fadal bëgg na yew yu ay gani naram te dara neeku fi bako seigne modou bu sa yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wéxal nga bëtt bo xamné sa bëtt dotu xanku misal nako ci becc ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna laj cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni becc bet nako kéro ak lam ko betté kéro la affaire am bax waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëd bu xong nga wéxal ko ak kéro sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajo ak aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa pajo ak aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakole amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki demb fekk boba dama dem boba nekugul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibrahim
ak jaar jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assist majalis boba xam ngeen sama wëllëre la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacke kadior mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar ngi fi cheikh matilay munima jeul numéro bi balay jox nga wo ko ndeke baba numéro cheikh ndjay lama jox mo wo cheikh ndjay momo yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib seigne moudou bu seigne biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaari cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa auto buyoti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma deg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bëg lool kay alcorane bama yoron ma yëkke ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ñu gis bamba ñu ko andal ki lu mu bëgg rek fum bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi muna munima amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin muna munima ëkk goge ak dakhara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba bobu seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fay andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni lamako netlé dal ni ma and ak waji ñu dem ngi gis bamba mobile ma fep bama délu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni limay wax day sédé yaangi ni tok manako man di bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu bala fi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbalé ci batine non la mako waxé daal ni tekket wér yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari bëtam yi mom ab dir mutakati wéram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matilay def ma massa xol xolin bi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tuddel ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matilay moy bëtam yoy lu mu xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti ah momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatogu mi ngi fi talib suñu mouride bu sa jang bu mag la ñepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu meuna wéddi lol dañu mëna wéddi lool ndax dégg na ñuy wéddi di fénak ak katch bay wax ni togu maak seigne sam té laaj yi nekk ci cassette yi yépp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la ñi dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi loolu mu wax ci ni amna ñu wax ni seen fañu aaju ci mbarum bëd léne misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlëre sama wajur lewon man mom la gëna fréquenté ci doomi seigne touba yi moy cheikh abdou ahad dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou ahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañu abdul jalal mom direct rek ab ray la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakulé ah comme cheikh mahamoudou fadal mo amna connecté connexion direct ak seigne touba yegg na mbir mi bimu ko yeggé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko sétan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew mu ni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jak nak ñaari bëtt seigne abdou lat xamni mo mu wax ji mu bayilam naron
bay lam na ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bugguma koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaije lesina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xagn tax ñu di leen bonalal serigne sheikh khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sheikh amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bi naam bi mo xamni mënu mako wax sant na leen bu baakha baakha baax di ci jittal ku melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadol len joxuma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara je gep extra ñu koy gërem bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara je nek jëm ba are bare sisi man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndeysaan bo xolé am nit ño xamni ndeysaan seen marchandise yeb boko calculer won bo né mutul 50000 man xawma len xana buma joge ci sama daara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun ciofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd xéetu ndox mu nekk xéetu boisson bu nekk indi ci daara ji bi moy ñettelu gam ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajoy doon xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollo ak marché ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci añ beek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñett tablette mu yëkëti ñett tablette jox ma ma lamb sama poste diko jox xass min ma di señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mané ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man liñ ma jariñ ëpp na loolu kon nak yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay te taxaw leen yalla na yalla barkeel seen liggey bi ci warma yonent bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baakha baax gëreem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legui rek ñi continue di tenir yeñ dan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuli da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye dama fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yonne na la adiyé sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murlo ko ñi ma ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuuf waye téréw rek ko ci melni ñom bay jili sek ak ñooñu classe ko gën ñoom ak fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jasakumullahu khairu jasaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seen ñu and ak jigeen yi laxasaayu sal yere bay faal la ci liggey ba at mu nekk non lañ ko defé ñi maxi ni moy juri jigeen ño bokk wenn moy jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jasakumullahu khairu jasaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di len gërem di len ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokkel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nekk ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla jazakumullahu khairu jazaihi lool rek jaroon na magal guddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lool rek jaroon nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoni wu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yiñ fa nekk ndol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50000 jox leen ko ñu yutalé leen ko seen bi man dal yalla na ma leen yalla fayal
jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yal nañ ko yalla delo ci seen jëf yoyu mu nek ak pay alquran neena aljasa wal ihsan ila alihsan jëf ju rafet duma ko fayé lulul lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del kër gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg kéré soppé mané soppu leen ma soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kër Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppu leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kër bu leen man nax bu leen man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riyé wuti nan soppe yi mané ko gaay yu sopp ñu la dé te gis nga sa kër gi nim fessé mu na mané ko mayna la 24 heures doto leen gis ndax amna ño xamni ni riirando lañ yalla yobbu leen waaw ngelaw li leen yobale rek waye la ko waxon rek légui fukki nit dejeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limuy def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj kenn dara do wax kenn dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

arma jigen jo xamne du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekenteni du sajj ay xefam beutam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter da ngeen limiter seenu xol bët momu mu am ci bët yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yare ben comportement bo xamni man na romb goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na romb aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da seeni beuti toké ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur da nga fa dem mu deppalay appare du gis dara fekk beut la docteur mën nga fa dem du gis dara beut bobu mën na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu mën na la top ba loli jenti du li jenti mom beut bobu negatif yi beut yi negatif bu la xolé bu ne ay rek wal yasu billah kasalika goor gi nonu la rawati nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatiko lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nekk mu man ko jënd daldi lal ay napam ci ndogom daldi filmé esteti mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wèr lekut lu melni muni ay wajile li ndogu bu ma ci jotone nga lek ndogu la kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni bet dal ca ngeen yiem ko ndax lol day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeké aji botu nga sa bidi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci ñiko motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal légui yéré ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor bo lé ko xamni yalla da la bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyasu billah te fekk bo defan lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasalik yow jigen ji bu fekenteni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyeri li ngay ñaw na séré mune ñap ci saw yaram nga romb goor gu am petit toké mune ay rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faawu kenn dootu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk beuta fa jaar de nga diko jeñ ay rabak faru nangam fekk beut la
fekk bët la de.

bët afatul ayni négatif yi nek ci bët motax yalla diko comparer ak sawukay ndax lum gis dana jema découvrir la ci gannaawam mom bët bët lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu ma amé tokay beut nga xamné luñu xol buñ ko yémé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola cey am lol nak mi gëna bare ci waliwi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni seen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jiblu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ño xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu toog ak ab talibem talib bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu ne ko waw waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci mu ruy sax montagne mi ruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talib bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke ba ni jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon président wu senegal té cheikh abdullah xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañ ab yéfer non la cheikh abdullah mbake bañ ab yéfer omar waxul dara ci yéfer omar néna man lima xam ci yéfer moy ray rek cheikh abdullah nak waxul dara ci yéfer lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na rew mi ay rabam jubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañu wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg ka ci dess kéraw la koy suur dañu wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé fegnaal ni da ko bañ ñom doomi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudou fadal annak sengor cheikh abdullah hat ñen ñi neenañ ci xelam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni deg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pis sama bëtt bi mu yaqulé dana ko pis sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yeggal seigne fallu cheikh mahmoudou fadal wowul seigne cheikh saliw manam wowul cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dedet day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn pis nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxe ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad dal di genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax Mam Cheikh Ibrahima Fall nim jaayante won ak Seigne Touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visité lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talibé Seigne Moudou Boussa Dieng bu mag bu ñi wax Talatoure
mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg mbacké kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi muhtar dañ gënon ko menti señ cheikh matilay mana alquran dañ non wa ato buyut min abwabiha moy dugg ci kër te bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo serigne abdou assis madjalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg mbacké kadior té dama bëggona gis cheikh matilay serigne cheikh matilay té alquran daf ni wa ato buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox benn numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ne ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk bu ñewé mu and ak man ba ci señ cheikh matilay ma ñewé ñoo ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visité jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall ci bi muy jaayante ak seigne touba fi ci mbacke kadio maniko nak deug la sax mam cheikh ibrahima fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visite ci da am lutax ma ñew di visite barab bi maniko nak mam cheikh ibrahima fall soxna seyna bu ndjay mi ko jur ak fatim penne ndjay mi jur sama wajur wu gor ño bok dem ndjaré mun ma koku dey sa mbok maneko budé ci sama walu nday non la démé fati amar ndjay mi jur sama wajur wu jigen ak mam cheikh rahima fall ño bok dem ndjaré kon ci walu nday ci walu bay béret la ci man maneko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax déret ji taxul muna maneko l'islam ak cheikh ahmadou bamba di gem ak cheikh ibrahima fall moma taxa djou mu dal di ci mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak djou mi nga dem ak mom barab sangam barab sangam barab sangam bo ko joge nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma djugal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi kérok ba cheikh ibrahima fall ande ak ñu seigne touba yoni won ba ñewé do dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal seigne touba ni ko and nañu gan seigne touba ni leen ko na aksi muna mani cheikh ibrahima fall ci tatu dakar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan munima da tombe ak sax boba teulibi di bayal seigne touba tolam bi ñu tudde won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci tatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg neñ ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis bamba ba ñu agge seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukku ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baya lolu seigne cheikh matilay momako net bama joge ca gis bamba nak ma am xol bu sedd lol maneko man day mbacke bigna mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba neena la tafalu say'an bi khairi isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amu len digal ma beggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aaju ja ma bëggoon nga jox ma ndigal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay señ touba ñun ma mayna la ci ndigal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara touba mané ko amna jumaay tabax te yoonu njurul wolé mune man day yoonu njurul wolé sax alhaji mohammed lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko ndax bimu nekké khalifa dew ma fa ba nim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu
man ma déparé fa ñëwaat benn bis may waxtaan ak borom xam-xam bu mag bu dëkk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf ba ma koy xamal nit yàlla yi am na ñoom ñoo xam ni seen ijaaba mi ngi ci seen mbarum bët luñ xool rek luñ ci bëgg yàlla def ko bi ma koy wax loolu te moom xamul woon ni demoon naa Mbacke Kadior bi ñu wax loolu mu ne ma ah man de diw sàngam tuddal ma kenn ci njabootuk Serigne Touba diw sàngam day mas na ma ni Serigne Cheikh Mati Leye ijaabaam mi ngi ci mbarum bëtam lum xool rek lum ci jublu yàlla def ko ba tey nit lu ma ko sax ni man jaar naa ak fenn ak Serigne Cheikh Mati Leye sax waxuma ko yàlla xam na ko waaye moo ma nettali loolu ma daan ni alhamdulilahi rabbi alamin daa waxoon fële ma waxaat ko fii te loolu ñu bari ci tund wa Serigne Cheikh Mati Leye dëkk nee nañu bu masaana maanaam maral waa tund woo buñ dajee ñëw di ko siyaare si ngir mu ñaan yàlla ji taw nee ñu day tekki weer yi xool leen nday joor ak càmmoñ takkaat ay weeram ni dem leen buñ demee rek mu daal di taw loolu nettali nañ ma ko kon wàllu yi am na ci ñoom ñoo xam ni seen ijaaba mi ngi ci seen mbarum bët boo gisee may faral di wax ni ñu bari léegi téléphone tax na mënatuñoo am barke ndax lu tax dañuy bëgg a jóg war a siyaare ji benn nitu yàlla waaye tayee la dem tax ñu yëkkati seen téléphone woote ni maa ngi siyaar te pourtant boo demoon ba mu xool la ñaari bëtam rek mën na am moo ëpp tuyaaba ci yow mooy ëpp njariñ ci yow téléphone googu nga woote loolu la Serigne Touba junj ci nax ju xadayl aaj nee na fa nasratul xubbi min saykhi ila muridihi hiyal masaaya wal xula Serigne Touba nee na gendi ko sëriñ bu mat sëriñ jëme ko ci ab taalibiam gendi ko goo xam ne gend ko yërmande la te mooy lam ci jublu rek nee na fa saasa la yàlla di yëkkati ay darajaam faj ay aajoom kon léegoo leeg nga waaxu ba ca kanamu sëriñ ba sukk siyaare ko ah dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax wax naa ko ba tayyi Serigne Touba nee na ci masaalikul jinaan da am ci wàllu yi ñoo xam ni bala ñu laa mënal dara da ngaa sukk ci seen kanam am wàllu yoo xam ni boo newoon ba mbadaxul boo leen wooye ñu fekk la fa kon daraje yi daa paate waaye doxoon dem ba ci sëñ ba daal waaye léegi téléphone yi moonu ko xañ téléphone yi moonu ko xañ léegi da ngay woote rek ni damaa woote woon pour doon siyaar rek waaye jërëlu la sol saw dàll jërëlu la sol saw dàll te pourtant boo soloon saw dàll yàlla mën naa dogal nga dolliko ca barke yàlla mën naa dogal nga dolliko ca tuyaaba yàlla mën naa dogal nga dolli ci ak texe yàlla mën naa dogal mu fangal la sax deewu mbetteel gu la war a nedal deewu mbetteel gu la war a nedal fa nasratul xubbi min saykhi ila muridihi hiyal masaaya wal xula la Serigne Touba wax nee na gendi ko walliw bu mat walliw sëriñ bu mat sëriñ jëme ci ab taalibiam day yëkkati ay darajaam ak i maqaamaam di faj ay aajoom noonu mu amee nag ci walliw yi ñoo xam ne dañoo am ijaaba ci seen mbarum bët noonu la amee nag contraire bi mooy bët yoo xam ne ñoomit luñ xool rek mu yàpp luñ xool rek buñ nee ëy rek mu yàpp may kon looloo tax doomu aadama bi war a defee santaaneb yàlla walliw yi may wax pour nga gis seen mbarum bët ak a jafe moom kay saa booy wiir-wiiri sax ba seen bët yi daje moom mu daal di sajj ay xifam moom pour nga gis seen nagu bët ak a jafe ñoom wàllu yooyu may wax ak a jafe alxuraan daf ñuy nettali ni yowmal xiyaam ñi nga xam ne li leen yàlla santoon defuñu ko ci seen i bët mooy duñ xool luñ war a xool dañuy booyal seen i bët rek lu leen ne xool aw ray jàmbur ñu xool netaalu jàmbur moom daal lu leen neex xool dañuy booyal rek ñooñu dëggug yàlla googi mu waxoon moom yàlla ni sama dëgg gii sama ndigal yii mooy saag dëgg na ngeen ko sàmm neeñu yowmal xiyaam ñi nga xam ne nanguwuñu woon a sàmm loolu bu ñu dekkee yàlla da leen di gumbaal dañuy silmaxa yowmal xiyaam alxuraan bi ñu ko misaal xaala rabbi lima asartani ama wa xad kuntu bashira waaye yow yàlla lu tax man ba ma nekk àddina nga may ma ay bët yu ni jar may gis nga bàyyi ba ma dee dekki nga gumbaal ma lu tax doomu aadama koy poussé yàlla yàlla ni ko da ngaa gumba woon ci samay ndigal ba nga nekkee àddina
nangu wala gis sama indigal nangu wala ko top motax bi nga ñew fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari ciir yi ko yalla defal ciir bu nek nihmatun minallahi la ciir bu nek xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal la gu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolou moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewaluk beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu la aram dam sab gis alquran daf ni قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالا يا محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلين من يالا مالين بند مالين سوس مالين كريا من كرياتير بي مالين كريا بما لين كريا بو نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغا كا باج نونو ما لين كو ديفال نك وايي نيما لين كو ديفال نين نيو تي نيوم نيوما تي سانت خليلا ما تشكرون khalilan sun borom neena ñu neewama ci sant ñu neew ci li ma leen defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewa ci sant de ñu neew tantu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu la haram tantu xewaluk beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakale lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khaddul basar yurusul hikma wa basiratul qalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul qalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sa ses moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam yo xamni nekul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama tassu nak nenañ bo beugé yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo beugé yalla may la leru xol ba nga man diir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom nena in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dagn ko firé nurul qalb in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawati na jul ni te jublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonnante bi alayhi salatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam
bi nga xamé ni yéfari makka fexel nañ ko guddii fexel ko bëccëg mënuñ ci moom dara yàlla aar ko xam nga nuñ defa dañoo dem xooli dañoo dem ci ñi nga xam ne ñoom lañuy tuddee ahlu salbiya ahlu négatif borom bët yu tooke yi borom bët yi nga xam ne luñ xool mu yàqu ñooñu lañ dem dajale leen ñooñu la ñoom Jobe Njaay ak ñoom Mbay Njaay ak ñoom ñooñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañoo bëgg ngeen xoolal ñu Muhammad ndax mu alku xoolal leen ñu Muhammad ndax mu alku kaay leen xoolal nu ko yéen ñu yore bëti tooke yi kaay leen xoolal nu ko ndax mu alku ndax ñoom siiw nañ ci luñ xool yéem ko rek mu yàqu ñu daal di ñëw wër yontu yàlla Muhammad ñii di xulli ñii di rega jeeru ñii di wëlbati seeni bëtaka tourne sallallahu alayhi wa sallam ni cocc ni ab dërëm sallallahu alayhi wa sallam ni cocc ni ab dërëm yàlla ni ko ah kaay ma wax la wa in yakaadu lasina kafaru la yaslikhunaka bi absarihim lama sami'u sikra wa yaqulun innahu la majnunun wa inna ma huwa ila sikrun lil alamin suratu khalam sun borom niko xawtut rek xawtut rek nga dem yowmal khiyam xawtut ni ha ni waaw borom beuti toke yele woron di dila xol ngir bëgg nga alku bëgg nga yaqule borom beuti toke yi ñu la woron non dila xol ngir bëgg nga yaqule pour nga alku motax yonnati ali mo salam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yalla nako yalla doli ñeegal ak yermandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune aka ñoo ñëmi beut aka ñëmi beut ni tuugé way aka ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sexe di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom keur mba borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut al ayn beut rek la yentu yalla yang xoba alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départ no ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ñi ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñun di tukki mom lañu alquran di misal khala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwab al mutafarriqa yent yalla yankoba moko waxon ay dom de yeen samay dom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum min allah min shay lolu len yankoba wax nak du te nak lima naron ci nit bo nare am day am dong nak yankoba mom lum len moytilo beut damane yalla man nam ko it ken munu ko fank ko ma ukhni ankum min allah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mon bu namme mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo ko wax ci alquran moytu len
moytu len te kat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal suñu génération bi suñu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wosin tay wosin tay wosin tay sang lire bi solal ko bam ni joggu ñu foto ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé président la waral na doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati lire yi wo ci bayu yowmal xiyam da nga layok sa dom bo muy tudd xolal ummu maryama alayha salat sayyidatuna maryama do xam ngeen ko de ndayam ndayam mom kërok bimu amé dom xam na ni way batu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ayub xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran monoko misal wayni samaytuha maryama wa sahabika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngom sun borom neena maryama alayhi assalam biko ndayam accouché xam ngeen yaayu maryama de moy anata kuñ wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi salam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ño bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañu bokku tur rek anata moy ummu maryama alayhi salam kérok bi nga xamé ni accouché na dañi sun borom wa inni samaytuha maryam wa inni uhisu bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima akusi dey tudena ko maryam waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga musul ko ci ay beut musul ko ci regajeru shaytané musul ko ci xolup shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku seytane amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré seigne touba sax da ngeen gi seigne touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop seytane seytane da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqule ngir mu yaqule amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay romb aw xur rek seen ben way bo xani ma nga yor ab dekk ak mart tek ci lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wallu bi waxuuti ko rek waxuuti ko bimu ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew ba tim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nitu yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabé pour jaddlo len wallu bi niko a mba man doma ci bolé man mba ding ma muniko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nitu yalla yi di muslu ci xélu iblis yalla nñ ci yalla musul yalla nñ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoo buñ la xélo rek maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accouché nako ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu démé hôpital di accouché bu doomum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako limu amna dis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena
amul ben lire buy gane adina lul ni saytane dana ko xet ba mu mun nako ba mu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko ngi deg lire bi ni wer ñoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher ol yeka manam buñu bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indayul bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joyu du ci dara joyu mom du ci dara dañ jang ci téré yi sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru seytane koy xet mu joy motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamne abi urayra moko netti muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamne lul seytane wog na la ba mu xet la ba mu mun na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñini wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do nu ci mucci de lol la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni joggu photo daldi estati partager kene ko nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ay ca sallallahu alaihi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti ali salatu wasalam muni akthara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali salatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ne faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp ali salatu wasalam neena ñi ci upp beut leen fa yob ñi teud ci armel ya ci tiwawon yonent sallallahu alayhi wasalam neena ñi ci upp beut leen fa yob ñi teud ci armel ya ci kawla yonent sallallahu alayhi wasalam neena ñi ci upp beut leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci upp yonent neena beut leen fa yob beut muttafaqun alayhi nak hadith bob muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yenen to sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ci upp muna muni beutel leen fa yob ibn abbas neena yonantu sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith bani ak sara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutel leen fa yob beut bu ay beut leen fa yob beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek hein yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko li ak tarab ba nga xamne mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamne alquran mo ko netti salixa di jabaru bour bi jabaru prisonnier bi
ñaka limité ab gisam taxna mo gis yusufa manatu la tud ñaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salama masé la ma bëggon nga ñew sama salama ba ma di la masé yusufa ni ko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal lool la ko yusufa ton yalla téré mu ko for force nak dina la masé ba ciowla jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ci jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tennelaw xalé su goor su ndaw ko tennelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina len ko wan dal len di invité café ak ngone biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jak rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bu hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañoo tit ba xamatuñ luñuy def ñu ni sell ñel na yalla hasa lillahi mo tolo li yonent sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggo ko la tuumal ni sa bëri daami toké yonent neena bo xolé ba nopi ñel ma sha allah bo gisé tay lula yim yonent neena bo xolé ba nopi ñel ma sha allah ndax bala bo moy tut ke ñu jiñ la han lool la wolof njaay mënta firi mu firé ko dem bëtt bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek loola ayib tabbi ci ra xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggal ko luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la loolu nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nañ ke tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnahu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reuy fa ñoma reuy fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxo ya kon yusufa bëtt ko yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bëtt bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reuyul semmal la bëtt bu la reuyul semmal la moy il faut mu bayé la ben trace mom bëtt bu la reuy rek semmal la bëtt bu ay wolof njaay neena wolof ko tunk deug nak neena bu la reuyul semmal la de faaw mu bayé trace gis nga yusuf alayhi salam bëtt bayé trace bu ko yobbu kasso bëtt ko ko yobbé bëtt mom kenn dong ci mucc moy yalla rek ci mucc mo ci mané musulit nak bëtt yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bimu bindé asamanam si ba nopi ak soufam si mo mi xane moy créateur bi néna man ma créé asaman waye téréwul borom bëd yi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala dit borom bëdi ñoo dañ xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ñeen balma njangalé rek la ñeen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani
min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhali bi ilayka al basaru khashian wa huwa hasirun min suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rego jeru len khulli len walbati seeni bet regaju len baxam farjil basara walbatil saybat khullil gor gos ak droite regajerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si mina min do ci gis ayib de fi ngeen kay badé suma arjil basara karatayni acca répétel baxam répétel répétel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal en bal beut mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñi di ko tudde njibar njibar bëgga lek xaalisu nit ñi taxna sa bo ñe lol lañ lay jëkaw bu sala japp ak tata la japp ak nangam nangam waye lolou jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi amul jenn jangoro ju yalla indi lolou joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel on bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci ay bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musli ci beut day musli ci beut da nga bëgg yalla musul la ci beut la yal seigne touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifa min wasari al ayn ya allah yalla musul kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan jëru dem ci ben sëriñ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naray amit bu ko yalla namé kene mënu ci dara waye nak la nga fogaru moy sa bo xey da nga am yéré bu rafet be ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limuko waxal a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq tufliku mudem wala ngani bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama wa samin alimun tufliku mudem wala ngani wa kun mu'isan lana min sharri si hasadin ma'sarifa min wasal ayni ala tufliku mudem diru dem ci serign ke diru ko dañuy lek sunu khalis dom diru ko de borom beuti toke yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy war alquran neena ya alamul qa'inatul a'yuni wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi war ci beut war ka di ci beut di rega jero ben way ñu gaara ci auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé tokey beut neena ay way bib kat kat borom taal di dem rek munitis accident yawa de yawa ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew simi ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yaw ak mom hopital beuta de da ngay solu yere rek romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko bala nga ko sol lemu ko de waaw yi bokay wax re jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhul bamba neena nit ku beutu mom non la ko tudde nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toke muna muni li ci sharia wax moy nagn ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ko botu mom nagn ko barikaté bir kërëm bu mu gennati dina bu genné
auto bu mu xool mu accident, mbedd mu mu xool mu yàqu, nit ku mu xool nga am ayib, naa mun nañ ko barikaate biir këram bu mu génnati. Moo tax mu ni wa yasjunul miyaanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya alxabara. Wayasjunul miyaanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya alxabara. Loolu la sëñ di wax. Nee na képp ko xam ne nii nit ñi dañ laa xam ci biti tooy, loo xool mu yàqu, loo xool mu yàqu. Mu ne xam nga nuñ lay defal, nañ la barikaate sa biir kër bul génnati. Fi ñu war a jëkk a tàmbalee ci sariya mooy day ñu def lépp lu mu xoolati mu yàqu. Bu fekkoon ne sariya ay àtte, lu mu xoolati mu yàqu sariya daf koy fayloo. Buñ demee ba gis ni nag mënatu koo fay, kon léegi nañ ko barikaate biir këram bu mu génnati. Moo tax ba tey sëñ Touba ni wa yadmanu la aaynu maa qad xalaka bi aynihi kama raisu qad ha qad haka qad haka. Dañ koy barikaate biir këram mu bañ a tey génn, way laa lu mu yàqati mu fay ko, lu mu yàqati rek na ko fay. Moom bët bu nu seetee fi ahdi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, jamono yonante bi sallallahu alayhi wa sallam, ngir nga xam ne bët dëgg la. Alayhi salatu wasalaam dafa amoon benn waaye bu ñuy wax Sahl ibn Anifa. Sahl ibn Anifa kaana rajulan jamila, waa ju rafetoon a rafet la. Fi sakkili wallawun, maanaam bindam formam dafa rafet, jëmm ji ci boppam rafet, forme bi dafa rafet, jëmm ji rafet. Moom Sahl ibn Anifa booba xam ngeen ni évolution bi am ci sunu wanag yi amul woon. Ndax booba boo dee sangu da ngay samp ñetti bant masalan, daal di wut ab sor mu wër ko, benn tiise laxas ko mu wër ko, nga xam ni léegi li tàmbalee sa jumbox ba ci say tànk kenn du ko gis, waaye li tàmbalee sa jumbox jëm kaw lépp lay feeñ, dañ koy séen. Léegi nag Sahl moom dem di sangu ji, bi muy sangu am benn waay bu ko romb, xool ko gis rafetaay bi, mu ne ay waaji le waaji moo rafet waay. Ah Sahl daal di sangu ba génn di kat-kati, di lox daanu kiris, ñu tëpp-tëppal ñu ne Sahl day dee rek, ñu tëpp-tëppal ba yàlla ñu ne ah yonantu yàlla baa ngi fi, nañ daw dem ci moom wax ko ko. Ñu daal di yanu Sahl indil ko yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam comme am na connexion diggam ak boromam, nekke mu ne ko jàkkare xam ni kii toogee bëtt ko jàpp, xam ni bëtt ko jàpp. Ñun waa ku ngeen ci foog, ay bokkam ni ko ah am na ko ñu wax Amir ibn Rabia, ku ñu wax Amir ibn Rabia. Amir ibn Rabia di romb na ko léegi muy sangu, muy yéem ko ci taaram bi ak rafetaayam bi. Yonantu ñu wol leen ma Amir alayhi salatu wasalaam. Ñu daal di woye Amir, bi Amir ñëwee sallallahu alayhi wasallam ni ko Amir galaxndikul, Amir galaxndiku, ni ko sëlmun musëlm. Yonantu sallallahu alayhi wasallam jël galaxndin ma ak sëlmaay la tuur ko ki nga xam ne mooy Sahl, mu ne ñokkit jóg mel ni dara musu koo jot, mel ni dara musu koo jot, dara dara dara dara mel ni dara musu ko jot. Kon nag kenn wérantiwul ni bët lu am la, bët lu am la, bët bu aay lu am la, lu mata moytu la, lu mata moytu la. Moo tax nag sariya sant la ni la rikk waay na ngay sàmmonte ak sab gis bala ñu laa tuumaal, sàmmonte la sab gis del sàjj say xif te bañ loo gis tudd ko. Moo tax sëñ Touba ni laa tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat laka likay tahtadiya fi sulmi biha fala tastahdiya. Sëñ Touba nee na maa ngi lay dénk ngay sàjj sa xif, bul def ku la romb suura bu mu amee rek nga xool ko, bind boo gis rek xool ko, nit ni ko yàlla binde, diw forme bi ko yàlla binde, diw nangam. Sëñ Touba ni déedéet moo xam forme bala boo xam ni mali ala mooy bu saf xorom la, moo xam dafa am ci ak laago wala nangam na, waaye daal am na bind bu jekk xëy na bu ko yàlla binde wala bind bu ñaaw, mu ne bu ca sa yoon nekk. Mu ne donte bind bi ayib la sax bu ko xool, donte ayib la. Muy ndax sa ñaari bët yi bala ko yàlla di bindal
daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu mun way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari beut yi am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am na ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede mun kay yow yaay du mo yo ko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñaka bañ xol ngir bëgg ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci li tax sharia téré ngay xol alal nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamni xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu naral atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe njaay gi ni mu rafeté té mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci te xolale ko yobbe da ngay bok nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam jumla defulul nga añane ko ko nan xolal diw niko yalla defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jural la añan nga añane ko sa jamu yalla do di yak fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba de ko ko añane patom bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jeuf dal di yak kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asudu laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax munu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggoon nga ci xol dogali yalla yi di ci yemu li yalla bind nga di ci yemu li yalla dogal nga di ci yemu nota alquran di ñuko jundi sun borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum anha muriduna ci suratu yusuf lol rek la taxone mu bindal ñu suñu beul yi sun borom dañi ma ngi leen bindal ci gox yi penkok saw saluma ganar kawak suuf ay kimtan yo xani doyon na leen sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def beuti toke ci yow bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la loolu ko señ tuba tudde hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak bo xolé réseaux sociaux yi ñi ci nekk lepp loolu len dal moy señ ci teranga gi len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena seigne modou mbay cham xeyna leg dadul top waxtani diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu del watone ci waxtani ma defone bu yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngok kiko jëk wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la boba ak tay kon lutax ñu xaar ba negeeni ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na fi bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadji malik mecc touba won nek na fi bu joge fi musta tok muy dox yonte yalla mohammed mi seen serigne nek na fi bu joge fi musta tok muy dox sallallahu alayhi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyage biñu demé ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yent yalla muhammad ni beureug ni kon may taxani ni yow
yow kay ab sang nga yow kay togal ñu defale la lepp muni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serign ci ngeen añaané li len yalla defal ak ñun serign daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekké dom la da ngeen umpele luñu rek way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bour xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula.

الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي جام ايدا الله ونصر. بك اوديتيري راديو خسيد اونلاين يلو سنن بنن يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين مبك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bimu sante yalla julli ci Moustapha ali salatu wassalam ni ndoke len wenen yon ñaanal len sakku ci ñaan jeggul len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ni ité melni ay conférence yu tiaju jeggul len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ngay ñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam nga ni arab yi dañu faral di wax ni di kulli makan maqal bëreb bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du njariñal jang ak jangale du nu ko bayyi nam danañ ci delu siwat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxoni wala tasabbu ad-dahr fa inna ad-dahr huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord buñu sété conférence wésu bu yagone té ñu xéwalon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamone tambal won ci khulafa al arba'a ñeenti khalifa yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani balegi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor lu leen lorul ci adina yi dañ leen lor al-akhirah may faral di wax ni juroomi mbir ni yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
budé luñ wara wax dana ca wara dana ca wax képp ku ko laal budé luñ wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoyu moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoyu moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoyu moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmed el bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoyu moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmed bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yaron sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu mu wax ca lolo motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallallahu alayhi wasallam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wotu yonent bi yow kan mo represente yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni waman yuti ar-rasul faqad ata allah suratu nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ku top ndigalal kilifa yaangi melni ku top yalla kilifa gi moy kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ku wutu yonnati sallallahu alayhi wasallam ci yow waman yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sito jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa azna ulaika rafiqa ah kay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal qiyam dama lay fang bolé lat mbolam xéti xiwali mbolam xéti barké yi yaak yonnati ali musallam yeenay dékendo yaak sidiquna yi yeenay dékendo yaak suadahu yi yeenay dékendo yaak salihina yi yeenay dékendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb wa sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonent bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamni moy na sama ndigal nako woorne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woorne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam djublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jaanga ca ñun balma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd mi chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñu bal ma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngi koy roy ak deggal gi ngi koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural tioxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug nga tax way kat arab bo xon ni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yunus sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la ghafur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ba beug len limay mana firndele sama jamni ba yeeram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ñal lank sahabatul kiram ñuko yow ki yalla yoni aljana ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firnde ko lank moy kep ko xamni nangu wuta top sama ndigal ko ko ay ci lank firnde ko nangu moy ña nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni munima lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñ leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye wari su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xare ci l'islam sax bu massaana am day wax ne bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy
buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent mo ni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñu nga xamni ñu sensible la ñu war leena laq ci gannaaw ñi défendre seeni intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni moonu taxaw juk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif légui jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono tollu nga xamni mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir légui bo dé wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nekk su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolou xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëkk ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far don té far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom foru sax nak faf mom foru waxuma di farfarlo mom foru sax waxuma di farfarlo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna ngane buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax toroxtange man na wessu lolou nala texé di man na wessu lolou ci ku jang l'islam ci ku jang l'islam la wax de ngani sama wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi lolou texé di munu ko wessu texé di munu ko wessu القران نلا وقد ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا غيناو بوما جوخي مان يالا سما حق بنوبي لو ديفاتي لول جوخ سا نياري واجور سين حق فاليوما لا تدا بوك سي حق سا نياري واجور بون لا ني ديفال nga def بون لا ني بال nga ba شيخ مود بامبا نينا اك سيغ توبا نيم خامي يالا اك فامو ييغ سي يالا واي خولال تيرول ماغي سامونتك اي القران با دي وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا سيغ توبا نينا dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndaw la ma gis ndaw la nim jeexé ci yalla nim ma nuro ko yegg ci yalla ma sop ko jégué ko di waxtaan ak mom ndaw la gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba le nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yegg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muni bu fekké ni haq njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne mo antassali woko bam ñew muniko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digga yow bam yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibeb talibe ngeen di doon ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay doon ngeen doon sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ci yahba
jeul nañ ci Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam lana alal mar'i almuslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria Abdullah ibn Umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam'a wa ta'a muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xari na la mune ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sam'a wala ta'a mune xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa ak la ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al-imam moy kan moy sa kilifa rek al-imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadith bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yannabi sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah muni dafa war dafa jek dafa jaatu ci top sa ndigalal kilifa ci yow chamsi li fi ak kilifa ga digalula ak ma yalla seigne touba radhiyallahu ta'ala neena wastami li si alayhi dallaka mubadiran walau abad nafsak cheikh wad bam neena la nga deglu sa ndigalal kilifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jeme du su djublu way beugulogo waye nak mo la yilif jemelen la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bo reme ci téréb seigne touba bi mu tuddé mu layinu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor na bu melni cunkoru fas mun waye nak mustana ngo top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara yit nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf motax seigne touba ni man khafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamuna yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye meunta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen yi ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu dila xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dée sa yaay juraat la qadra allah wala saman yow sa yaay juraat da nek sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumb jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumb bi juroom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina
war ko taxaw

verbe bu ko gën a ñaaw man xawma ko. Mbir yi làmb yee koy wax, waykat yee koy wax, dégg ngeen, waxoon naa ko fi daanaka lii may wax nii lu may baamu rek la. Waxoon naa ko ci ay conférence yu yàgg yàgg ci gannaaw, lal te bañ a làlleeg, dóor ma te bañ maa gaañ ak muy ay mots yoo xam ni ñooñ waa jamono ñoo koy indi di ci lor xalal yi. Ñu war a taxaw ñoom borom xam-xam yi yee xalal yi, xamal leen ni lii mots la boo xam ni seytaane moo koy sànni ci xelum nit ñi, nit ñi di ko foyee, waaye luy alkale day alak nit. Day alak nit. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na woon ci hadith boo xam ne Ibnu Abbas moo ko solo radiallahu anhu, mu ne sallallahu alayhi wa sallam nee na man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraha aljama'a jama'a sibran fa mata ila ma mun fa mata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radiallahu ta'ala anhu. Buhari solo nako ak muslim yep hadith bobu ma wax. Sallallahu alayhi wa sallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi. Yaron sallallahu alayhi wa sallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut, da nga gis ci sa kilifa lo beugut. Yaron neena xam nga luy pexé muñ mëno don mëno té mu don sa kilifa de muñ rek fa seus. Da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut, yaron neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus. Muy ndax waxtu wo juyok ndigalam lu tol ni sebre, lu tol ni sebre ba tax la genn ci biir kiliftefam gi mu yilif. Mu ne neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya, bo ci faato rek yaangi faato ci biir ak jahiliya. Fa innahu man faraha aljamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khala. Léele nit ki yàlla natoo ko kilifa gu xaw a ñàkk solo na ma yàlla baal, waaye nag du tere li yonent wax rek fal yasbir alayhi bay boo muñ. Misaal naa ko miraaran ci xutba bi ma doon def ci jumaa ja, ma ni doomu aadama ñaari xeeti kilifa la. Maanaam doomu aadama boo gis ñaari kilifa yi benn la ci am. Daa am kilifa gu ñu tudde kilifa mbëtt, kilifa mbëtt. Am kilifa gu ñuy tudde kilifa gaynde. Kilifa mbëtt mooy kan? Mooy koo xam ni boo ko jiitale topp ci gannaawam ni la yaa ngi joggi sama genn bi, ngay moytu wax ak a daw coow nga ni war a jiitu ko ci kanamam mu ne yaa ngi for samay gunóor. Ngay moytu ak a daw wax nga ñëw tolloog moom làng ak moom mu ne ah léegi man ngay diir mbagg. Waaye léegi kilifa gu mel nii boo ko amee fooy mucce, fooy mucce. Solution bi yonent jox na la ko mooy fasbir alayhi fal yasbir alayhi. Yonent nee na kilifa gu mel nii bu la ko yàlla nattoo bay boo muñ rek amatoo pexe, amatoo pexe. Geneen kilifa gi ci des mooy kilifa gaynde. Kilifa gaynde mooy kan? Mooy koo xam ni loo fàdd mu bàyyee la, lu mu fàdd jox la, lu lay bëgg a fàdd mu fàdd ko. Googu kilifa lañ soxla mooy Sëñ Touba. Kilifa goo xam ni loo fàdd mu bàyyee la, lu mu fàdd jox la, lu lay bëgg a fàdd mu fàdd ko mooy Sëñ Touba radiallahu taala anhu. Kon ñaari xeeti kilifa yi moom sallallahu alayhi wa sallam ni bu la yàlla nattoo kilifa gu doyee di nag bay boo muñ rek, bu la yàlla nattoo kilifa goo xam ni comportement am neexu la bay boo muñ rek, bay boo muñ rek. Am na hadis boo xam ne ko ñu wax xiyaat Ibnu Xanima moo ko nettali, nee na képp kenn ci yéen ku gis kilifa am mu amee comportement bu ko neexut, mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Mu ne sallallahu alayhi wa sallam nee na képp kenn ci yéen ku gis ci kilifa am loo xam ne nii neexu ko, bu koy laaye biir bu mu ko wax ci digg ëtt ba, bu mu ko wax ci penc ma, na jàpp ci loxoom ba wéet ak moom wax ko li ko naqari ci moom, wax ko li ko naqari ci moom. Mu ne moom yonent sallallahu alayhi wa sallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya, fala yubdalahu alaniya. Képp kenn ci yéen koo xam ni dem na ba gis ci kilifaam lu ko neexul ba

ko laaye biir ci loola mu ne mu ne bu ko wax ci biir mbooloma kat ñu ne ko nu muy def mu ni walakin yaqsu bi yaddihi fa yakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wassalam mu ne bu fekente ni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir li ngi ko bëgg laye bir neena bula nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente nangulul nak pexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxé daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangalé té duñu yar dañuy jangalé té duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni néna la ci daari alquran la joggé fa la jangé néna ba mokal ci daara waye bimu ñëwé ci kër gi bimu waccé ci daara ja ba déllu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yeen ñi may wax ñep yeen ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé buñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayine da wex ñuy da ñuul bu seen bayine da xonku ñuy da wex te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat ñuy la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gëna jéxalé bër rek nga dal di tambali mu ñu ne fi buy lek ci kaw lay tok cheikh khadim buy lek ci kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bula tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko man na la fay wer 50000 waye nak da la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maneko lolou ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci dolil 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mu woko bu ñu maneko yow da nga yak say donga xam nga lan la mu rawane am sa 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci jangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nek bitim rew seen parents yi duggal leen daara ñu jang alquran ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ benn kilifa benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur waaw bu nuppi nak ñu ni legi loolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yeexale yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek Yaronte sallallahu alayhi wasallam luko dal orienté ndaw ñeeku ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko net bi muni sallallahu alayhi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy net li muni lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a
bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mum lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi lolu ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genn ci salamiñ subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal len ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaronata sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatu kiram li lañ jaayante won ak yaronata bi sallallahu alaihi wasallam yow muhammad jaayante nañu ak yow ci sam'a wa ta'a def leen ñu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga ñu digal suñu banexu bakka nga ca mo xam la ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la ñu digal lu yomb la ñun dal sam'a wa ta'a lañ and ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe amoudou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te dole ko njegal amoudou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop waw muni sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkane sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la mayna la sañ ci sama bop boma digele ma def boma tere ma bayyi mayna la sañ ci sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama la ko yeugal ya may tanal tour mayna la sañ ci sama bop foma woma wuyu la mayna la sañ sama bop loma liggeel lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit waji mudu mbay cham mi nangul li nga xamni coobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu slogan wu salafisti la solo gawo salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ñu ne bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité bat bi moy solo gaaw salafiste yi motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babacar si mansour sen tibawon moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maay ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow jop parce que xamnañ ki wax baat bi xamnañ djublu way bi xamnañ concept bi waye xamnañ baat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti baat bi slogan wu salafisti la
batu dahwa moy slogan salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek slogan ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat ba nga ci alquran waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo démé ci alquran ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alquran ñom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alquran wax alquran lu mu wax waman ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan waman ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay len ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju bax ben ngop ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote len jimi ci seen yoonu borom te ngeen defa ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi len di laaj ñi nga xamni ñoo jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafisti ndax ñaar yi alquran wax gis ngeen ben ci ñom salafist bo xamni day wote jëme ci yalla aha kay waye nak wa amina salian moy problème bi salafist bi wote jëme ci yalla aha kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yi ñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma neurmel nañ institution ya fa nek neurmel nañ ko so démé fi Nigeria da nga fa fekk mbokk haram nga ñew fi ci Mali guñu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew yu afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni ñay mab xadru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gi ma doon defé conférence bi ci mali ñu wéccent ay cadeau yu yag loolu iteluma fi kalimatu dahwa sologawu salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna amul wala samam non nga man ngay andal for force muna amul wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis ni ki tay fuma la jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste bo demé sahodia sahodia lolou lañ fa nekké won goor ne fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñep di sétu yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste te baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratul rahd waye deglu sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ko wax baat bo xamni baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina ali karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamilul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina ali ni dakoruma gawuma len soldari andon ak sayyidina ali ñi andon ak mom ay farandom
niko alli nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amutu fa mëna jaar fudul wuyji sayna alli na kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya taqiya moy di wax lulu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali ñu wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mënu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'akal munafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam liko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man ma la yoni deug la de ma la yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku mësa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pas pas bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lum don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu nu deug té pourta yonent bi yonent la yalla ko yoni yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wo subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafiste rek toujours leg leg fi lay tok sétane ben débat rek dama nan ki di ab salafiste la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defal ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nñ ko yalla fayal néna wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeli ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légi dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fuñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënu ñu la ca humilier xam nga nu ñuy defal légi nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem leen ngeen xol plateau télévision yi rek buñ invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñ xam nga lu muy xola nu mu nasa xale waaji nu mu ko toraxale nu mu ko gatchale bu sété sét yoy yep muñu ko xam nga lu ngui koy mudi wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké ni jënduñu la xam nga waxon na fi benn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñu lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikkunu du gis ngeen ndayam ay boromi daara nenañ barki dem bo nday ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla
yow ke ngi dem di wuy ji ci mbirum dara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci Senegal muni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci Cheikh Amadou Badawi bu Cheikh Mamadou Fadal ma nga noné mom sax yuru dara mom la señ bi yabal way yuru dara Cheikh Amadou Badawi ma dal di dem ci radio ba ni len Cheikh Amadou Badawi yor na dara waxuma yor dara ay dara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken do fay ngeen tuddu señ dara yoy ay politiciens tuddu seen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ko ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dahwatu al wahhabiyu te moy dahwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom niñu gisa dahwa moy jele nit ñi ci jaamu sen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisé mbok mi don wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bimu deme ci kisra kim don waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit boole ci legi nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabih niko masa lesi jaabikum waye lu len taxadik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabbil ibada wala ila ibadi rabbil ibada yen lu len taxaw ngeenni ci sunu rewmi ñu ne ko ñun dal len dog ñu taxaw moy jele fi ko xamni lay jaamu moromum jaamam yobuko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ne li kulli makan maqal mbir mu ne da am beurep ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxone ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy dégg ndigal ñom dégg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit mudu mbay ciam mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay ciam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakaja da ko ko wor mi nga wax baati sédé yi gëmna yalla mi nga aji makka waye neena ko nak and ak lol lepp ma ngoy def waye mayna la sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolou sax ngenté bu mako amé bala ma tuddu dom je ya ma koy tuddal ba nga yabal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lolou sax légui sama alal jimay ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolou lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñu ko tuddé ti moy participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé té ya ngay bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngay bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser yaangi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bis sangam nañ dajé sangam dañ fa def conférence bis sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru jima bis sangam nañ day ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len genn len ci lolu bu len nango deglu ndigal kilifa yi par ci par la man duma la ko may
dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañu wara deg ndigalal kilifa borom xam xam yi dañ leena laaj rawatina nak ñi may wax legi muy salafisti biñ leen laaje ni leen waye nan ngeen gisse salafiste asalafiyin nu ngi leen gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug deug deug bi haddi salafiyin deug deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama al umma al mutaqaddimin minhum deug deug dal salafiste salafu sale moy ga ñinga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akayna am al mutaakhirin batay sax amna ci ñu ñoy ñan ñu ne alasina sara ala tariq sahaba moy ñinga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genn ci salafu sale xam nga neena leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu sale man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al-kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñu leen laaje né wa al-mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu sale ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tuddu ci ku melni imam shafi'i tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam dar al hijra anamu nga xani bu masan di jangale loxom bi la yëkkat tek ci xamru yaron sallallahu alaihi wasallam nan borom xamru bi neena kasa wa kasa ñu ni waaw baada hasa gnaaw ñi nak gnaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykhul islam ibn taymiyah ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñ wax shaykhul islam ibn taymiyah shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane xam nga liñ wax babakar si yow mourid bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñ wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibn taymiyah dede duñu ibn taymiyah dañ nan shaykhul islam ibn taymiyah buñu tuddu muhammad ibn abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikko yi salafiste muné wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istikhbaruhu min khayrik neena jikoy salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafetlu ko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafetlu ginaaw moko def muna waye gis nga bu kenen defé lenen muna muni mu ñaawlu ko bon lu ko nakarlu ko bu kenen defé lenen rek mu ñaawlu ko bon lu ko nakarlu ko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar ba nuppi kenen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekke ni xamoo ci mom dara lu ñaaw lolou moy melokanu julit te yow lo def mu ni baxna lu ay li leeram def mu ni baxna mom lu mu def ni baxna ay kilifa am luñ def ñu ni baxna waye yow yak say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baxu ci pourquoi pas ku leen koy nangul kan
kan ngeen di terroriser bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yu na ci internet bi ñu di len ko nangul kenn du len ko nangul kenn du len ko nangul wasu'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessu wut lo nek defene lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene yow do nga ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko yanabi sallallahu alaihi wasallam waxna alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm seigne touba mo xamni togna sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna su wayef amna nama yalla bal togna tisli mom seigne touba tisli sante yalla te ku tisli sante yalla dañ la wara ndokel lila yarhamukallah seigne touba tisli sante yalla ben talibé mi ngi tok ci wétam ben talibé talibé bi ni ci yalla seigne touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yon talibé ni ci yalla rek seigne touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko gëna deggu wallahi al hasim donte sax nak ay partisans dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxonu ko won par ci par la en tout cas cede su deggu la xamou nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deug la wax seigne touba mustawa ci alal kitab wa sunna cede sosu seigne touba mustawa ci alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu lima wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xed wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e quelque djuroom ñaar fukki xaj ak dara mune wa muni mune way ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci taxé ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam xaj bobu ñan la muni man kana ala ma kana alayhi moy ñi nekk ci lima nekkon man yonent sallallahu alaihi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nekk ci li yonent nekkon kenen ku ne ci li yonent nekk la nekkon ñu ne ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xamte bis penc jotagul ginaaw bis penc jotagul ba yalla ni ñi ñoo nekk ci lu muhammad nekkon te ku nekk ca di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du laal lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meena xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah subhanallah yow bis penc ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokkul nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñewé ci penc mi suufi yone yépp suufi yone yépp tek ci seen baram xana lul borom xam xam yi nga xamni fara tax ñu wala par par lo tax ñëmi wuñu wax waye ku parparlo bi nga déggé baat bi soggé na la képp ku parparlo wul bi nga déggé baat bi soggé na la nek gi nek ci alcorane du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bi mu ko waxe moto sayu fone yep jog
dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat bala wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar balati kaaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wërale ma yobbu ko dara mu jang alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñi tudde taqiya taqiya waxna ko bataay taqiya moy di wax dara mu woorlan li ngay wax dara du ci deug waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgga def samkat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé dana ko yobbu dara mu jang alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqiya moy wax luum gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko noppil damay nax yalla nopil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax sufiyoni mu tasayifone yi ngay jema nax bat bi genn na ba nopi bat bi genn na ba nopi narba narba dafa tok di jaay di jaay di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakkat yi won ci buntu bitik bi niko nar loy tocc ci sa bitik bi fi sacc amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw sacc amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñun ñu xam slogan wu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp niñu ko nermele niñu xotté sutures mbollem ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ku ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci djublu dañu la laaj sa baat bi lo ci djublu rawati na nak ñu di la jiñ jiñ ak ndëmb ngay soccio yéeli lire ñu di la jiñ ak ndëmb noppeguñu ngay soccio yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaq bilbatil wa taktum alhaq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktum alhaq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far ndax lan da ngeen na par parlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñ massa jaar écraser nañ ko fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui ab rayenté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar rek fuñ massa jaar sécurité amu fa ab rayenté fa am ba légui ku wéddi nga laacc wa Nigeria wa Nigeria demon na fa 2012 rencontre na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi baye ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñam ñi ay doomi baye ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu baye nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn ni wuko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ko ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ko wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi ndaw ñi ak jigen ñi
man suma gisee jigen ju tok ci internet bi di saga sama rongoñ day touru yalla xamnako ndax ku wara defar peuple bu yegge ci yakote mom bay genné yenn moy nga xamni rek adina yakuna yalla xamnako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg defar man nga ko defar te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar bani la society bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga defaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacce bopam soufel bopam bañi deg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lo rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekkenteni amulo possibilité am accès ci mom muna muni de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy seen xalat li feek meunta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne menoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima len ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li geuna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nab nabi lama ci xamako ni yow ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique faruma parparlouma wotewuma wotelewuma sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilif kef ñoña sax wutaluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy loolu l'islam mi mustafa mbay sam amu ci soxla amu ci defar amu ci yak waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba kérok may télé rek suma télé rek xamni télé na li dong la waye feruma kenn ci ñom yalla xamnako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politicien bu dund ci kaw su bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politicien ma ak yow ñuy jëflanti demlanti ko dikkelanti xawma ko wallahi xawmako men mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu wo mani ci politicien la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a seigneur bu tiwaawon mom la ma sa dégg mu wax ko mang la ci féliciter té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maguk suñ borom ni musuma and ak jigen judul sama soxna kërok li la ko doon féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci loolu gannaaw ba nak ma jox ko benn xibaar ndax booba ki fi nekk ci njitum réew mi moom la andal maniko nak ci lima yalla xamale ko su ñew mu neew mu bare gis naa ni sa waaji moo fi doon 4e président te booba élection yi day doog a tàmbali rek mu ni ma ah sa waay yow sa wax ji neex naa dégg de waaw foo dëkk maniko man nak ab serigne dara la jeurun ngay xam fuma deuk dama la doon féliciter ci baat bi ma deg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ab politicien kenen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo xawma ni yaangi yengu ci politique mas na ma def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba
bima génné am ku daw dogalema jox ma addiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sangama ngi tok diw momu ap politiciens la man len yeen yeenay jaxase nit ñi muna man len yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamé wu moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu seul male dina lamb posam jox ma addiya diw mi wax te musuma xamni a politiciens la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen déggeté ko dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxé la ci paré fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def waye en tout cas ne len wërni yowmal khiyam dana ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der yalla dafa toke senu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeentek len ci wa keur baye sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene woko kenn nak yene moko kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki demb ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci san wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ba nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk inshallah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fagguma deñ jëmou jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lola naqari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dëkke té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba neena al muridu sadiq melokanam ñi la muni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbatun nasamtuha khawf ikhtirar degg na koy nakarlu murid yi nga xam dañu degg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon luñuy jambat ko degg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidq fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku ikhtirar mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati bëgg sëriñ bi té alquran loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la ni ben inal muhibba liman yuhibbu muti'a muy ñaar loolu way katu arab moko wax señ tubani da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcëk mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam serigne bi tiawna bim la koy diggal wala serigne bi tiewut bim la koy diggal jot nga diggal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal serigne bi la kërok bi yaron sallallahu alaihi wasallam ne nañ gaday sahaba yep bayyi fa lañ am makka seen alal yep seen trésor yep ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kesse tundum madinatul munawara wa est ce naqarlu nañ ko est ce naqarlu nañ ko
waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana miti ci gisunu beut seigne touba di la taala ndu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccu diiw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom musawwin dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ju suuf mom la yamalé ak doñ ju suuf musawwin dinara ayni bil madar seigne touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ca suuf sa di yega ko wacc di kër kër yi ba jot ca suuf sa nanguko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca suuf sa de seigne touba niko boole ci asaman sa mi daya mum suuf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci boole ko ci benen bi ci dessine ma orienter wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki ñanki metti na ken wërenti ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomatie bi nga xamni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaqa di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni ta ñun ndaw ñi noongi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna soxal ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo akay naam yeen ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñe a légui lolu fokay duggal wa kërëm diñe légui ndax da nga nan da soxare wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nir da bëgg tu dimbalé wa kërëm aha kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolu ndax liko ñuluk bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñe moy fi waji nek ay bu fekkone ma fa ne tay sidi alhaji malik net li nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa kërëm ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru sayna ali moko jëkke ak wa kërëm wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko ba mi 3 jours lekku nu lul nanum ndox est ce da nga nan sayna ali dafa soxoron ci wa kërëm ñi motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa kërëm dedet diplomatie la affaireu diplomatie la ma ngi leen ci yeen ndaw ñi ma ngi leen ci ye yene samay xuma nu ko mëna waxe yene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg leg buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp na rek dañu bëgg ngeen jangal qur'an ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alquran jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seen wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yene ci yeen kon ndaw ñi lo rek moy sama yene ci yeen lo rek moy sama yene ci yeen leg leg nak wax ji man na andak xeyna khatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolou moy sama yene ci yeen moy sama yene ci yeen lolou cheikh muntaha def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj
waye du tiagnou ni daf leena yeneewut wala da leena yeureumut wala da leena beugou ta jappale akay nam yalla nagn sun borom taxawul bopam yalla nagn dajje ngeureumal ab yonantam dajje ngeureumal cheikh modou bamba yalla nagn yalla xir ci djub ak djubal ndaw ni ma ngi delot di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen meunta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu né cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen meunta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci bir internet bi di len wax wax ju yiw wax ju rafetal du té nga wax sa xalat du té ñu dégg ko waye amna ko xamni sa bu déggé baat bu né tok

mbedd mukk gis ko xamni dafa sagan liñu tuddé al qafl am ñu xane yalla leen bind non dafa sagan nga diko filmé diko partager ah yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura ko ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmé ko partager bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal qiyamah akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërem suñu jigen beulé nga xani moy soxna sayna bu kébé nek fofu ci bitim rew té waxtani lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khairu jazai shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gërem di leen ndokkel waxnako waxatiko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolu mom tiant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay benn benn lañu ay benn benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñewé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga déllu wat bitim rew loolu ñi ngi leen ci sant di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu war gar mission la bu Yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemt lay katan ba sa bu Yalla ñiwé rek ak mbirem wala télé wala nangam loolu rek la kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñoo bokk luñ wax waye gis nga ci détail yi ci la gaay yi nek di wérante oliyé ko ñu yeggalé ñi seuss ñi leen top ngir yalla dédé ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mune xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yeenim jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro bu dé jigen ngay kris koras bu dé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñi ñang koy def te kat neena ñuy wa daire makarim al akhlaq mena tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyin rasulun min yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitab alquran wa wal hikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu électeral lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réeroon xamu ñu dara xamlu la fi dalal mubin Serigne Sossou Serigne Touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum rabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi halin wa ada abadan minhum rabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yant sallallahu alayhi wasallam wax ni inma bu'istu li utamma makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'as fi ummiyin rasulan minhum yatlu alim ayati wa yusakkimu alim al kitab al hikma lolou mom la Serigne Touba di djunjat ci tokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xolé doom adamay ñetti catégorie la te ma juñju ko légui serigne ci Serigne Touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni ni mi yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggalé lam tulahi muslan joji mu waxone amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal intibar di lanu neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg muni waye nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beuga dem bergamo fekk woko bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day beris ya gogu do fi jog de do pousse to passe joge beris ya beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga wu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muni da ngay duggu ci waga wu tak wu jëm amerique mu yobbu la amerique muni nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni turu yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dok nga diko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé
ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggey lola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggeyal andak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awlaw ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon non yalla dina yoni ay yonent ñu ñukay jàngalé ko joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kër ak dem tol ngay bolé ci kër ak liggéey mu ñu am nak ñom ñoo xamni minhum rabbin minhum raqin bi halin wahdaha am ñoo xamni ñom ben moyé képp la dem xam nga kay am na ñaari moyé moyé yeggalé la ci yalla ci kaw nga liggéeyal ko ak moyé wu yeggalé la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko mu ni ki nak mom ben moyé rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafa bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu daralul defaru te do yaq rek doto jadd lolou rek moy wusul lay lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafa lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci so mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci la ko lako topi lepp top gëccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoon niku ci yoy dama bul jall ci ay mam cheikh rafale ki ñom cheikh jaa jenn seigne salou mi la wax bëkk dem mi ngi ni loolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci def benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu andak nga yaru waye man na andak yak fekk nak motax lelegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nitu yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nitu yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safaré mbir yi su ko défé nak nitu sari ay ñom fuñ toll dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobalé ci ñeneen am na ñoo xam dañ dal ci kawam pour bañ daluñu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defrul da neurta taxé dedet dañ koy
artu ngir ñiko top bëgg ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci na roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej gi di fey di dem yow nga joge ci bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay diip ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum murabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba handal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggalé na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñu mu texel la tudoto texedi bamuk kok nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom ni ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na a benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu ki am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla ci duko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolou moy bil isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni maamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jinjir tur yalla yi famu ne tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah yalla nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye mësna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñëw net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nepp ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi muni ma kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ci bobu dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga and ak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kare bi ma bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mani waw moko net le histoire bu nopi mu ne beurek nima yor nga big mani waw mu ne bindal nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci babina xamna sa wërseug la maneka man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mun ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yalla nako yalla doli njegal te doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yalla nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok
señ mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ñu ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtan wi nam ko diko jambat yamuy nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamono yene ab serigne dara mom bu dara ji jang jangé rek tutu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci ñaan te di len ñaan xamna ay serigne mudu ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amone ay dongu yi jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn at yi do len manate xajjale tayit da nga ci son lol ci bañ ñu bok jotaay te danaka do ci man dara do man tusu nga tok lol mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokale mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lu ko soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ni ngi len di sak ngi ngi sak ngi ñaanal mu yalla bam sun borom bi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ni man fa jangi alquran karim li wa ila taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne mudu moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat na ma lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yaq alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonent bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lool ban israël day nit ñu xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal leen tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñ borom di wax ni ya bani israël أذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي واجي بني إسرائيل خلاد لين جلو لين سين خلت سين برم فاتلك لين سين برم لم لين دفل كترانغ أنعمت عليكم خيول بنك دفل نلينكو يموت سخ دم نبا جن لين تلب لين كشك أوسو نخيران تمو مسيرني تيين لجار waye and ak lol lepp kat daño trahir and ak lol lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga sourate maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëkk ko jabulisé
wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabul yi sa deug gu leer nañ ni beug fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la bani israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahim mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahim mom sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahim fam jitto yaro fa ñu gondu xatal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xani falam yent yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu souf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé ji nga xane nungu wuñ ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko souf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari ab ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñu tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet mune kon nak legui dem len yalla atti len mune len yalla di atté mune kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo ci yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legui mune boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub tek ko fé ni yalla jaamo na lako bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi freram bi nga xamné mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bi ñewé ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju ji niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la warna del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nek ci lay bakkar ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakéré khabil ni dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soolé am ñew gis nga nonu nga xamné khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil tan ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko moy dara di ray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuuti ay liir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñetti ñi ño représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñetti ñi khabil mi ma wax légui atteindre objectifum banéxu ba kanam tax mo sak ma massacrer rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam bayé bopam ñu ray ko
mo représenté diiné masia ci kaw souf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masia ñom atam nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen diiné masia bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masia lutax ñi ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko doone ci seen mam habil legi nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxat dedet ben dom la jëm la ëmbaat goor la bi mu juddoo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci loxo ki loxo liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya loxo yunani ak loxo ibre yeb li nga xamni mom lay tekki mom xihsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullah mayu yalla muy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom di ñu rayon yalla moma wootal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax sixa ñewna tolanti habil mañu rayon legi yon ci yalla sixa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax buñu diké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masia règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñëlé dañu exacerber moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diiné al masia ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni ni yont yalla isa waxe ci shari'am bi yont yalla ki isa dañi yow señ modou mbey cham bo dajek mor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masia bi l'islam diké ni dédé yow modou mbey cham bo génné ci meddi ni dajek mor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atakat ba mu door comme talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti ne bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé mën na yag waye dama ni israël dal ndingute ak djubadi ak am nijaay juñu wax amérique djuko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ñaka yow jël seen bop djebal amérique waxna ba tay wallahi ash-shahudiya bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag shahudiya di len balu ak waye defuñu ko teul ci seen palay yi di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen suuf usman yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako julit bi mom mën lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gërëm bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi
té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa siddeem ak sa daqaar la muy tuuti tuuti ak covid 19 bi ñu nekk ak ni mu mittee waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji xam ngeen ni wax naa ne dépense daara ji moom mitti na gaa waaye koor la rawati koor la rawati yàlla xam na ko yàlla xam na ko te ñii may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nag amu ci ñii def lii kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci daanaka mën nga wax sax ni si doom ne ci daara ji weeru koor yi amaana boo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba la ñuy war kenn ku nekk di indil doom ay yéere daanaka daanaka daanaka ñii ñëpp kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nag wax dëgg amel nañ leen cant amal leen njukkal ah ñu fi seen doom nekk te defuñu ko xëy na seen loxo daa jotul seen gannaaw ñi ko ci def daal ay benn benn la ku ci mel ni Serigne Moudou Cissé jot naa lim dugal ci dugalukaayu xaalis yooyu ku mel ni Alhaji Diop ñoom ñëpp kenn ku ni sax yu ne daanaka fàtte naa man réew nga nekk defe naa ñii Angleterre lañ ma woowee woon ñi ci des defe naa ñi ngi Afrique du Sud ila akhirihi waaye ala kulli xaal yàlla moom umpalewu leen xam na ñoom Soxna Daba Diom ñoom Mam Boussa Gueye Mam Boussa Niass ak ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam Serigne Mahamadou Diallo moom yàgg ngeen koo xam moom moom da koo sasoo moom weer wu deewu nekk Serigne Kosofal Kasaalika naka noonu la ñoom ñëpp wax dëgg sant nañ leen gërëm leen ak ku ci mel ni keneen koo xam ne ba tey sax moom wowuma sax da koo dugal rek noonu defe naa mi ngi tudd Nani Cissé Diallo Nani Cissé Diallo nga xam naa da ko ciy dugal noonu rek ngir barkeeloo ko am ñoo xam ñoom dañ koy dugal rek ñii dañ koy jaarale ci jumtukaay boobu ñuy wax orange ñii jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax weef la xuma ah loolu lépp bëgguñu maa xam sax boo demee sax jéemuñu maa xam yàlla la ñuy defal rek yàlla taxoon ñu def ko def nañ ko ci waaye may nag am naa fayda jutal ni ba ngeen ma ko joxee joxal naa leen ko yàlla sant nañ ci bu baax donga itamit sant nañ ci bu baax wallahi weeru koor yi bu ñu ne weeru feeñ ne ba biñ naan suba la korite lu gàtt gàtt seen dépense dana dem 250,000 waaye nag damaa tiim dong ndax yéen de kon nag gërëm naa leen sant naa leen ci loolu ndax yonente salallahu alayhi wa sallam moo ni man lam yuskuri naas laa yuskuri laa budul sant nit ñi doo sant yàlla ñoom suñ xaadim jiiteeg ñoom ñëpp sant nañ leen ci bu baax a baax gërëm leen ci ak ku ci mel ni ku ci mel ni sëñ Demba Fall moomale moom tamit keroog bi nga xamante ni yàlla nu ko yàlla fayal dëgg la sax moom doom a ngi ci daara ji waaye nag loolu ba mu koy def xëy na doom ji ne ci daara ji doo nga taxut mbokkam sëñ Kosofal mii la bi ne gannaaw suba la kori fu ñu dugg naa fa pour wutal gone yi ay ganaar yu ñu waree ba mujj ma décidé ni kon daal baye boo ma dem jënd xar ndax ganaar amut te xar yi seer nañ bi ma wooyee jaaykatu xar bi ba ni ko topp tool moom xar indil ma damaa coupé rek mu woo ma téléphone ni ma yónnee naa la am xar ma nga garage darul ma oto yi demal jëli ko ma woowaat ki ma waral ne wutal xar mi moom daa tudd yàlla ma ne ko gis nga suñ borom rabbi si tuwa jàll ni te kat maa ngi ko naan lebal mujj ma mënaa mujj mënaa waa sëñ bi mbaat dag maa yërëm rek moo tax mën naa la ko jox rek ba keroog ñu war yi ba noppi nangam nangam ma ne ko wallaay du loolu gëm na xam naa ni yéene nga ma ko xam naa in mën nga ma koo jox bañ war yi mu naa ma ne ko waaye lii moom bu la neexee ñëwal ci daara ji booy ñëw di fekk xar mi jox nañ moom xar mu doon ne ah kon nag sant naa ci yàlla bu baax a baax kon nag sant nañ leen bu baax gërëm leen noonu la ñuy sante sëñ Moudou Mbaye Thiam di ko gërëm ah moom nag rajo boobu mu def ci internet bi te jullit ñu bari di ko déglu jullit ñu bari waaye rawatina nag kilifa yi diine yi ne fii ci Touba ba démb rek bi ma barki démb rek bi ma demee ci màggaloog Mbacke Xewar ay kilifa wan nañ ma rajo bi ni moom ñun daal sëñ bi ñoom dañoo yaakaar ne rajo man maa ko ubbi ñun daal suñ bi sa rajo bi rek la ñuy déglu ñun guddeeg bëccëg ma leen rajo bii nag mbokk mu baax mu ngi wax sëñ Moudou Mbaye Thiam moo ko ubbi tuddee ma ko ñu tuddee ko rajo sëñ Moustapha Mbaye Sall ñoom ñëpp dañ koo ñaanal sant ca yàlla bu baax a baax a baax kon gërëm nañ leen sant nañ leen am na mbokk moo xam ni bitim réew la nekkoon moom tamit ñëw fii laaj na ma ba sonn gisuma ñëw Touba laajte ba sonn gisut mu ñibbiwaat daal ne ah man de jaaxle na Moustapha Mbaye Sall daal ni ko waa bitim réew xamee ak ni ko waa Sénégal umpalee ma ne ko déedéet umpalewuñ ko sax xam nañu ko
xana li fi nek ay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxasu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna ko ko jox ko numéro téléphone bu mu won ni man da am alal juma donné won ci sama bay bari wu sax waye nak bama nekké ci réew ma dama leen sama wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daari Moustapha Mbaye Sam barki demu la fi ñew indi ko lu wara toll ci sa nangam min mané ko heureusement fekk nga may topoto daari jigen kon nak defal na la ko ca mu nek sa dakhatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dekk fele ci fuñ wax keur ma fal fatina turwa waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni kepp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen deug la nak do nga forcer ci mo tudd ko waye fu tudd ko joté da na ko tudd ngir yalla waw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limi don sama soxna du té nak mo wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme la ma jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jëf jazakallahu khairan jasaahi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla dama wax ni man Moustapha Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man de di nga xaddi tax ba juddio ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne moudou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balo aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ngeen ñaanal yalla yi li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërem nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yonent ben ciirem duma yalla seigne touba ne ciirem yep dakoy mom dakoy maîtriser ben du ci manam moy yalla ben du ci mana top lu wute ak digal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf jum mana don jep jëf jo xamne yalla dako sip do ca dok tankum yonent jep jëf jo xamne yalla dako aramal do ca dok tankum yonent lool la seigne touba wax jep jef jo xamni yalla sib nako waxuma aram de lim sib rek neena do ca fek tanku yonent waye neena lu haram do fa dok tanku yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla len may li ñi tudde al mahsum al mahsum yalla len ko may kon yonent du ndialo yonent du am far yonent dana gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonent bu am ay cioro kuko wax waxo deug kuko wax waxo deug yonent nak da na gis jigen mom beug ko yabla ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol diko doli ab yol kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam dana leen wattu waye defalu leen garantir bi mu defal yonent defalu leen ko defalu leen garantir bi mu defal yonent fimna tay ñaari danser bu ñewon fekk wali tok yonentu tok te danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar wali bu lay éliminer bayyi fi yonentu wali bu lay éliminer bayyi fi yonentu bi parce que lutax yonentu mission wu yalla la yor fu bakana mi yam fa la mission ba di yam lol tax yonentu yalla Musa bam demé ci yonentu yalla Suhaybu ba wagn ko wat di dugg Égypte téré yi nénañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu né fa té bobu bi muy ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer daxwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop mën nañu galankor risala yont yalla Isa bi yalla dafa ray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa téral yont yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yont ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñialo man bokk na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim gané ci amna ab jankham bu ne ci kër gi jaamam légui mom waliw bu mag bi nga xani mom lañ sét ci ñom ñepp xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu guddé day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa kërëm bim gendiku wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko gané ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jaamam bi ci bir kër gi lolu jaaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di taggoto wali bu mag bi wañi ko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jéego dal di laqku taxaw diko xol mu seen wali bi ni ñong koos ci kaw dex gi di baxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waaw li nak ak loola nak
moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla gi nga def bi sama keur neñu wali boba tontu ko niko li jëf yalla lolo sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëf yalla waye nak moy gi ma moyon fele lolo mom sama jëfa lolo sama jëfa waye li am moy wali man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaka yi sédé ko bu nopi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idde ba idde ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñu jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ndialo man gëwuma lolou ndax bala ci ag rek mu takk ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ndialo ba yag mu tuub bi mu tuubé nak jublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wétal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéeti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéeti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatu al iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokut ak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko am ñom ño xamni buñ ko juddu walé dañ koy denc laq ko fe bu nopi wuti ngeureumal yalla am ñom ño xamni buñ ko juddu walé ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loola dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu meuna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeewul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala meuna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eusel def ko muy xaritam ndax sa bo ne di waliw la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk waliw bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddik becc ak bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw nga xani ab ten la waliw wo xamni ab dex la waliw wo xani ak dex la waliw wo xamni geej la ñi waliw wi nga xani modib ten moy waliw wi nga xani juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatr lakbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yi xew leg leg sax man na dem ba téwé hadra ba wayé lolu mu jappone waxtu xamni teud na na la faté ko day dal di démat a séro ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujjé mel mom tamit wayé bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kéro muy faatu su baba day melni tène bo xamni sa bo xeyé diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku wayé nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkenteni dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn waliw bi nga xamni moy geej nak moy waliw wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy waliw wo xamni biñu ñewé juddu walé ni wilaya gi waye nak mu laq ko feulé di kër kër ba yalla xey ni ko jëre jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la
koku moy geej ken dootu ko meuna soppi te kum jaxassol soppi la way yonent mom da juddiwale yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jeuka don yow mi nga xamne yaang may deglu jeelal sa bik nga reud neel wenn reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digi bi nit bala don waliw day jaar ci sala singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk doon jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabiyul mursal nek nabiyul mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou di top yalla kon kep ku ngeen deg mu ni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonentou du njaalo yonentou du ami cioro du deug du deug man yonentou yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonentou yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonentou yalla nooh ab julit la yonentou yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko laal lum tere rek duma ko laal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam ko yalla yonne lum ko wax ibrahima ko labbayka ya rabbi munu ko jebulul ibrahim lum wax aslamtu li rabbil alamin alquran neena is khala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu li rabbil alamin manga suratu baqara ay bele ma jek wax manga suratu yunus waye bi manga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba mané ko jebulul tigu ci bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla djibluna wamatu djiblu dara lul moy wamatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy djiblu sa bone djibluna te do top ndigal do baye tere djiblu wode ku djiblu day nango top ay ndigal di baye tere buñu rando tout ñu dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibe yeen ñi and ak man rikway in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla ñina muné fa alayhi tawakkalu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam muni dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñu na muni bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñu na muni wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay mëna moyen ku wamat jox leppam yalla di am yonent buñ ñëwé ci Sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam waaw
la nufariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonenti amul distingué yonenti amul distingué ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de saba fekk nako mu nek ci injustice di jamulul yalla mu combaké ko bi la reine de saba ñibé bi balqis luko sulayman wax dako wo ci diiné ji nga xamné moy diiné l'islam la reine de saba wax ci lamiñu sulayman sun borom netti lako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jam te toñuma kenn kul sa bop nak togna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jam dama dem jamu kenen kudul yalla kon togna waye bisni tay aslamtu ma sulayman wamatuna jibal na la sa bop waye ma jaar ko ci mborom sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani sulayman ndax bimu woyal la reine de saba de ngeen mu proposer ko dara lul l'islam ñi ni sulayman da amone gel ndawi fen te la reine de saba boba man nañ wax ni liñ wax la puissance des monde manam monde bi boba xamuñu ci kuko upp nguur xamuñu ci kuko upp daraja xamuñu kuko upp alal waye bako sulayman bëgge num ko def da ko tak mu nek soxnam defena bu don ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kokku lay jël waye gis nga lum ko proposer mom sulayman bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké sulayman ni dem len ngeen dello ko alalam neko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé té moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah kenn musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yonent yalla muhammad nga ko wax lo wax sulayman yonent yalla muhammad nga ko wax ndax yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo wax ni inna ma'asiral anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbokk lañ ay frère lañ cheikh abdul ahad mbake neena won ñett ñu bokk nday ak baye nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ko tamab yonent tam nga yonent yep alayhi wassalam ko tam ab yonent rek tam nga yonent yep hadith ba nga jexé ci mun yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokk jenn diine lolu hadith la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teulut hadith ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata wa ay wa dinuhum wahid aw kama khala alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid
seen diine ji jenn diine la ñom yonent yep ali mu sallam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid diine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deru yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy ci ndiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisé yonnate sallallahu alayhi wasallam batalé ñu bamuy dem naan yahudi luñu wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci al qur'an yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci al qur'an al karim bien vrai que nak boba xam ngeen ni al qur'an dafa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sentese la def ni ma xane l'islam joju yenn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih man delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lisi awhayna ilayka وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لول كاي لير ما شوارا سن بروم نينا لي ام با ام موي لي ام با ام موي شرع لكم من الدين ما وصى به نوان دين جي ما جخ محمد موم لا جخون ينت يالا نو موم لا جخ ينت يالا نو موي ولسي او اينا اليك lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahim wa musa wa isa lol la wax ibrahim wax ko musa wax ko isa ñu wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dina nañ taxawal l'islam an aqimu dina nañ taxawal justice an aqimu dina nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dina nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dina nañ orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dina man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarrahu fihi bu leen kenn séparé bu leen ayibal ki tag ki bu leen tag ki ayibal ki bu len tag ki ayibal ki mbaram tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jigi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu Allah wa tanibu ta'khud suratul naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni nak ñom yonent xet wu ne yoni nak ñom yonent mune wa yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu Allah bayi len xel yalla an a'budu Allah jaamu len yalla an ahbudu allah top len yalla te bagn ko moy an ahbudu allah def len li yalla santane baye lim tere watanibu ta'khud te ngeen baye bew watanibu ta'khud baye len jiggi dayo watanibu ta'khud balen njaalo watanibu ta'khud balen fen watanibu ta'khud balen jew watanibu ta'khud balen lek lu len lewut watanibu ta'khud waaw ñi wax li diñu sant li
nga wagnuko nak ñom da nañ def li la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman motax mu wax yonentou bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga sur anbiya man yalla yonent yima yoni wonte jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sante te dey ko ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yonent bu yalla massa yoni neena li la ko wax lo moy jamu ji len yalla nak mo waxal nit ñi ni len nañ jamu ji seen borom nañ ko wetal nañ xamni mom keppay yalla mom keppay yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jere jeuf koko ne xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni du yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni du yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bass ba musien genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew maniko waxo deug de muni ma maniko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu massa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji leen yalla bama arsalna min qablik min rasulin ila nuhi ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mudel waxal ci benen aya mom sun borom rabbi sutu jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa mang ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahima muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahima alayhi salam muy sama yonent ni waw muni jaar len ci yonu mu jaar len ci yonu mu jaar muni man yalla ma reconnaître musa muy sama yonent jaar len ci yonu mu jaar man yalla ma reconnaître ngen balma ma reconnaître daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yoon yi mu jaar man yalla ma reconnaître souleyman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioronak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xani day am lu leen di dab lolé leen dab am ñu ko xam te ñako xam yoral leen seeni teranga ngir ñu justifier ko ñu dal di koy bëgg wër ci yonent day am lu la dab lolu seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wa tasawuf munea
mune ñi nga xamne dañuy ngagn tasawuf yépp di leen ngagn mune ah mune ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagn dara warul ko lulul dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagn ko bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek te delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagn ko nak lola bako wer ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam bëgg te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana bu mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tasku mbasku dul sa soxna ngani buma ko defé yalla mbay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bu la njum te dabé faible su doomu adam ma dabla way reconnaître kon dank ci toup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkou la gëm rek jëru ko yonantou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonantou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci gaay yepp seug xol am kess ah yonantou yalla naam ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba ni waaw jotek sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yonent laaj len ben laaj len waaw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci na la subhanallah yow fi ng koy def lewula ba nopi wala fi ng ko bëgga def lewula ba nopi nga ci digge aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarallahu wala samad ay nga xamne ay théoriciens yu mag lañu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par lo kay indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam and nak luko leewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ñina muni waawo ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasaraan non lañ daan def ci par parlo muy tahassub bu masaan di waxtane buñ mu masaana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin benno julit ñi bu mu masaana ak ci ay yu mel ni non la ko daan firé moy da ngay dégg mouride yi
ni ko doon mourid do dem aljana ko doon mourid do dem aljana ken musu ko deg tidiane bi ni ku doonul tidiane do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasaran di waxe nan waqulu kunu hudan aw nasara tahtadu waqulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasaran ñoko dan wax yahoot yi dañ dan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg bax doonal yahoot ku bëgg sa affaire bax doonal yahoot waqulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek taxtudu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wama kana minal musyrikin wama kana minal musyrikin bu la nexé nga ni waqulu muridina waqulu kunu muridiyan waqulu kunu muridiyan muridiyan waqulu kuno tijadiyan waqulu kuno ila akhirih waqulu muridiyan tahtadu aw waqulu tijaniyan tahtadu aw waqulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya dib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya dib khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan waqulu muridiya waqulu kunu muridiya tahtadu waqulu kunu tijaniya tahtadu waqulu kuno qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tidiane rek dal di dem aljana nek tidiane rek dem aljana nek mourid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam epp nek mourid rek dem aljana wala nek tidiane rek dem aljana wala qadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawaun intama ila tidiane aw intama li ahmed sawaun intama ko waxe ci beyit ba xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa intama ila aljilani aw intama li ahmed tijani ila akhirih seigne touba ni akay ku don tijan ta jaar mborom cheikh ahmed tijani nam ni sabat ni poto donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni poto donal mourid ta jaar lefum seigne touba sabat ni poto waye don mourid ba nopi seigne touba dem pem ba dem sowu lolou mo dal yahoot ak nasaran moy dañ ni ñom gem nañ Moussa dem pem ku ñu dem sowu gem nañ Isa dem pem ku ñu dem sowu ñu not takusan Allahu akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wama kana min musyrikin ci ibrahim lum ci tek قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لتخ نحن له مسلمون بوكو دون فيري تي تاريخ اي داغ نان نيوم نيب موي شيخ محمود بامبا شيخ عبد القادر جيلاني شي ابو حسن شاشلي نيوم نيب خام غلو نيوخ خولو امنا بالله ويتال لين يالا دوخ لين يالا لي موم
and len ak yalla gem len yalla ay kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi anhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yaquba wal asbab gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gemi man yalla yeesal ma ba nopi gem len li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yaqoba wacce ko ci sinisat wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala sambang ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatul muslimin buma aksé ci ay bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamné yonent yi ko ci tanj wala nga yaq deram yaq nga der yonent yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci weddi rek weddi nga walli yépp luko waral ni nga xamé ni weddi qubbu saman mok weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent yi ali mo salam kullu wallin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmad bamba wax ci masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ñoo xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suñu dinañ ko galaxndiko safara suñu ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënon gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amu daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon na ko fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nande moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla yi li se wër sa ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi al asim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj
ci lu ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala sun modou mbay cham waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko def ma nopp lu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni émission bi gëj na am ngeen ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wir defal nu man defal nu tal inshallah wa taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yene ñun ñepp ñu and layante ci bir rek di tagu dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñu wax mbaalu ko raw mbaalu ko gën yalla nu natto nu fete fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé né nday muhammad sallallahu alayhi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am kuko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu par lo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxate momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaayo ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu par parlo sayidina abou bakkar sun mam gi tedd ja sayidina abou bakkar sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayir bi rek waye gënuma len ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwrin rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisé ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye bir ma jibanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jibanti ki waaw ndax merlona abou bakkar dedet abou bakkar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mi ma jite waajo xamne amna fitu buma jenge mu jengar ñima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax yalla nu len gënal ndax yalla mo nu meuna yobbu aljana yalla nu meuna xettali mo meuna fajj sun aajo xeyna nak man nako jaar la ci loxoy serigne ci man nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu len gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñu leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way delo ci len ci seen xel gone gare bam gisé bayam teur xarmani ko dekkat ren ni samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayi ba bay genn mu teur rak jani ko dekkat ren ni ñu ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginaaw yeen ay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de leen wax jamm de leen wax salam de leen wax luñ xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañu xam ni ñoko wax ay fen la du luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni maga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan junjii moy lepp du luñu wara wax mag ñi lolu lañ daan junjii
dekk bo dem jamm yenn fa muna mune maga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan junji kon amna yo xani bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtane nak bu ko waxtane waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonentako gën te yow woor na la ni li nga tumal yonent yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuel giso ki ma ngi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjanam bobu faté na num tuddati xani mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da da ko ci ko xoniko yeen balm dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def a safwan kay neenañ da deso nak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lol du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woorna mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna amune safwan ma gën fuf ndem moma gën na ndem man mu yes mi mako jomb kon waxuma mom mune ko neenañ aisha la ko don defal de mune subhanallah mune a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha mune waaw gis nga li ñu tumal aisha mune sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko jombalel ko ay jombale woko yonent ba di ko far di netti nak lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bima ko topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi suma wallahi yonentou du fen yonentou du jew yonentou du rambaaj yonentou du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

doomu adama bu gor gor lu dara jangoro yoyu man nako galankor ba xagn ko nofla yu bammel doomu adama bu gor gor lu dara jangoro yoyu man nako yobbe ci xol bu gumba te xam ngeen ni xol bu gumba seigne touba neena dekk wayam du fenn fidul safara la qadara allah wala samam motax mu wax ni himayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama amna sawara ñu wax lasa safara wo di wax sun mom nga xamne mom la sun borom tudde lasa safara wo moy rasuwar borom xol yu gumba yi ëlëk wal yas billah te jangoro yi ni waxtane muy fukki jangoro du cancer de foie dafa gaaw ci yobbu nit barab bobu lu ko waral moy jangoro ji daf koy indil ay microbe xéti microbe yi nga xamné yépp day tax nit ki fébar kala bal rana ala khulli bima kanu yaksibun joji alquran di wax jangoro yoy nak ba ci jitu won moy fen jew reuy añaan rambaaj mo melni sun tom bu bujji biñ doon waxtane dimanche bele ci gannaaw mo doon annamima muy rambaaj jangoro bobu lañ doon waxtane jangoro bu ñu tuddé rambaaj jangoro biñ bëgg waxtane tay muy jangoro cancer de foie moy jangoro bi ñu tuddé al ujbu moy lan moy naw jëf da bok ci jangoro yi gëna bon muy naw jëf ndax naw jëf waliyasu billah day tax yowmal khiyam nga dikke yalla ci neen do yobbu dara ci tuyaba dara do fa am dara ci yool mom naw jëf al ujbu naw jëf ni safara di def mat non la naw jëf di def jëf ju bax ni safara di def kriñ non la naw jëf di def jëf ju bax al ujbu kon al ujbu febar la ci febar yi ñi tuddé al amradul qulub bu la nexé nga né al amradul qalb bu la nexé nga né crise de foie ki cancer de foie al qur'an ak hadith ak ulama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way ndax mom da bok ci xéeti liñu tuddé shirku bokale yalla naw jëf da bok ci bokale yalla ulama wa tasawuf néna ñu naw jëf da bok ci bokale yalla xeyna mom la wolof di wax jimaamu moy feug sa deun sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha suratul baqara yen ñi wax ni gem ngeen yalla bu len yaq seeni jëf ci feug seen deun bu len yaq seeni jëf ci mana bu len yaq seeni jëf ci bur won ak man bil manni wal adha al man moy li wolof di tudde ñax bokut ak ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu waye ñax mom moy nit ki nga diko bur won ak man do deg al khairi bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw bur won ak man wal asa ak lor moy nit ki nga defal ko bonop wagniko diko lor ci ling koy defal ben defal nga ko bonopi wagniko nak fo taxaw ni mako defal mu am kersa bu sañon sutram sosu mom mbir mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewalé lay yaangi wagniko tok ci télé ak radio yi di wunni mbalanum sutura momi nan mako defal mako ba xajatul ci koñ bam dekk fum jaar mu ne am mo mbubam mi mu sol di wako ko jox di am mo wota bi muy war mo al asa moy lor

ak bari legi ak bari legi waaw dang ko wara bayek bi nga defé ba nupi rek bayel ak yalla mom nak amna sañ sañu waxtu wuy wax ba ag ca netliko roma bi nihmat rabbika fadis lol la yonent wax mom waxtu wuy wax man nako waxal bopam waye yow bul ko ko waxal mukk bul ko ko waxal bayiko bam waxal ko bopam nya man day sama nangam ji diwo mako wutal diwo ma defal nangam waw kay te bu koy wax yow fahasul te daw ne ko dedet yalla ko dogal lolou mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dal di ci genn on borom wax na ci alquran neena alladhina yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadbuna ma anfaqu mannan wala hasan lahum ajrun min rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahsunun surat baqara borom neena ma ngi len di misal sama jam ñi nga xamni dañu yëkëti seen alal diko def ci yoonu yalla bañ koy def yalla rek tax kërok bañuy tabax juma ja yalla tax bañuy tabax bitima ba ca daara ja yalla tax bamuy may nit kër yalla tax bam koy jëndal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def loolu bu nopi nga xamni woor na li bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kette saw lamiñ nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqo man nan doto ca tek salamiñ mukk ni ma tax mako def jumaay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gaay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun jirun ñuy tit jirun ñi ragal yowmal khiyam aljana lañu jëm jirun ñuy tit jirun ñi ragal yowmal khiyam muna mu ne aljana lañu jëm ñi nga xamni buñ defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxon ñu doon def yalla rek taxon ñu misal na leen ko ba tay ci ben walim bo xamni dafa ñew fekk jiit ju daanu ci ben bassin mu bëgg genn mënta genn sa bu yégué daanu wat ci ndox mi mu ñew diko genné heure bu jappé ci fett gi jiit ji fett ko ñu ciax loxom jappaat jiit ji fett ko jiit ji diko fett ba dangaram jeex mu door ko ni cias genné ko tek ko né dal di dem talibim bimu andal ni ko ay waaji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xett li mudila lor mu ne ko mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waaji man na am sax sa mbokk waye defal ko du temu xasla defal ko du temu ngagn la lolu bu mu la ko te defal boko amé te man ko def ngir yalla bu mu la ko te def de lim am la lay jox yow li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom ni yoyu gaay yowmal khiyam jirul ñuy tit jirul ñi ragal aljana seen dekk way aljana seen dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yatbawha 'athan wallahu ghaniyul 'alim batay ma nga suratu baqara muni khawlun ma'ruf wax ju rafet wax ju rafet parole bu rafet wa maghfira ak sutura khayrun min sadaqati mo gën lamb million joxe ko million bo xamni yat ba waha hazan bo nupe saw la min top ca bu di won ak man mo torox de mako fi taxone ñew di lim doon laaj tay mako jox wallahi bu di won ak man awa ni rek lañu def ñom duñu liggéey rek te ku liggéey ñu sonal la sun borom ni sa kaddu yoyu nga toftal ci buru won ak man muna mu ni bañun ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañun ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni lañu ko fi indi moko gën ay jox ko bu nopi dal ni lim ko jox buru won ak man buru won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambur bimu ñewé laaj
lum yobbu keureum wala bor yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa keur gi manon nañu baña xam lu ko fi indi wa keur gi manon nañu baña xam lu ko fi indi le man nañu japp ni rek da fay ñew ngir di la siara ci wala da fa ñew du lo nuy ci wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nopi bokay jox sax fi ngui koy jëkkal lore moy bokay jox ul yeek yow nga jox ko mais amé waye dedet dang koy wax demal tok barap sangam xaar mu tok di la xaar nga wo sa dom jox ko niko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko bu de sa dom sax geraw waye nga wo sa soxna jox ko niko joxal ma diw sa soxna tambale xamni mor xujje mi fi ñew wala yibra degen lo mi fi ñew lum yobbu kere mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekke ni mëno ko sutural boko joxe bañun ko jox dara ko gën te sutural ko bañun ko jox dara te sutural ko qawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqatin yatbawuha 'adhan wala sun borom nak lam ci tek moy li gëna graw sun borom la ni wallahu ghaniyun 'alim man yalla mi aji womal ji mala womalal bu won ak man sama yermane ji sama lewet gi sama mbax gi motax ma jox la xagn ko suma neexon man yalla tay bala jant so ngay waji waji di yow sun borom neena suma neexon bala jant so ngay waji waji di yow nti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yonent yalla la won dafa tabe wona tabe tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam nopi na aw ñam ibrahim alayhi salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal niko kay noñ lu wara tole ci kilomètre bu gisul kenn jël wetu sowu dox kilomètre kum dajal niko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajé ak ab yahoud bu gëmul yalla mu niko kay no añ mu top ci mom bu ñëwé ci kër gi suku wara añ yahoud bi def seen signe yu ñuy def moy bala ñoo lek bala ñuy dugg ci dara seen signe yu ñuy def yahoud bi daal di koy def ibrahim niko jugal jugal man yéfer du lek sama ñam yéfer bi daal di yëlëb loxom juk bimu né teul buntu kër ibrahima jibril ni cëpp niko sa borom néna ak fo mëna dabé yahoud bi ak foko mëna gissé bam lek ci ñam bi nang ko def sun borom néna bu ko neexon bala jant so ngay yahoud bi di yow ibrahima sampu xilam alayhi salatu wassalam dal di daw ba wër ko ba gis ko niko nañ dem nga añ mu niko yow toroxal gi ma toroxal sa bir kër naam añ yalla téré sa kër kay dootuma fa dëgg sama tang mu niko ay dimbulima rek diko saraxu ngeen balma nak dama xawa soot fan yi baat bi xawa am tuti ki diko saraxu ba mujji yehud bi and ak mom ñew bimu ñewé suk añ ba sour ñu añé ba nuppi ibrahim ne ko gis ni li ma def du sama mbax sama borom bima bind te mom mo ne nala dabi ak foma ne ma indi la muniko yow sa yalla ji mo baxé ni muni waw muniko bis ni ke tay gemna sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bagn ko jox dara sutura al ko te bagn ko jox dara mo gën jox ko bonupi lor ko bolé ci moy jox ko bonupi wer ko niko bur won ak man lol naw jëf la bur won ak man rabistu jalla waxna ci benen aya neena ya ayyul ladzina amanu la tabtulu sadaqatukum bil manni wal adha kallasi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir suratu baqara balegi yen ñu wax ni gëm ngeen yalla yen way gëm ni yen ñi wolu yalla yen ñi nga xamni nang ngeen dogalu yalla na muni rikway ma ngi leen di denk bu leen jëfati jëf ju baax ba nopp wagn ko kos almet tek ca defar sa keur bam jek nga kos almet tek ca yalla ni lolu bu leen ko def yen ñi gëm yalla te wolu ko ni wa lolu ku koy def muni ku koy def day yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam te dépasser bamuy dépasser lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka gëmul yalla gëmul bispenc ki def di ngistal gëmul yalla gëmul bispenc
la yu'minu billah wal yawmil akhir la yu'minu billah wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gëmul yalla gëmul bis penc bu gëmul yalla gëm bis penc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'a anas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta mel ni wa jo xani ab nafiq la wala biyefer nga xamni limuy jëf pour nit ñi gis ko rek netti wat ko moko ci neex waye mom dara yalla sefu ko ci lolu tax nga gis gaay bala ñoo maye camera yi tak gaay bala ñoo baatare rek camera yi tak waye am mustafa mbay sa mulu mu ci daaram dimul keur kenn dikul nga fekk ko fa baatare ko ah lolu gaay duñ ko def de gaay duñ ko def de dañu xaar ba dajje yow bass ba kay ni xaar ba dajje yow bass ba kay wala podium ba waaw wala jumaaje wala ñu soga commencé baatare sun borom ni ñooñu bu fekke ni borom ngeum gu degeer la te limuy def yalla rek tax waye joxe gi ngi koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé da jafé lol yëkkat sa alal diko jox ñepp di seen te do ci gis sa bop lolu da jafé de yomul de borom ngeum gu mat sëkk ko man de borom ngeum gu mat rek ko man yombut waxtu wo xamene yaangi feug sa deun nan manam sun borom neena fala tusbu anfusukum wa ahlam biman taqa ñen balma rek way bu len fi nek mukk di jimam fala tusbu anfusukum bu len fi jimam bu len fi feug deun bu len wanane may waja man yalla xamna waja wa ahlam biman taqa man xamna ki def ta yalla tax man xamna ki def ta yalla tax lolou ma nga suratu nagn ni ma nga suratu nagn ni kon nak al udbu muy naw jëf da bok ci febar yi nga xamni day alak borom nim koy alagé moy li nga don jëf ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xettili la ëlëk yowmal khiyam lolou nga kos al metek ci bo demé do fekk dara lol nak ku ko meuna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol ni fexé ko safara kep ko xamne xam nako ci sa xol nga fexé ko safara safara gi ngi koy safara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fekk ko ci sa bammel bo démé rek fekk ko ci sa bammel ni waxé won ni circonstance man na indi nit wax lu mel nonu waye djublu wu ca jimamu djublu wu ca damu djublu wu ca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonu xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew moy yaronte sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyidul bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahim dedet koku ibrahim la alayhi salatu wasalam mu dañu togaat ba yag buni la tufadluni ala yunus ibn mata bu len ma djel dima tek ci kaw yunus ibn mata xam ngeen yunus ibn mata moy ko djinn wo won non yunus ibn mata li tax yaronte sallallahu alaihi wasallam nan bu len ma djel tek ma ci kawam dima geuneel ak mom yaronte sallallahu alaihi wasallam mi ngi departé kaw suuf djem sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibn mata ma nga ca suufu nettal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin motax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mak da fay net li ni dafa am ñaari malaka mi bayiko asaman di nawe laf am yep gën jaagaawi nu nawin menen malaka mi bayiko suuf
di nawem lafam ñepp gën ja gaawi nu nawin ñom ñaar ñu ne rek tek dasse ci kaw digg jaawu ji kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm mu ne ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mu ne yalla mo wo ci kaw neena yowmal xiyam luma gaaw gaawa dekkii dana fekk yent yalla isa musa dekkii ba jafandu ci ciéri aras lolou yep mu don netti nak di jox ñoñu seeni maqam ak seeni daraja ak di leen wacc seen wacc way taxna nak sahaba yi seen bop ubu dan ni waw kon ndax liñu wax naan yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam moy khairu khalqillah mom moy sayyidil bariya ndax lolou da lu deug ñu ne ko wa yow ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lolou nak tax mu ni sem abdir danni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye demuuma nak titeruuma nak jimaamuuma nak anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye titeruuma demuuma mun yawmal khiyam man la sama bammel di jeuk xar may jeuk jeuk fahasu wuti bere bu sun borom ba tabarak wa taala yawmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mbanaaj yu ray leen boba wax da jot rek mu wax waye gis nga ko wonu wut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi lolu amul muskila bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay di wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wané ni man mako man buri won ak man bulwon ak man mota alquran ni yonentou sallallahu alaihi wasallam khul i'malu fasayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturduna ila alimil ghaibi was shahada fayunabbihukum bima kuntum ta'malun nga suratu tauba muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma nit ñi ne len i'malu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi i'malu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi i'malu li ngay def ci daara ja li ngay def ci juma ja la ngay gassal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalo sun borom neena fasayara allah man yalla mi nga xamni may alimul khayb wa shahada mang ci tek sa beut gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñiko gis nañ ko danañ ko sédé ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu meuna xew ak lu meuna xew wa satrudun ila alimil ghaibi wa shahada bis dana ñew yeen ñepp ngeen fanan ci fi man bu kérogé nak fayunabbihukum bima kuntum ta'malun kenn ku ne la nga defon man la kay mi ngi ni kenn ku ne man la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safaat mi ngi ni fayunabbihukum bima kuntum ta'malun yalla ni jëf leen rek bis nga ñew ku ne di nga xam li nga defon ku ne di nga xam li nga defon te yalla tax bisa nga ñew kenn ku ne di nga xam li nga defoon te yalla rek tax xuma nak li nga defoon ngir ku la tuddu li nga defoon ngir ku ko wax li nga defoon ngir loolu mom ujbu la naw jëf la ngistal la day yaq jëf la qadar allah wala sabab day yaq jëf day yaq jëf kon naw jëf lañ ci yalla mussel lepp lu ñuy jëf yalla na yalla rek tax tabarak wa taala Cheikh Ahmed Bamba neena deug deug naw jëf du lenn ludul wané sa bop té wané gi djuglu wo ci ludul bëgg nit ñi taggal rek ak yëkëti la rek ak fonk la rek racc jëme ci sa kanam wala fu ñay neena ku racc jëme ci sa kanam mu dëll bokku tak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir léralal ay nit yu leunt bokku ñu motax mu ni mom Seigne Touba haqiqatul ubb deug deug naw jef ñu ne ko moy lan muni maylu ila nafsi ma istizami la hali nisyanika sal anami in balma in balma muni dawahu ilmuka an al amala li malik al anami jalla wa ala mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena deug deug naw jef moy nit ko xamni
day joyal mbiri jeme ci bopam racc jeme kanamam ni buru won ak man dara du bax buru won ak man dara du bax neena and ak lolé sax bam koy wax nak ma istisami ba ngay ngand ngandalu ak mag mag lo ko reey reeylu muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li da nga fatte yalla mi la bind te mom la xana yalla mi borom bindé fi mom nga fatte de motax ngay jimaamu motax ngay fëgg deñ budé li nga doon jëf loxoy ko doon jëf kula jox loxoy sidi ji kom budé alal la kula jox alal ji budé wiruk yaram kula ko jox budé dund gi kula ko jox muna kon xam nga ne yow jëfo de yalla jëf yow do ci dara yow wasita do nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci majalis bi dina koy faral di wax dongay yi mani len mi ngi melni ma accé ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni waajo xamni dafa rombu ab tol ñu bayiko bay ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan waay gop be meuna bay waay way mbay mu rafet mi way gob bi mo meuna bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gob bi mo meuna bay gob bi mom wasita dong la diful dara dara la diful borom gob bi yoron doole ji di beusa ka rofa ka ropi ñax mi di dag koko meuna bay koko moy yalla moy borom gob bi dom adam ab gop la yalla ay borom gob bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro yow gob bi badjant nan ma meuna bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meuna bay lañu wara wax señ tiba nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie señ tiba neena boko beugé safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo ye ko jëf yalla la ko abal budé wiru yaram gi yalla la ko jox budé alal gi yalla la ko jox budé man gi yalla la ko jox mu ni kon yow do ci dara xam ngeen ni bu sun xel deme ci tarikh te alquran net liñu ko yawma unayni lutax ñu gagne won julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla setan leen naw jëf yawma unayni alquran daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñet dajé junni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma junni ba yew leen luko waral dañu wër won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu bayé won ak seen bop ak seen borom waye xolé yowmu unay ni seen bari way ñetti junni yu toxal ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gañé yéfer yi ba tax ñu ni tayral buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def seen borom ni ay ca bañu yegg ca waye fu mujjii dañ leena duma bañ ñam seen wex dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom julit ñi yow ma onayni is ahjabatkum kasartukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yow ma onayni sun borom ni seen bari ga jeruñu leen fa dara ñon man yalla dama setan bañ xamni bari taxuta man tous affaire bi nekkul ci bari affaire bi nekul ci bari de nekul ci bari affaire bi nekul ci bari xam nga nit ñom duñ set quantité duñ set qualité quantité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi sitiba jall yalla neena man qualité rek ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitima jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan genné ci loxom sun borom mom lu mu genné loxom dara di sufa lu neen lu yalla genné loxom dara di sufa dara da naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla genné loxom ci sa xol yalla genné loxom ci sey jëf naw jëf day tax yalla genné loxom ci sa xol genné loxom ci sey jëf
ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mim jité taxna mu naw bopam dafa ni buri wër ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jëfina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci daara ji bu ko deful won daara ji dara du dox wala yalla xamnako mas nay jangale ci benn école borom école bi am benn bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam daan def ci école bu bako ba table biñuy bindé bimu yakko ma déclarer ko ko munima défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dal défar continuer sa am jang rek ak jangale ma continuer ci bis lañ tok munima man day jaaxal ngama manam munima man limay yor ci alal ni wa munima ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waw mulima may borom xam xam yi bari fi ci Sénégal munima duñ fi jog yow musoma di soxla lutax mané ko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg mu yoné ma fi teranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aajo yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faj aajo yalla lañ koy diis bo nu pe nak nga def sabab yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti neñ dañ wax ni bu leen sukkandiko yëngu yi sabab lu leen te bu leen sukkandiko yëngu yi sabab lu leen rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yaakar ni sa yengu gi motax yalla may la kat bul yaakar ni mo la taxa am kat sa yengu gi bu fekkone ni nango sonu dong ngay taxa bari le docker ye ca port ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele kendulen eppele nakoy faral di misal sun borom tabaaraku ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xamé waye fa yalla ma nga fa tuddu abdul asis tuddu gi mu tuddu abdul asis fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul asis la tuddu fa yalla faaw yalla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu meuna def mom dana tedd rek ndax abdul asid nga gis ko xani muhammad la tuddu fi ci kaw suuf mom la ko wa kaw suuf xame waye fek ma nga tuddu abdul rasakh fasun borom lum laal mu barkel bu don ti buddi suuf ji jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkkante ndax abdul rasakh la tuddu fasun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xani ci kaw suuf murtada la tuddu waye fasun borom mu tuddu fa abdul latif day bari yirmane ñewante jam ñi ba muytu dana lor bopam ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yëngu yi mom bul japp ni mo lay may dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wër yalla lay maye de ki jara yedd dal moy ki ni xëtt xëteural fastay loxo deful dara koko mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yeungu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko tek bopam dedet dogalu sun borom la sun borom neena ci alquran wala sina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin neena amna ci nit ñoo xamni jenn itte dong la ñam jenn itte rek moy sa buñ xeyé ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar
jannit dong lañ am moy sa buñ xeyé takalé way gëm ñi tafriqan baynal mu'minin nuñ koy défé bok na ci limay waxtane ni moy naw jëf al ujbu xam ngeen ni sama bu nusulu aya bi aya ba ñu waccion ku ñi wax aba amir ar-rahib moy way juru ku ñi wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo masam di dox te dajje ak sayidina bakari sadiq daldi set set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq amsala nafiq ansala nafiq ansala ansala nafiq ansala nafiq la bu bakari niko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga niko man dama gis buma toge ci kanamu yalla sallallahu alaihi wasallam may tewlu magok sun borom ak sañ sañam bi ba mujj mu melni ma nga jakarlok aljana ak safara waye bu mu fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xalé yi jaxaso jigen ni yoy dutuma ci gis dara motax ma xam nafiq la sayna bakkar sadiq tap ci loxom and ak mom dem ci kanamu yalla nabi sallallahu alaihi wasallam bo yalla nabi sallallahu alaihi wasallam mi ngi dundu mu ñew ni ko waxal li nga waxaton mu ni nafiq ansala nafiq ansal yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ni ko lutax nga wax ko mu daldi répéter li taxone mu wax ko sallallahu alaihi wasallam ni wa mom de ni ngeen di tewlo maguk yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkon ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen mëna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbeddi mune waye nak gënaaw mënu leena mel xala bobu fu ngeen mëna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxon ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo borom manam sëriñ bu mat sëriñ nga diko siyaré ji dana tax nga fesson del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji sëriñ bu mat sëriñ dana tax na doonon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nit yalla dana tax nga amon tawati xol joge fa wër ila akhiri am sikki xol joge fa wër yonent ni ko ali sallallahu alayhi wasallam ginnaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak na ngeen di bari lu ngeen di tok ak man bari len lu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyen war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujjii bok ci ndax hansala ni may wax bimu faato malaaka ya ko don sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko don sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jakka jangi won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di rival tabax jakka ci wetu masjid quba ñu ñew ñu yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñew ubbil nu suñu jakka ji julit ñu jité ñu fa ñaanal nu ba yonnentou sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem jibril ni cëpp niko ëppuna def sa borom neena ëppuna def jakka joju muna muni jakka jo xamni lor rek ko taxa jog ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jakka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'ani buñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci su daaira bo xamni ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay ni en daaira bi dal ni la mel doxul ni ni lañ mel ni nangam legi ñu nañ leen ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu su daaira mini daayira bu mag bi mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe sunu isbu tasfiya mini ñun ñoy daayira safinatul aman ñi ni dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daayira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatu amana fi jitu te da yore
te tarantoxo ko djul lu liggeel Seigne Touba muna mena xam nga lutax lu ngeen ci djublo muna muné tafriqan baynal muridina taqale muridi do ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina isbu tariq ya fi jitu ngeen créer isbu tasfiya muna muné xam ngeen lu ngeen djublo tafriqan baynal muridina daire bi num tudati won ko man nan jannatu man jannatu man mang koy fatte daire bobu nga xani motaba hopital jannatu bi moy matlagul faw seyni defena ñeneen rocci ko fa kerye benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina teqali muridi do ngeen ci djiblu ginaaw yena bok ken ku ngeen di liggeel lu ci jar teqali ko daira koskas mo fi jitu daira koskas mo fi jitu yen ñep aladji mali ngeen di liggeel ngeen créer wat seneenu sun daira ca suuf tudde ko kostof wa kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di djublo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yu bari yak sen daire yu bari yi muna muné tafriqan baynal muridina wa tafriqan baynat tijani yuna wa tafriqan bayna qadiri yuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen ginaaw yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis Sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie waaw ñi la falon dem nañ ba ni nañ légui dañu bëgg sét kenen way nabu ci yamu ci kula ci bamax nga jël bu fekke yalla taxone ngay jité ñi la falon ño dem ba ni la dañu bëgg ñu sét kenen nga ni len nabu ci yabu ci kuma ci bamax ma jël waya ay di buri sara man ken duma folli yow ginaaw daire bi am nañ sipson ci ni yow da ko leena liggey yaak ñom yene yam salaire te gis nañ at muni da nga dem Senegal ñaar yoon am fa 6 mois delu ci ya leen gëna rafet keur ñu commencé douter ba tax ñun la dañu bëgg sét keneen ne leen nabu ci yamu ci bu fekke yalla taxon ngay jité ne ko nabu ci yamu ci kuma ci bama xama jël waye dedet avis porte parole avis président daïra à vie imam à vie day imam jo xam day magat bay ñot ñoti nga xamne ru ko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara lutax mu bayyi imama gi ndax intérêt rek lutax mukk mu bayyi imama ga lool nak moy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu lewey ñi am fulla faaw ñu wax ko mère à vie bakay sun borom ni lolum mom limi jur moy tafriqan baynal muridina wa tafriqan baynat tijaniyuna wa tafriqan baynal qadiriyun lol rek lay jur waye nak tireul bu fekke nga bok ci daire bi ngeen ni legui president daire bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la tax gedd carrière benen ndax bo créé benen batay yaangi def tafriqan baynal muridina bo créé benen yaangi def tafriqan bayna tijani yuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilège rek ay te yena yam wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qablu neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamoni president daire bi lu mu deung amna ci daire bi ño xamni mom amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor
amna ci daayira bi ñoo xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daayira bi ñoo xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serigne bi leen ñor mu ngox wa irsadan liman haraba allah wa rasula min qablu sun borom neena ñooñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nangum ko ñu na bal be ñu sax mi la wa sun borom neena yoyu gaay fo leen fekk bo leen ne eh yeen day yeneen galankor daayira bi yeneen galankor association bi yeneen galankor jumaa ji sun borom neena xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya'lifan in aradna ila al-usna no ngi lay watal ci yalla wallahi bëgg taqli julit ñi taxul ñun lu bax dong la ci jublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa dej ber suñu yefi bop muna muni dara wuru ko lul in aradna ila al-usna lu bax dong lañ ci jublu te kat wala ya'lifan la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ko la watal ci señ Touba wala muni mang lay watal ci borom daru muhti waji nang mako gis te dara kat dara ba nga gëm ko ba and ak mom rek mang lay watal sita laji malik li ma ci tek sa beut neena ba nga gëm ko ba and ak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni da lek kesu daayira bi ba tax ngeen bëgg beddigu muna muni dara du ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo bu gaay joxe 1 million ñu dindi 250 000 libo ko ci seen biir legi nak ñu dal di fal president daayira bu juk bimu ñëw ni lool du fi am gaay daan libo juroom fukki jooni ya ni ko nak kon yeey do am jamm nak do fi top rambaaje ko gaay yépp yow do fi top de ndax lan libo Cheikh Mursala mo daan jëfëndiko baat bobu libo yal nako yalla do li ñeegal ak yërmane taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu muy ñangay giñe ko wat ñom aba amir ar-rahib ñoo ñew ci yaronte sallallahu alayhi wasallam di giñe ko wat niko kay jitel ñu suñu jakka ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakka yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xam nako jakkay concurrent jakkay rival jakkay wujje ñu ñew ni ko nak dañu bëgg ñun suñu jakk ji yalla taxon ñu taxako waye dañu bëgg nga ñew jittel ñuko nak ñu ngi lay watal ni jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fen wallahu yashhadu innahum lakadhibun dal ni muhammad sallallahu alayhi wasallam la taqum fihi abadan jakk ji bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñu abbe ay bi indi ko ci suñu jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daayira bobu beddiko créé yi fi bopam la taqum fi abadan bu fa sa tank tege xamna mëno leena téré ñu ñew siyara ci la nak waye mom la taqum fi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju mukk ben kurel la fi nekkon amna kurel bu ci ne pocchat dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laaj yonent bi wax lutax tabax jakka ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom niko la masjid usisa ala taqwa min awal yawm ahq an taqum fihi gis nga jakka ji muy masjid quba nga xani mo fi jitu jakka yep muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank
mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonenti bi day waw sun borom lan motax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbé ay bi ñu andi ko sun jamono buñ abbé ay bi ñu indi ko sun jamono la masjid usisa ala taqwa min awal yawmi daire bi fi jitu won daire bi fi jitu won mina mun ahaq an taquma fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general tidiano khadir yo muriti yo ño xam sun borom neena sun borom neena la masjid usisa ala taqwa min awal yawmi ahaq an taquma fihi daire bi nga xamni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey wa lutax nga ni mo gëna yey muniko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daire bob bo fa démé da nga fekk ño xamni señ touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daire bob bo fa démé da nga fa fekk ño xamni señ touba do nga leen gëm señ touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daire bob bo fa deme da nga fek ño xamni ni cheikh amadou tidiane do nga leen gem alhaji malik do nga leen ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ku señ touba ñor ñor nga ma ku yonent bi ñor ñor nga ma ku alhaji malik ñor ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokk yi nañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi danu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñi dund danañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi danañu amal njariñ aya dakhala kharaja yahni c'est-à-dire shawd bam bu neena rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahsatul aqira bari waana ko jëf lu bari sonu ci daayira bi da ci lu nekk bis ñew benn bis nga yëkëti genn kaddu gu tax li nga defoon ci lu baax lepp señ touba delo la ko benn bis rek nga yëkëti kaddu go xamni li nga defoon lepp señ touba delo la ko aw daayira bi man mako créer man sax mako xalat mako nangam daayira bu won ak man nangam nangam legui nak dama dem ba gis na ni nangam nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba yow ka lolou yalla tax ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yan bakhilil abdi دهوة عظيمة قربه لربه سنعمة يلو الجادود غاي باكو اكادامو نان ما في ديفون نانغام بوماكو في ديغول وون كون نانغام يلو رفتو الجادود غاي داموكا باكو واو مو وور لاني ياو مو وور لاني ياو سيت بي ني واخ Khasida online Touba Monde bi TV mo fi jitu Touba Monde bi TV mo fi jitu ngeen and ci liggey ba yag rek ki yar Touba Monde bi TV nga gis tout ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci yefi bop waye boko créer nang ko tuddé nenen bop waye dedet dedet bëgg riwal bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi ne dana tax mom bu créer bosom day wax ni au lieu que mu ni Touba Monde bi TV mu def sens contraire bi dal ni Monde bi TV Touba ñew di ruur ruural ci wetu wajoju di ruux ruuxal ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xam ni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel Seigne Touba do nga tax ngeen créer ko sami au grand sami
liggéeyal Serigne Touba rek tax ngeen téré ko. Yeen ñepp ngeen bokk ben région té buñ né événement amna juroom ñaar témiri ci té juroom fukk ba ki ngay jox micro ray sax du ko attal té yeen ñepp ko né ngeen Serigne Touba ngeen di liggéeyal afwan afwan afwan sun borom neena liggey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu salat wa yutasakkat wa salika din qayima yalla neena li do nga ma ci neex sen jeffi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu foko meuna jeffe nak ak foko meuna jeffe muna muni wallahu mukhlis na yalla tax tam sel wallahu mukhlis na yalla tax tam sel wama umiru ila li ya'budu la mukhlis na yalla tax tam sel ndax yalla mom la uddin un nafa moy borom diine ji te lu djub le beug lu mandu le beug lu sel le beug wayuqimu salata ngeen jox ko lim mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli djuroom wayutu sakata ngeen lamb seen poste di def ta yalla tax sun borom ni wasalika dinul khayim li moy yonu djub djub moy yonu djub bi dem ci man li moy yonu djub bi dem ci man moy yonu djub bi dem ci man la kenen di def soko mané laye bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci li tax l'islami waji rafet ëlëk yowmal khiyam lu yonam nekul mu mandu ci lu yonam nekul rek mu mandu ci alquran inna lillazina yatluna kitaballahi wa aqimus salat wa anfiqu mimma rasaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabara mu delu ci wat ci li mo don wax ci ñël ben gi suratul fasi muni mom sun borom tabistima jalla mangi kagn sama gaay ina lasin yaquluna kitaballah ni ko san sa yan gaay ni sama gaay ñi nga xamni fo leen fekk ñi ngi nar nar ci alquran fo leen fekk rek ñi ngi nar nar ci tireb yalla bi rek wa qamu salata tu fu julli jotta ñu jox ko akam ca la ñam dedet wa anfiqu mimma rasaqnahum lama len jox lumi touti touti touti buñu gisé kuñ tane dompal ko ca lima len di jox lum touti touti touti buñu gisé kuñu tane dompal ko ca lol nak siran wa alaniya dañ koy def diko neub diko def ñepp tek ci seen beut motax mo wax ni jëf ñepp tek ci seen beut dagan na ci kaw bu fekke ni am ngam al iman billahi haqqan moy deug deug quwwa al iman ngëm gu deugar go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ni ay ci lu way man ci daara ji mu wër la ni ay boromi ala la ngi fi waye dañu nay ba dëkk nayobe yow xam nga len say natta ngolañ mu wër la ni bo yëkëte million tek ci table yi ñepp di gis ñom ñi fi tok ñepp kenn ku ni dana russe yëkëti luddul million kenn ko ni da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu baba dagan na ci baba dagan na nga genn million bi ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay russe joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe lolu dagan na siran wa alaniya waye nak bu la wore ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way señ modou mbay ci am way ay way jëfëm ji nga yëk ci sa xol nga yëk ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndekete may waja yalla delo na la lepp yalla mum nopi na ca yalla nopi na ca waye suñu borom neene ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar jono tijarata lant boora seenum commerce wom na te duñu perte yowmal khiyam seen bénéfice mu na mu ni kenn xamul luñu toll te duñu perte seen bénéfice wom na te duñu perte yowmal khiyam duñu perte yowmal khiyam
kon bokk julit yi tombe bi ñuy waxtane muy al ujbud naw jef di tombe bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëlëk yowmal xiyam xam nga ni jef mo lay xettali waye na fekk jef jeung nga sam ko.

netali na circonstance tax te circonstance boy be tax boko waxe na yalla dong tax nga jenn ci jima mu taxut feug deun taxut feug deun taxut waye bu fekente ni da nga yendo rot fanane tour du yag ba nga am ndox yal nañ ci yalla mussel yendo rot fanane tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak seigne modou tay waxtane xamna non lay gatte ñun bal mako donte proposer ñu ba tay ni del gatal waxtanu ndax sakanal sa baat bi ak nangam nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma mëna gatal wax ji ko defé kon ñu jéggul leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kérok paan gima paan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci ki 11 heures ci guddii xeyna moma japp ba ñewé sot neek baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen bal nu ko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi indi mako daan faral di defé waxtaan wi yeenako taxajuk djiblu wuñ ci dara du ngagn leen du jëm leen orienter dañuy layante yeen bir dong yalla xamnako dañuy layante yeen bir rek ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci dañuy layante yeen bir dong waxu ñu ni melokan wi ngeen amé waxu ñu ni ngeen mel waxu ñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la waye ñing leen di sante di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawul islam ni ngeen ko tassare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañ wax ni li lu ama am solo la waye nak wala njaay day wax ni fasu naru gor lu mu daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katnam lool rek mo sa waxtan wi ñu di len ndokkel bu baaxa baax di len ñaanal di sakku ci ñaan ñu len di ñaanal di sakku ci ñaan di nuyu ak gërem ak sante bo la gis diaspora bi yépp tawati na nak ñi nga xani wëlëri daara ji lañu ñu melni seigne mohammedou diallo nek fofu ci bitim rew nga xamni ad yu yag yag ñukoy deggante musuba gis te téréwul muy yëkëti adiyam nu mëna tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñëwé Sénégal ba ñëw ci daara ji bim ñëwé danil mbolam luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fekk ba taxna ah kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo défé sama jaan wacc bo deful sama jaan wacc kon ñing lay gëreem dila sante dila ndokkel ku ci melni soxna Seyna Kébé momit di kenn ci ñun bokk suñu njabot nek fo ci bitim rew gëreem nañ ko sante ko soxna Mame Boussa Niass gën nañ ko dégg non tamit amana rakam jo xamni ño bokk bay mako don jangal jamono yima nekké Dakar fofu may wax ñun té ñing koy gëreem diko ndokkel di wul rew daara ji ku ci melni soxna Jeyna Bachar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalik non lañ mel wul rew liñ ci daara ji and ko ak ñun ku ci melni Serigne Moudou Bey ndokkel nañ ko gëreem ko Serigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokk sante ké ma nga dëkk Louga ki mais ké nga dëkk bi mère ki ma nga dëkk defena Diwala wala Sawal ñom tamit ndokkel ko yo Serigne Kossa Fall ñom Serigne Cheikh John nek fofu Amérique Serigne Cheikh John ma ngi sakku ci bëpp julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sante na la gëreem na la ndax lu jégué nangami at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni Yalla xamna ni musuma ko gis waye rakam ju jigen dina fi Senegal amul wenn wer wuy delu ni dana ko yonne adi niko yonnel mako ko yag lol te mom itelu ko sax comme ni ma tuddu legui rek duñ tok ba yag sax ñu yëkëti seen téléphone wola liñu def Yalla rek ta rabbi sitwa jalla man lol la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def te Yalla taxut di nga tok ndax man sans walu bop ni mo koy faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy lima la jox wax ko duma la ko waxal ba kero ngay sango su waye boko joxe te Yalla tax niko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbika fabis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man na ko wax ñima xam ñepp xam nañ ko ci man kon Serigne Cheikh John ñi lay sante di la gërem nek fofu Amérique nonu Serigne Cheikh Diouf mo ndaysan ko di war la nek

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين دلو سنة مدن يون تسين إميسما بني تدين حاج العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal ina biñ sante Yalla gilli ci Mustapha Ali Salam ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan arabiy ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal birib bu ne balas bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arab yi tudde waqi'a moy xew xew ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam xamna bi ñewé wax xew xew ci gëna mag
1: waye bu mag nako yonent bi baye won sallallahu alayhi wasallam
0: al mubarak
1: mu indi ci ay lent
0: wër koor wéru kër wo ñu dëgmal wéru koor wo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajël dana feñ ci biir waxtaan wi bu ñu ko waxtu yu mayé insha Allah ta'ala sahur Ramadan al mubarak faradaha Allah في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة وكما قال عليه الصلاة والسلام ويرو كور سن برام تبارك وتعالى نينكو كو فراتال تي ويرو صحبان وي ني نيك تامي وادي جيخني ci bisub altine ñaarelu at ci gadda yonent bi alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam gadda ne ba ñew madinatul munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahban ci bisub altine ci la sun borom faratalé koor ci yonent bi alayhi salatu wassalam koor fardul ayni la fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax ma ni xew xew yi ñu deggmal ngeen diko wax ay election 2024 mu dajek sahur ramadan al mubarak te mu am ci téré yi ñu yolamal lol téré yi li ñuy yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax ay nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ ngeena dox sen koor bu koor ga weso ngeen fay lolu wirut du lu am te kuko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamati akbar mbam neena tabarak wa taala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما محدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتقونه فدية الطعام مسكين ومن تطوع غيرا فهو غير له وأن تصوموا غير لكم إن كنتم تعلمون لولا من سورة البقرة ma nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci ben ci jumtukaay yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la buy joxe ragal yalla mom koor muni ta ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma'dudat mune faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la rukhsa nga dok te konté sa fani dok bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañu comparer fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko rukhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko rukhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu combaké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jema comparer waye ñom jankatu bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok ma ngi len di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga recc yowmal khiyam lo ci don doge dang ko recc de cheikh mahmoudou fadal al-mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir samé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudou fadal lum daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna muñu bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor señ fallu de mom bu ben situation massana gar dajé ak wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamne election laïcité la daray diine neeku ci ko la ni man nga dok bu weso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khayrun lakum yeen ñi nga xam da ngeena febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khayrun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru koor ren ji di 2024 altiné wéru koor 2024 wala aljumay wéru koor 2024 meunato ko am ci sa dundigi bu la xese raw meunato ko am ci sa dundigi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna don lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru koor altiné 2024 ba aljumay 2024 meunato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xey ci jaamu yalla yi xeyna manes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xisraw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khayrun lakum in kuntum tahlamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala li seen yittiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañoo dem ba neew doole ndax seenu magge ñoo dem ba neew doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox ko ko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ne ci tukki mba tawat tañ man ko boole koor lool day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magat baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko ciobarew maynala ci ruksa man yalla de maynala ci possibilité de man yalla mun waye nak ah boko banona bañe def di mo gën bo bañona jël possibilité bima la ci may mo gën de possibilité bima la may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkone ni man nga riposte wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindte mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektale ni koor faratala sunnas yonentou sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la bademi ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayt man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonentou sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pie fondation l'islam juromi pie la ño yanu neeg bi ñoko tiyé sédé ni yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñu taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sédé ni yalla rek yalla yonentou sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujjé aj wajjul bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pie l'islam yoyu di 5 pie bu ci nek waxtu wako mané amul ngantul la sari di indil ludul ngant lo xamni sari an nangou nako sari an nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wol buñu lay jang al fiqh al islamiyya da nañu gis ni nit ki bu julli joton mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangou su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifete mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nangou ko ndax manon nga baña wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku len defal fatwa nan len wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa jo xamni faluul ci diine ci lay ci lay falu boole ci ñing la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na yubbu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na yubbu safara lay ci te tax la bayyi koor lay ci te mo la tax bayyi koor gi président bo xani yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamné man nañu liggéey ben matériel bo xamné ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamné niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamné niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yombu ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na la ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu ken niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu ken niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajek sa borom da nga ricc go xamni munato ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni sarti dajene ci yow ci moy nga meseur mi ben andak sam xel andak wéru sax ni feñna ay ca farata ngi ci saw loss farata ngi saw loss wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wéru wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraaje wéru koor moy alquran alkarim mi wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wér wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wér wi nga xamni samay wax man yalla di wax ji gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mom nak liko taxal ñew moy orienté do nga adama huddan linnas alquran liko taxa dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di projecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delwaat aljana ji ngeen joge won huddan linnas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeenti deug ak neen mu ñewit di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am jubant dafa am njub am njubant sun borom neena wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nuro njub te du ak njub bu done jamono bi da nga nan liñu tuddé faux faux njub faux njub waaw nga dafa am or bo xani faux la faux nga pereg boko ñu sé da nga koy tek or muna mu ñu am na xéti njub yo xani boko seené da nga yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni waajaangi ci njub muna mu ñu fekk dara pereum la pereum pereum waye du or wa bayina mun alquran la ñu pour leral la leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bindi bu nu katanal ko sa bo jaaré ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub wowul lol ba ku ko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yow nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu dan wax ni shaytané sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé namane day fexé bañ ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason wa shaytané waaw waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko nel gaay mën nañu baña wor way election 2024 jërum ñi wor mën nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom façon na bi wéru feñe rek façon na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu mu euf ko ngelawal niko neel gaay wala mu duggu iliman ji tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna parti par là légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah ma tax sun borom alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma am compagne ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenti deug ak neen wal furqan téré bobu nga xamni mo wacc ci wéru koor suhu ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxaw mom al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ku yalla dajale tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum ash-shahra mana mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew mana mune wor ko sun borom neena ku mu fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum ash-shahra fal yasumhu bul bayyi mu dem woral neena bul bayyi mu dem woral ndax xamo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak fal yasumhu fal yasumhu wor ko hadis ba neena yonnentu sallallahu alaihi wasallam moko netti mun yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi diko wat waté ak birti birté waji romb yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tim leen ma ci malaaka yi ne tek taxaw teye seen yari daqar ne ko ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waji yo xamni wéru koor fekk nako ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal ngani nañ ko bayyi yonent ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wicci sama yon nekatul ci mom nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolo hadisi la nama sori hadisi la sun baram ni kon nak faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay paymeti malakal mawt sa bu ñe nga mbass ko jaar droite bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi mune wor ko nak amal jomi wor ko falyasum'u ay election bu mu la ko tey wor falyasum'u amal jomi wor ko ay election bu mu la ko tey wor rawat na election yi laïcité moy jeune existe pas moy laïcité moy yalla amul bay cité haqiqatan moy yalla am yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lolu nenañ seen programme yalla bokul ci lay cité lolu lay tekki di moy man sama programme yalla bokul ci kep kuy ñew di diiné lu nak nan la buma fi toggé jël fi lay cité waxu deug mala ko wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diiné lu nan bis buma fi toggé jël fi lay cité waxul deug lay cité kiko fi nara jëlé bu ñewé du wote wo ak diine wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewogul yeneen ku leen ko wax ci politique yi ndax koko du doon ko xamni tubaab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikkom lañ wax koko du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na ra def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi lay cité xoma nak dana fekké wala duma fekké waye dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala sun borom ne man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na ayeba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon dafa jafé won par rapport ak nak bu fekente ni légui moye no transport jafé na da ngay dégg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken netti wu yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna ma ni dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu su jëk fek ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wal bit jakarlo ak mbolo mi daldi joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara matal ci ñim andalon de delegation yim andalon joge luga mu di len ko wax yow diw da nga wara matal yow diw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bimu waxe lolu sete ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal daldi wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ illay loola lu ko waral waye loolu iteluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacc ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jafé won ni mu jafé won li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mindeef mindeef munuma taxaw wax luma xamut inshallah ta'ala wala bok njumta lay don ci man de wala nit djumlo ma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom la sus ci mom kérok ma ng mom men ma ng men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nek bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasa la yi ay nangam la ma ng mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara ma ng mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi def sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn nit li mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité buul won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga né ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawatina élection la yicité bobu tukki taxut yalla wax de wala safar bolé wu ci campagne élection rawatina nak élection bo xamni la yicité la bokku ci mune bo nekk ci sukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dok waaw yow yalla ya mom jammi bind len mom len sa wéru koor nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama len beugou ta sonal man yalla beuguma len sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma len sonal nak beuguma len tek fitna waye xamna ni wor gën wa anta so mo khairun lakum ay bëgguma leen a sonal, bëgguma leen a sonal. Kon mbokki jullit yi koor a ngi noonu di farata nekk fardu ay nii ci jëmm ju nekk bu sartay daje ci yow. Koor moomu nag dafa am li ñuy tuddee rukkunu, mooy ay ponk. Ponk bu ko lislaam waxee mooy loo xam ne boo ko bàyyee koor ga yàqu. Boo demee ci borom masaahib yi dañ cee wuute, borom ngir yi wuute nañ ci rukkunu yi, ponk yi. Ndax moom ay ponkam bariwut, am na ñu ko def benn, am ñu ko def ñaar. Indal anafiya wal anabila, ñoom dañoo wax ni li siyaami ruknun waahid. Anafiya te mooy ñu nekk ci ngirum Imam Ahmadu Anbal, kii dëggal Imam Imam Abu Hanifa, ñu nekk ci ngirum Abu Hanifa radiallahu anhu, ñoom ñooy anafiya yi. Ñoom dañoo wax ni koor benn ponk rek la am. Anabila mooy ñu nekk ci ngirum Imam Ahmadu Anbal, ñoomi nee nañu koor benn ponk rek la am. Waaye inda Shafiya wal Malikiya ñoom dañu déedéet koor ñaari ponk la am. Ñoom dañ ni koor ñaari ponk la am. Rukk na tey ni, rukk na tey ni. Inda Shafiya wal Malikiya. Ngirum Imam Malik ak ngirum Shafiya ñoom dañoo gis ni koor ñaari ponk la am. Anabila ak anafiya ñoom dañ ni koor benn ponk rek la, te mooy al imsaak anil muftirat. Al imsaak anil muftirat. Ñu leen waa léegi fan ngeen di bàyyi nag yéene, ndax yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na innama ahmalu binniyaati wa innama li kulli imrin, maanaam waa fan ngeen di bàyyi yéene. Ñu ni yéene du ponk waaye sart la, sart. Loolu nag fuqaaw yi ñoo ko xam, diggante ponk ak sart fuqaaw yi xam nañ ko, lijjanti nañ ko, ku jàng fiq xam nga ko. Muy anabila muy anafiya ñoom loolu lañ wax, dañ ni ponku koor mooy al imsaak anil muftirat. Dégaase sa bopp ci lépp luy tax sa koor dog, ponk baa ngoog. Dégaase sa bopp ci lépp luy tax koor dog. Moo xam ci bànneex la, moo xam luy jaar ci gémmiñ la, moo xam luy jaar ci bakkan la, moo xam luy jaar ci nopp la, moo xam luy jaar ci su loo xam day dog sa koor rek, nga fexe caa détaché wu, mooy nga génn ci ba set ci wicc. Ñi nga xam ne ñooy Shafiya ak Malikiya ñoom dañ ni yéene ponk la. Moo tax ñu ni ñoom ni ñu déggee ci koor mooy al imsaak, mooy ponk bu jëkk bi, ponk bu jëkk bi. Saniyahuma anniya mooy yéene. Moo tax ñoom ñu ni ponku ci koor ñaari ponk la, mooy téye sa bopp ci bañ a dog ci dara, dara bañ laa dogloo, bi ci des mooy nga yéene, yéene. Yonent salaa alei wa sallam nee na képp koo xam ni fanaanoo yéene ci koor ak fareeta, amuloo koor, amuloo koor. Yéene buñ ko waxee nag jenn yéene ji mën naa màng weer wi. Loolu la wolof di wax wenn xeer ñetti picc, benn xeer ñetti picc. Jenn yéene ji mën nga cee woor weeru koor wi lépp ci ngirum Malik. Mooy bu diggante bi weer wi feeñee ak fi fajar si di xare, diggante boobu foofu yéene rek ni fas naa yéene woor weeru koor wi rek, ay ca yéene ji tàbbi na. Saa boo kiyee mën ngaa bañ a beeselaat yéene ji, xanaa lu dul dog gaar la ci diggante bi. Bu dee fekkee ni jigéen la, daa bokk ci ngàntam ci weeru koor, mooy bu gisee baax dafay dog. Kooku bu baaxam jeexee ba mu war a tàmbaliwaat reprendre, bu boobaa faw day yeeselaat yéene ji, day reprendreaat yéene ji moom jigéen ji. Saa boo xamee ni dafa gis baax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba day reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi gude ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogalé mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponku la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nukhsani muni koor fi ñun la ca malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la muni ñaari ponku yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci beyit ba an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat ngo beyit ba ngo neena radilanhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyatuna sunu yene wa kaffuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dox ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yenké wal lu lew lo dogé pikini yoro ko pikini la xé yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dañ la wërsegal lo dogé ak fo mëna dogé nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari ponku yoyu la ye sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor weru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bok na ci sunna koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur teela dok way na fekk jantu sode inda ba'dil khurub na fekk jantu sode bul sant jaxata rek mba sisé mu nis rek nga ni jantu sode dedet inda bahdil khurub na fek jantu so dañuy bañ ngay woné ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dog jot ni ko ñen nak défé dem julli ji timis ba ñëw soga dog dedet dañu bëgg bu dog jotté donte goxu ndox la donte ab tendrama la nga dogé ko noy def nga door ko def lolu sunna la ñaarël sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexal xëdd dañu bëggit koor bu nekk ko tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala du wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek bay fangat dem ni ganjang tudd lolou day gatalu fan sax nak ndax duma yew wiru yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex fajar na nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la dëg tax yaramu jangale ko sallallahu alayhi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaful lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa sur tiyasa lamin ci jep wax ñu ñaaw waye waxu ñu rek tiyasa lamin dedet tey salam min ci wax lu bax waxuñu ko tey salam min jang alquran waxuñu ko tey salam min ci jang khaside waxuñu ko tey salam min ci wird waxuñu ko tey salam min ci digle lu bax waxuñu ko waye biñ wax tey salam min moy bil fahsa wax ju ñaaw wax ju amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ko ni daaso no salam min ngir bëgg wuñi sa sutures morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xagne tuyaaba de day xagne barke de day xagne attaxe de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam kaf lisan bepp xawlu suh nga bayyi ko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu né nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu féké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di mayé mu nek sa li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax aka mëna jàngalé seigne touba né na ku fexé ba saw lamiñ woor ci wax lu bon sa loxo yi woor ci jëf lu bon sa tanki woor ci dox lu bon sa nopp yi woor ci deglu lu bon sa beut bi woor ci xol lu bon seigne touba neena yow mal xam xam nga lula yalla di dogale muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yow mal xam mutabal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'ili fa innahu yuftiru bil fada'ili la seigne touba wax radiyallahu ta'ala lolu la seigne touba wax moone lolu day hadith la yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonent ko wax Seigne Touba da ko firi rek way yonent wax lolou yonent sallallahu alaihi wasallam ci bopam moni man lam yadah khawlu su wal amalu bih fa laysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa sarabuhu lol hadith la sallallahu alaihi wasallam neena ku wor ba nopi ku wor ba nopi ku wor ba nopi mitin bo dem wax fa ayibi jambur mitin bo dem wax fa lu bon Seigne Touba yonent neena sallallahu alaihi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo kif yendo mar waye sa koor gogou yalla dula ci yool lu tol ni dede weh man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy legui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando kay def mitin bi do farandom waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonentu ñena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonentu ñena sa koor gogou sa koor waxuma ko de Mustafa Mbaye sa waxu ko de yonent bi sallallahu alaihi wasallam moko wax de laysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa sarabuhu yalla soxluwul amul aajo yittewul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambour wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambour am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom benn fay rek danaka bo génné do nekk en l'aise parce que lutax moy jëfkat yu ñaaw yoyu ñoo nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmé dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay yi ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta ayta wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy worlo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay tiam mune tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen beugé man nang seen koor seen beji na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw mune bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen beugé man nang seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi ngay so xam ndaysan xol be koy togn ah man dox deug yalla seigne modou mbay tiam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko modou mbay tiam say nopp

sëbët yi nga xam ne ñoo gën a wóor say nopp, lan moo taxoon mag ñi nii bu ngeen eggee mujjug jamono folli leen seeni nopp tefal seeni bët? Mag ñi ñu ko waxoon, xamoon nañ ni danañ agsi fii. Léegi gaa yi dañoo folli bët fal nopp. Dégg naa, dégg naa, dégg joo xam ne kañ la, dégg naa rek. Waaye maa gis, daanaka doo ko ci gis, dégg naa rek. Koo ci gis mu naan maa fekke maa seede ñu ci gën a bari ci ñoom, waxi keneen lañ jël moomale ko seen bopp rek xëy na pété yu demee noonu danay faral di am. Wala kulli xaal buñ la ko waat loon doo ko waat. Fan la yàlla wax loolu? Moom sun borom nee na inna sam'a wal basar wal fuwaada kullu ulaika kaana anhu mas'ula. Sa nopp lim daan déglu ci lu ñaaw, sa bët bi lim daan xool ci lu ñaaw, sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw, yowmal xiyam danaa la teewal laaj la ko. Danaa la teewal laaj la ko de. Yowmal xiyam danaa la teewal laaj la ko. Kon doo bàyyi xel bis booy dajeeg sa borom tabaraka wa taala. Mbokk ma nee na ma diw nangam diw nangam diw nangam diw nangam ba yeggal, ma ne ko ah man de xawma ko ci moom, te jaxasoo na maag moom nangameet. Naa ma ne ko kon nag man li ma gis ak saay bët laa gën a gëm ci lii nga wax ci saay nopp. Waaye ku anek la mu ni dënd ba yàgg mu ne ah sëñ bi tey di wax dëgg yàlla yey nga ma de jum nga de jum naa de jum naa de. Naa ma ne man ndax man mii di wax ak yow de wax dëgg dañ maa nettali dong. Ma ne ko waaw la nga xamoon ci moom te gis koog say bët nag doo gëm loola ba keroog ngay gis lu ko dindi. Doo gëm loola ba keroog ngay gis lu ko dindi. Waaye dégg naa foog naa yaakaar naa. Rabbaani yi nay ñoom doonuñu woon ay ramadaan yi yin, waaye ay rabbaani yi na lañ. Ramadaan yi mooy kan? Mooy koo xam ni malgré mi ngi woor, parce que lu tax muy woor ñëpp woor ma woor, bu ma wóorutit kër gi kenn du toog gaañ. Kon malgré la kooko ramadaan yi la, du rabbaani yi, kooko ramadaan yi la. Am na koo xam ni ramadaan yi la, lu ko waral mooy ay élection jaral na ko bañ a woor. Ramadaan yi la, lu ko waral campagne jaral na ko bañ a woor. Kooku du rabbaan yi de, ramadaan yi la. Te naan bu weer wi weesoo ma fay, wala boobu campagne bi jeexee ma fay. Rabbaan yi mooy ñooy nga xam ni dañuy jaamu yàlla ak lu mu leen mën a kute nag, ak lu mu leen mën a kute, ñooñu ñooy rabbaani yi nañ. Weeru koor ak lu dul weeru koor, li leen yàlla sant ca lañuy nekk suba ak ngoon, rabbaani yi na yaa ngoog. Kon fexee la doon rabbaani yi na te bañ a nekk ramadaan yi, ramadaan yi malgré waa réew mi ñëpp a ngi woor, kon naa woor rek parce que bu ma woor duñ ma teg julit. Ma wóorut duñ ma teg julit. Gis ngeen ko, am nañu defal ay fatwa ñi nga xam ni ñooy suyeer yi, suyeer yi di football. Am nañu leen defal fatwa ni buñ dee football tombeeg weeru koor mën nañoo bañ a woor. Mu dellu si waat ci li ma waxoon ñi nga xam ni dañoo jël ruxsa yombal ko. Sëñ Touba nee na ruxsa yi ku ko topp yowmal xiyam, ñu ngi ci masaalikul jinaan, nee na yowmal xiyam boo muytu sawara ngay xippee ji de. Ruxsa yi mooy possibilité yooyu nga xam ne ay nit a ko inventé rek nii daanaka lu ci gën a bari. D' accord danañu ko balloo xëy na ci alxuraan ak sunna, waaye ci seen dégginu bopp woowee rek ndax seeni intérêt personnel, seen intérêt personnel. Boo demee bitim réew ñiy liggéey ci yenn société yi noonu la mel. Kenn ku ne xam na ni day lan moo tax sharia jàngal la ni la yow maçonnerie bi, yow maçonnerie bi saa boo xottee saako ciment bi sotti ko, wala ngay liggéey ci usine ciment, poussière boobu di naaw di dugg ci say bakkan, di jàll ci sa mbàq, di dugg ci sa gémmiñ, di jàll ci sa mbàq, sharia ba pardonné na la ko. Lu tax? Kon kay sharia mën na la wax rek ni la boo nekkee ci lu mel noonu bul woor,

tirange jaamu yalla muniko ndax yow weer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yine yi weer nga wo xamni rabbani yine yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yine moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara dara dara dara motax muniko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la yow wer koor da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax kep kuy tutal wer koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay election yow ko wer koor tut ci sa beut nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillah sharika la ñu wéru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xam nañ ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mën ta yam ak ñeneen ñi ci dess muneko inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wéru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foyé mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasadi ñi téggé ci ak ñub ñepp xam sa dayo yow wéru koor ñi téggé ci ak ñub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foyé mukk nak bay joxé fatwa naan comme neex budé élection par ci par là wala diou sangam buñ ko comboké bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wéru ko subhanallah la qadarullah wala samal la qadarullah wala samal yalla comboké na yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni yalla nu comboké pour ñu défendreul ko diinem ji té bu diiné ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula bolé koor gi ak riposté ngir diiné ji existé mayna la nga bayyi koor gi ndax diiné ji existé ndax bu diiné ji existé rek koor gi day continuer waye buñu éliminer diiné ji fala koor ga day am kon li kulli shay'in wala bok sababu nusul li kulli shay'in lahu sababu al arabi di wax waye nak nagn baye sababu nusul aya bi yow defandere wo dine dine ju existe taxul ngay wote ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existe laïcité bu existe motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am par ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay teki ko seen mu waxu jëm ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokku ci sunu mbir ma ngi koy deugali lol jarna baña wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye nga boole ci baña wor nak la qadarullah wala saman ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay teki moy ma ngi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sa ñoño digal sa ñoño téré ma ngi dem deugali wat lolou motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jele fi laïcité waye kuma seen ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla ndax duma ko deugalal ken deg na rek li borom xam xam wax lepp mang koy deg fu ni ñi difa jema duggal ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincre ruma señ touba sédna
kon ah non subhanallah subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lol doyna mak citoyen lol doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lol doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adama la ila saw fa innahu li wa ana ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adama lo jëf yow la man amile salin fa lin nafs derati bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yo xani man yalla duma la baye kenn dila rankom passé duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal seyd alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni seyd alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñewal sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy Absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xon ni amna ben arif billahi bu ko waxon lillahi khawmun iza allu bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxon neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacc fa rek ñu set ci la rek jar na mu na ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana da wa alla fi jami anwar tastaquhum kullu ardi yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dis mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab yi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam monu ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ne waw muni ak al qur'an mako accompagner ñu ne waw muni ñom ñaar ñep yowmal khiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul aljana motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé seen mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatché ak adina di fek gatché ak al-akhirah neena koor day dox digënté nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugalé sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam dé mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añaané ko ndax parlo nga añaané ko Seigne Touba ne
dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu mun naf usiyamu sahri fi dharaini yakfikum alharaini wan narini lol la seigne touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musel ci safara nim lay musel ci safara adina amna ñu yalla sak ñoo xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo dé lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa ba kagn waxunu far de far dagan na aw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñu wax abdul khadim tuddi fi man koko la faral deug yalla dama far waye par lo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax bumako xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe bumako xame ci cheikh tidiane non la koy waxe bumako xame ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak yalla seyade nak yalla seyade nak bok na ci resultat koor ak njariñam xamna dañ ci massa ñu spécial ci resultat koor bok na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netali asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé na sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéej ñi lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la défendre misil nga xamni bu misil nawé jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokk ko yaq anti virus bi ñew dégasser ko muni koor moy anti virus pour safara seigne modou waxtaan yu jeexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am ay conférence yu tégaloo démb la jógee ci conférence Darul Karim bi di ndokkeel suñu xarit suñu wëllëre Serigne Cheikh Mbacke Abdul Baxé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu wëllëre la di ko xam ni ak njabootam ma ngi fii ci sama daara foofu la bëgg nit mën a yam ak confiance ci nit boole ci nag loo xewle ni ko mënoo ñàkk ba ni ñu loolu mu payam ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm di ko ci ndokkeel di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko bam tooge jataayu way juram waaye yàlla mën na ko bam tooge jataayu sëñ ma Samba rahimahullah sëñ ma Samba Mbacke ñëpp ko xam bokk ak sëñ Touba lépp waaye jaay léppam jox sëñ Touba ngërëmal yàlla lim am mi ngi ko jënde ci loxal sëñ Touba ci gan anam la ko jënde ñaq mbaa ñuqt moom ñaar yépp la boole woon ndax waxoon naa leen fii ni leen alali yàlla ñaara koy jënd ma ni ku ko weddi fexeel a gi cheikh ibra nga laaj ko ko mooy ñaq mbaa ñuqi alali yàlla ñaq mbaa ñuqi sëñ ma Samba daa boole woon ñaq ak ñuqi ba am ngërëmal yàlla ci alali yàlla jooji jëlee ko ci loxal sëñ Touba radiallahu taala anhu yàlla yàlla dolli ko leer dolli ko njëggal dolli ko barke taax ñu ci barkeem te wanale ko Abdul Khadim radiallahu taala anhuma jamian ëllëg yowmal xiyaam ñun ñëpp suñu borom dajale ñoog Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwrin nga xam ni mooy taxaw ci kanamu yàlla pele deel ñu ndax yàlla wax ci alxuraan ni yowma nadduhu kullu unnaas bi imaamihim yowmal xiyaam sama jaam ñëpp kenn ku ci ne duma leen woo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkoon sa xudwa te muy dëgg ci yow nga xam ni moom nga daan roy bi nga nekkee ci addina te muy dëgg ci yow ma attale ci moom kooka bu affaiream baaxee sa affaire baax bu affaiream baaxul waliyaasu billaa kon nag ñun danañ rafet njort lool ci yàlla atte ñu ci sëñ Touba yàlla nañ yàlla xoole jëmma jëm jëmam jëm
wa yalla buñu yalla topé ak mandom wa yalla ñu topé rek xolé ñu rek yermaneem di magga ja jëmmé señ Touba ji kon day dañ ci adina taxu al-akhirah jere ngeen jëf ñu ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina kolere daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina kolere émission bi kolere émission bi ñu ci bari musulmi ma gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna njoba ciun ñu xane danaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaayi daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuy mom tamit ñom soxna wali jum biñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey señ wali suñu wala suñu xarit ñong koy nuy au passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom serigne khadim jité ñom biñ nañ leena dégg ant ala kulli al dal bolem diaspora bi ñun ñep ñu leen di nuyu di leen ndokkel señ moudou bey ñom ñom ñawar sek ñom ñom ñep ñu leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leena xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi te whatsapp bi mom du génn sal bi ndax whatsapp bu daara ji la ñu ci bari sax tamu ñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul lo lepp dal ñu jéggul leen ko waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cant go xamni seriously munu mako wax ci lami munu mako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñu ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxal señ Modou Mbaye Thiam té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair kafailihi yonnentou bi neena ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé mu na mu ni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lol motax waxtu wone ñi bayyi suñu jot ak luñ sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci sentu sun borom fayu ci rek kon nak yeeni tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawatina xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax toujours yu bare bari ki di tégalo ci man di tégalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad khalaqna al insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kéro lu sun borom di dogal alhamdullilah ñu koy ñaan mu may nu nak fanu guddu wu andako wër mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñu ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte ñu len soxna awa mom tamit ak señ cheikh mbacke señ modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñepp ñu len di sante te di len gërem mom señ cheikh gën nañ ko deg way lélé day tok ba yag rek mu woso na am ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim rew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man do don toujours mang ci connexion wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu wo soxna am ci sénégal niko wol ma señ Moustapha Baye Sam nga nuyul mako té siaral mako té ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom señ cheikh mbacké yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotum yépp ak ñom soxna awa jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.